ke ni nghena u kuma ku ni na bindzu ro karhi kuma ku se no tshika no vulavula hi rona hi twananange na marketing manager swi tiveni ku hi xi radio sweleswo swi hoxeke ngopfu hi nga swi endleni ntirho moya lowu wa hakeleliwa lowu eka timhaka ta swa mabindzu vanhu hinkwavo lava mi twaka hi kha hi tlanga ka mabindzu ya vona lamoyeni a vo swi tisa mahala ni swilo leswiya ene a hi swi tekele enhlokweni ku i swilo leswi swi nga xinkwa xa vana va vana entshamini ka rin'wana ra masiku ni twa un'wana mingiseraka gungulo o swilo swa n'wina swi swa maketa mi swi tlangaka swi hi dyela nkarhi a hi koti na ku nghena hi vulavula a swi mi dyela nkarhi swi dondeni n'wina mingisero mi nga tshami swi vula ma ti tiva loko ku ri mi nga mi ni yingiselini hi nkarhi walowo ni mi twile mi ka mi gungula hi swi sweswo swi tiveni ku makete lamawani i xinkwa xa vana va vanhu lava tirhaka lanuwani wena mingisero mi saseka hileswo hina hi nga ka hi nga swi koti hexe hi ku hi nga tisa timali laha ti ta hakela vana va vanhu lava va tirhaka vusiku na nhlekani va mi tisela mahungu va mi dyondzisa va mi nyanyula hi tindlela to hambanahambana wena mikiseri mi saseka se loko wo tlhe u kumeka u kuma ku u ri muyingiseri xidzi wa xitichi lexi u gungula hi timhaka ta ku vi hi ku tlangiwa ngopfu makete hileswi swi mi dyela na nkarhi a ma ha koti ku nghena eyi swi fambani mi ya swi langutisisa kahle hi swo swin'wana swa koho sweleswo ni ngo swa hawula xiyimo xa munhu mavonelo ya muxaka wolowo xiyimo xa yeleyo xi vekiwa laha hansi laha xi kandziyeriwa hi vanhu se radio a yi endleni leswaku hi va na vutihlamuleri leswi vulavulaka tshami ni vulavula ka rin'wana ra masiku wena mikiseriwamina u saseka ni ku ririmi leri kahle kahle lawula ririmi ra wena loko kha u vulavula ririmi ra wena ri nga ku endla ku u venga na radio u yi venga radio wevo loko u endla sweswi na ha ku swi vulavula kokwana u ta venga radio nkarhi wo tala hi ku a wu swi nga endliwi leswi wena u tsakelaka swona u kuma ku se u hetelela u hlundzuka u kuma ku nga ha tsakeli na ku yingisela xiyanimoya na siku na rin'we se radio ya kona yi nga yi endleni ku hi va hi nga tsaki hi yona xikongomelokulu i xa ku hi tsakisa i xa ku hi dyondzisa i xa ku hi ndlandlamusela mabindzu ya hina leswaku ma kumeka ma tiveka kwihi na kwihi ma swi tiva leswaku swilo leswi va swi twaka ka radio vanhu va swi kholwa ngopfu va swi kholwa ngopfu swilo leswi va swi twaka la ka radio wena mikiseri mi lo swi saseka so swi endlaka leswaku va kota na ku va va loko va twi bindzu ra wena ku u xavisa swiyiniyini kwihi kwihi u ta kuma ku va famba va ku hlota va siya na swin'wana swa vo talatala va xavisaka swo fana na swa wena mara hi mhaka va swi twi ka radio ku wena u xavisa yiniyiniyini kwihi kwihi ni nga nyika xikombiso xa mandhandi lawa mandhandi manene lawa kuma ku hi tele hi xavisaka mandhandi mara loko ko va na munhu wo karhi la nga tisa xinavetiso a nga tala ka radio a fika a hakelela xinavetiso ku yena mandhandi ma yena swi ku yini yini yini yini a ma themendhela hi ndlela yaliya ta kuma ku vanhu va tluletela vanhu vo tala va ri na matafula na swijarhani swa mandhandi swi tele va hundza va ya xavaka luya va nga n'wi twaka a themendeliwa ka GCR so hi vona radio ku yi na matimba ku fika kwihi wena mikiseri ya mina u saseka yana ta ku byela swin'wana kwala ku fambeni ka nongonoko 4 minutes past 2 o'clock mali ya machangana ka ha ri mestelawu yaleyo.

ya e trade mark ya tavadzili yeleyo wena mixire mno saseka ku dana mchangana loko tirhele mali ya wena ti tsakisi yona xava swa ku dali swi swi ku khoma ku kahle xava swi ambalo bomba kahle ku komba ku watira wena mixire mno saseka hiku a swi pfuni chumu ku kuma ku le ku tirheni mali ya wa ti kuma hi xitalo mara a wu le ku endleni ka leswi swi ngoni voneni ni ya karu abila kwa ku 14 minutes past 2 o'clock iri kona kwala ka nongonoko siya wa lana ku pela ku marabenta ya xiyimo xa le henhla ngopfu wena mixire mno saseka byin'wani swa leswi ni lavaka ku lemukisa swona hi timhaka ta swa vutomi wena mixire mno saseka i timhaka tetiya ta ku ri sweswi loko rixa ku tala hi ta va hi kha hi ya lomuya tindhawini letiya ku nga na mitirho ya ku heleketa maxaka ya hina lomuya tindlwini ta vona ta ku wisa swi bihe ngopfu ku loko fika ndhawini liya ku nga va ku ri holweni kumbe ku ri tendeni ri nga vambiwa kwale kaya leyi u kuma ku wena a wu le a wu munhu wa ku yingisela program leswi yi fambisaka xiswona munhu wa ku teka mabulu maku munhu loyi n'wi byelaka u lava ku yingisela marana hi mhaka wa ku hlonipha u ku boha u beka ku ku yingisela leswi u n'wi byelaka swona u kuma ku ene swi hambani ngopfu na leswi mi nga tela swona laya kama un'wanyana u kuma ku solasoliwa vanhu lava yimaka laya va karhi va vulavula ku vonani liya ku swi ngete yini swi ku yini vanhu vo rhandza ku vulavula ngopfu minkarhi yo tala va tala ku vulavula swilo swa muxaka wolowo wa swa ku kuma ku swi swa kona swi aki no aki ngaya u ya solasola munhu a yiminile mahlweni ku vonani ku mbalisi ku yini vonani sweswiya i ntswini sweswiyakame swi tiva leswaku maxaka loko ma hlangane na xiyimo lexiya wa swi tiva ku ri mihleketo a yi le ka swona leswaku va ta tshama va bombisa ku fika kwini va karhateki ngopfu vanhu lavaya ra wena u kuma ku a swi le ku khumbini u ta hi laha u taku hi kona u fika u bela na van'wani huwa kwala va nga tshama kusuhani na wena so ku hlevahleva ku van'wana ha mi hlevahlevi no hlevahleva mi kuma ku mi vulavula ni le henhla njhe a hi voneni ku leswaku na tiqingho leta hina leti loko hi ya tindhawini ta muxaka lowuya a hi tivekeni ka silent mood laya ka ku yi nga rili yi twiwa hambi ku ri ku tima kunene swi biha kwihi ku va ta swi twisisa va lava ku fonalaku va ta ku swi twisisa ku loko va za va nga wu kumi swi ri u busy ma munhu yi rila foni hi loud tone yi rilela henhla swinene a tlhela a hlamula kwalaya nkarhi lowu vanhu vo tala va nga miyela va nga va yingisela leswi swi vulavuri swi nga ka program swi vulavulaka hallo ni le kosini mani ni le kosini ni ta mi fonela loko ni wu hela ma tikhomelo mo biha malawa hi matshikima hi yendli ku hi va vanhu va kahle ka van'wani vanhutiyiso wa vava kambe wa ntshuxa loko ku ri na swilo leswi ni nga ta tshama ni ka ni ku byela i mitiyiso wena mingiseri wu saseka swi le ka wena ku wa yi teka kumbe a wu yi teki i ku ri wa swi endla sweswo a wu nga hlundzuki wo teka leswi DJ kwa mi za ku tsundzuxaka swona ku hlonipha vanhu van'wana na mitirho ya vona xin'wana xitsundzuxo xi ya ka vafambisi va mitirho hi nkarhi walowuya loko u ti tiva ku u rhandza ku vulavula ngopfu u nga ofari ku u lava ku fambisa ntirho hi ku xo sungula u ta dya nkarhi lowuya va muganga va nga wu pima laya u bohisa va ndyangu lowuya hi ku lehisa u ri mufambisi kuma ku ematshan'wini ya ku va u fambisa ntirho u tlhela u hunduka xivulavuri kwalaya a yi theme yin'wana na yin'wana wena wa hi vulavulela u teka na va 5 minutes 6 minutes u ri mufambisi wa ntirho u hleketa nkosi wolowo wu ta hela hi nkarhi wa kahle na hleketa ku vanhu va muti wolowo va nga bohiwi hi muganga vurhangeri bya tiko rero loko ku ri u endla sweswo a swi tiva ku swo tala swa tala ku endleka leswi u kuma ku van'wani u kuma ku ni
ni ti nyiketela ku ndla ku fambisa tiri wa luya hi mha ku ni shaka kwa la ya ni teni etelela loko ni vona ku vanhu lavani va hi va fambisa ku va hela mbilu hi leswi ni endla ku swona ni tlhela ni chinga ni ku amita ku le ka hina la hayi mati khomele mo biha hambi hi le ka n'wina hambi hi le ka n'wina mati khomele mo biha se loko va n'wina va fambisi lavaya vo mi kuma ku mi tirha swona sweswi ya va mi hiri hi mali wo tindhawini tin'wani vanhu va lava van'wanyana kuma ku va lava nga duma hi ku fambisafambisa ti-program ta muxaka lowuya va hiriwa hi mali u kuma ku va loko va fanele ya fambisa ku swi leyi wa kuma ku va n'wi hakeli mali yo karhi se loko wo fika u kuma ku u tlhela u lehisa ku ri ku ri vanhu va ndyangu walowo va ku hakelini u tlhela u va nyanyisela ku ya va hakerisa hikuva va bohiwile hi vurhangeri bya muganga walowo mi nga ka wona swi va swi nga ha tshamisekangi yena swi tiva leswaku lomu malokixini minkarhi yo tala swi nga endleka leya swa ku na ku bohiwa hi ku karhi a mu hlayisangi swi nga ri kona ngopfu mara hi tweleni na vanhu lava nga tata va ta attenda kumbe va ta kwala nkosini walowo ku van'wanyana wa vona ku va vona minkarhi leyi hanyaka yona i minkarhi yin'wani ya busy ngopfu volo ti nyikanyana nkarhi ku ri ni fanele ni ya ni ya va kona ka nkosi lowuya se loko u kumeka u kha u lehisa u ri mufambisi hi leswi u le ku va moxeleni ka nkarhi loko va fanele hi nkarhi wo karhi va tsutsuma va ya kun'wanyana swi tirhi leswi swa ku hayi a ni mi tikwala ka hina mi tila kosini wa ka hina a hi nga fikeni la ka ku va hi nga hloniphi vanhu van'wana hi hlamulisa sweswo va respecteni na nkarhi wa vona loko kuma ku va lava volotanyana nkarhinyana wutsongo va lava ku na swin'wana swi va bohaka va fanele ku ya ka swona va ya swi attenda futhi ehatleni hi vona ku loko u ri mufambisi wa ntirho u fambisa ntirho a wu xi vulavuri leswo a hi nga jiki ku swi vula wena mikisiri wuna wu saseka nkosi u za u ya vhuma hi vo ma 12-2 a swi twisisa ku yin'wani minkosi yi na vanhu lava vo kuma ku va na ndhuma ngopfu loro na ti-program ta vona ti boheka ku va ti leha mara wena ti nga lehisi hi wena mufambisi vanhu va nga vulavuli ku biha hi wena mufambisi ku hi wo u lehisaka ku u le mufambisi u lava ku teka loko swi kha swi kotanisa u kha u tiva na munhu yaloye u lava ku teka timhaka ta ku hlamusela vunghana bya wena na yena ku ri ku ri wena laya u tholiwe ku va mufambisi ya sungula ku hi byela ta vunghana bya wena na yena swi ku yiniyini a mi endla yiniyini kwihi mara u program director saseka hi swi sukeleni leswiya swi hlundukisa vanhu vo tala ngopfu loko u ra mi nga swi tivi n'wina mi endlaka swona swi tiveni kumbe va mi hlungundukisi vanhu vo tala ngopfu a swi imagina ku ri tiholweni dyin'wana dyikulu dya community vanhu vo tala laya timbilu ta vona ti tala hi mhaka ku lehisa ka wena tanihiloko u ri mufambisi loko u ri mufambisi a hi dyondzeni ku hi komisa be short and to point kutshova mwenyana ni lithoka kutshova mwenyana ni lithoka kutshova mwenyana ni lithoka van'wana ha swi vona va swi endla hi ndlela ya kahle kuma va hlaya ti-item ta ku hlaya swinene ku vanhu lava ni va hlayaka sweswi va ta ta hi ku landzelelana na loko o tshika yimi ni mufambisi wo tirha u lava ku tsundzuxa ku lava ni nga va hlaya va nga vo rivala na hi hlayiku ku ta mani na mani na mani eka item leyiwani a tshama hansi

na hambe inga vekiwa kwa live programming hi ri maxaka ka ti item ta ku hamba na hamba na rito hi va malume rito hi ku hahani yini sweswo swo taniyana ka le hi siku tlampile leswi endlaka ku le hi siwa ku tlampile i ku huhula swi vona vanhu a va swi koti leswa ku kongoma hi leswo u kuma ku nhlokomhaka a nga koti ku yi kongoma u rhanga a jika le kule a hi toloveleni ku loko hi nyikiwe timhaka ta ku ya vulavula hi rito hi va vakokwani vulavula swa vakokwani swi khumba vakokwani a hi yimeli ku ya tlhela hi vika nkosi futhi laya kuma ku munhu se ematshan'wini ya ku vulavula swa vakokwani u sungula ku ya vika nkosi leswi se swi nga twiwa khale le ndhaku leyitshikini tshikini hi se ya ra ya ka ya mi lemukisa hi swoleswo ka nongonoko dziyawa lami nga na mina DJ Kwamza malume Ivy Ephraim Hauser Makhoma. Loko va veki milawu emugangeni yo karhi ku leswi lahlwini a ku ngheniwi munhu a nga hambalangi baji u nga ti mbali rikipanyana ra wena ro tlhela u tsaliwa ku kiss me u ku va languteri ve le gedeni va ta swi pfumelela sweswiya va ku vona u nghena na rikipanyana ra wena ro tsalatsaliwa sweswiya handle ka baji u komba ku hlonipha ndhawu leya miyawu ka yona ka mana hi boheni maduku lawa a swi tiva leswaku misisi ya n'wina ya durha a swi tiva leswaku mi yi xave ku durha mara hloniphani tindhawu leti ya miyaka ka tona mi ya mi ri na dukunyana kaa la ku holovisana na vahisa lava va nga vekiwa ti va va policing forum va nga vekiwa laya gedeni ku va va mi languta n'we mi fika mi nghena hi nkanu ku hayi hambi no nghena ni nga bohangi laha hi le ka hina laha hi le maxaka ya mina vanhu lava kuma ku munhu yaloyo a vulavulisaka sweswo ku i maxaka ya yena a nga se tshama a ta ta pfuxela na siku na rin'we mara u lava ku fika va nga dzolonga lowa ta tikhoma ku fana na leswi eka hi swi twa hi refila boy le ndhaku swa mbyana ya magwendere u fika yi khonsa hasahansa lama ku nga rhula past 2 hi ri kona kwala ka nongonoko ziya wa wena mixiri wa misaseka laha u nga la mina DJ Kwamza malume Ivy Ephraim Hauser Makhoma. Ya swi tele ngopfu swoleswo wena mixiri wa misaseka hi tsundzuxa na ku la ka nongonoko la nkarhi yin'wanyana u kuma ku ku na ku se vanhu u kuma ku va kha va vuya na le swilahlwini leyi swi tiva leswaku loko ku za ku ba nkarhi wo karhi miri wa munhu un'wana na un'wanyana ku ba nkarhi ku va ku fika la twaku ndlala mara ndlala liya yi hi khomaku yi nga yi fikisi laya ka ku swiyimo swa hina swi fika swi hawuliwa swi hawuleka hi matikhomelo ya hina laya swo yi kumaku hi fika hi nghenelela van'wanyana swi kuma ku vanhu va layinini kahle u kuma ku munhu un'wana a ta hilaa taku ha kona a fika hindza van'wana a fika kwele tafuleni akuwaku koho swa ku loko holo hi le ko va malume loyi wala a nga ta ni byela chumu matikhomelo ma kahle please matikhomelo ma kahle a hi swi tshikeni se kahle ku nghenelela munhu un'wana na un'wana laha ku foliwaku hambi ku ri bank hambi ku ri kwihi kwihi timhaka to munhu a ti endla ntlhari hikuva a nghenelela vanhu van'wanyana ti bihe ngopfu vo tiva ntsena lavakulu va nga endleliwa mpfumelelo walowo ku fanele tibanke ku loko u va hi foli tilayini va ku ti-senior citizen va rhanga va ti pfuna loko ti ta va ta hindza lomu hi nga layini na kona va ti endlela na layini ya tona kahle halaya ti hatla ti pfuneka vanhu lavakulu na vayimani sweswo swo taniya mara u ri jongosi njhe u kuma ku u fika u nghenelelanghenelela u vhuruvhaya vanhu hayi kona swa ha sasile swi vuyeteli swiyimo xa swi matikhomelo malawa ma basanga.

lava va ku lulamisa swaku dya lomu ya mikosini ya ku hambanahambana. Hina vo tala ku lehisa ritiho a hi swi tshikile. Wa kuma ti-bri packet ta vanhu ti beburiwile. Wa munhu a lava ku ya va na xixevo emutini wa yena a tlha a tibumabuma munhu a ku mi fridge yi tshama yi tele yi se tshama yi nga vi na xixevo. Kumaku xixevo xa kona xi kumiwe hi vukungundzwana. Xi va xi tekiwile kun'wana kolomuya ko taniya u kuma ku vanhu a va ri ku philaphileni. Vana ku na van'wani vanhu a va ti khomi hi ndlela ya kahle. Ma munhu a bebula bri pack la hlanini la yi ka yi titimelisa sweswiya. A ni vuli n'wina n'wina mi tikhoma wa kahle ni vulava lava endlaku swona. A va swi tshika hi matikhomelo ya kahle swa hawula xiyimo xa munhu leswiya.

Leswi swi tala ngopfu ku humelela humelela na le mitlangwini yo karhi wena mikiseri wa sasekanga ku nga ri timhaka ta le mikosini mitlangu njhe lomu ku dyiwaka vanhu ha ku rhandza ku tumbeta swakudya kuma ku vanhu lavo tala va nga ta va ta mbhoniyela ntlangu lowuya va hetelela va nga kumangi swakudya van'wanyana van'wani lava makapu va makolo va tumbetile swinwiwa leswi tikhene leti ta ti-cold ring kuma ku munhu loko a swi vona swi tele hi ndlela leyi a teka tin'wani tiphakiti a tumbeta kule a rhwala a yisa kaya ku ri ku ri va muti walowo loko va ti lulamisela ku endla ntlangu walowo a va ti yimiselini ku va lava ku fida vanhu va ku tala va lava ku vona ku vanhu va ku tala va tlhela va dyile mara hi mhaka ya ku lava nga nyikiwa ku va na vutihlamuleri bya ku lawula swakudya swoleswo va na makolo va endla swoleswo.

Jola. Kodwa lisuke silapho mnakalibhobokile.

manje masogisi manje amanungu asitereka sesikurungwane uyabyaleni afika byikapa loko abuya le byalweni ohluvula tintanga etleni masogisi xa kondlo na vusiku xo juma xiva sokisi kun'we xigandzano ro henhla ka lwangu xigawuni manje na mpundzu ku fika mungani wa here mungano a famba byipapa a balaza mani xiza xi lava sokisa xi ri kumi xo nghina xi wuka mungani wa xo hendoda hi we u nga dya sokisi ra mehe wayinomowo nunhu wa wu fana sokisi ra mehe.

0: Yeah, la kotaku Raymond Nyathi kwalano wena vekiseromo no saseka kusokise. Ya masokise la bona mikari yo tala leswo ma hi hlakalela kahle kahle kuma ko ene ha marhandza swinene leswi ma nga xiswona. Wa swi imagina sokise kuma ko hala ya swipunwanini ri boxekile hi mhaka ya ku ri kuma ku minwala leyi hi nga tsemetitsemeti swona se yi ri tsemelelini. Kuma ku hala xirhendeni nakona ri boxekile hi mhaka ri kha ri khuhlanakhuhlana xirhende lexi na ntangu. Kuma ku hala henhla ra ha ri kahle swinene. Loko mi hi vona hi mbalisi masokisi ya muxaka lowuya a hi mhaka ya ku u siwaneka ku tlula mpimo ni. I timhaka ta ku ri hlakali u kuma ku ha ri ku ri rhandeni hala henhla u kuma ku ra ha ri
1: kahle.
0: Kambe mhaka yo biha yaliya ya ku u kuma ku sima na risema rin'wanyani ro karhata na van'wani vanhu. U kuma ku ende munhu yaloyi a nga na swi sweswo swa nuhanuha mikondzo leyi ha ku rhandza ku khipakhipa titangu lomu ku nga tala vanhu a hluvula titangu a ti kandziya hi le henhla ivi ku ku phuse edondeni ku ya yeni ya lavalava sweswiya swi herisaku eminulu ya swa swavisiwa lomu emavhengeleni hi ku hambanahambana ka swona na tiphawudara ta ku hambanahambana n'watsekela lomu ya mikondzweni at least swi ta hungutanyana. Imagine kuma ku lami nga tshama mihlayili so ende we n'winyi wa swona swi tali ku swi twa ku swi leswiwani kahle kahle swa tikisela tinhopfu ta van'wana ma ku wa hluvula tsandzeka minenge ya wena kwala henhla ka titangu tetiya ta wena loko vanhu van'wana va ku langutisa kuma ku va u ze u swi tekela nhlokweni na ku va nga va twa swin'wanyana swo ka swi nga ri kahle. Kuma ku tinhofu ta wena hambe ni ta ku tiva ti yo tolovela ku tlula mpimo risema leri ya kuma ku a wa ha swi twi no swi twa se a hi tweleni van'wani vanhu vusiwana van'wani tinhofu ta van'wani ti sensitive ngopfu ti twa ngopfu ku nuhela ka swilo wena mixerino saseka u tshama u n'wi twa na munhu a ri ka ku u twa kha ku byela ku siku leri ku nga na mapapa so ahwe ku nuhela mpfula hala ku nuhela mpfula hala hi leswo ti-senses ta yena ta ku nuheta swilo
2: kula hala
0: ku nuhela mpfula hala hi leswo ti-senses ta yena ta ku nuheta swilo ti na matimba ngopfu nga n'wi soli munhu ya

0: khuluka la mirini wa munhu hi ku tifafazela Switivile swaku loyo za yendla sweswo sweswo a inga hafiki kahle tinhopini ta vanwana hambi lo durha njani perfume ya mashaka walowo
1: Sesukurungano ya byaleni Afrika
0: Ba kha utikisela lava nga tshama ku swana vona ku nga kuri bazini kumbe kuri tihlengeletanini to kare
1: Sikusho Juma Shiva sokuse kuma xikandza no rena
0: Perfume na switiva ku switala ku yendleka ngopfu leswiwani ku vanhu vo tala swifika lawo kuma ku tinhopfu ta hina ti tolovela ngopfu kuma ku hitwa inga ku haya a hi chela ku ringana Switsanana swa minga ta ku vava switele ngopfu Uzo fika la tinhopfu ta wena tinga sensi ku kahle tinga twi ku kahle kuma ku ti cheletela ku tlula mpimo switivi leswaku aka tinhopfu ta vanwani vanhu a wa ha ri kahle
1: wena why lo mlomo wakho unuke njengelisuki silanga
0: ya loko ari mina DJ ku hamzana ra fusaseke ngopfu ku vana wena kwala ka nongonoko hayi tsundushanini kwala inga tsundushana kona nikanini ma Olo hi vulavulini hi hlokomhaka kenza swinene na n'wina mi nga nghenelela mi dyondzisa kwala mi nga dyondzisa kona ka hlokomhaka leyi a hi ri na yona a hi endleni tano na le ka minongonoko hinkwayo leyi nghenaka eka GCR mina na wena hi ya hlangana le ka nongonoko African Beat na nhlekani wena mixeri wo saseka ni ta va ni ku khomele tin'wani tinjamba ta Afrika hi kale Telanga leti na letiya kona kwala ka nongonoko ni mi siya hi risimu leri ri nga yima ku lunga la risuka ka Bodisketo Baloyi ni vulavula hi manikelo ni vulavula hi Bodisketo Baloyi loko ni nga vulavuli hi Beni Mayengane va ku munyembane DJ Kwamza ni ri bye bye vanani na mixo lowunene

0: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka Giyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Ti hlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Edela loko ke na one one DJ wo tlanga disim dead what one reverse ma reverse la man ka ta ngena yo ga magosha le loko to engara one one wo tlanga disim le twa one reverse mjani kwala ka mancho mile sobra kata big zero ska kata leka DJ Zaza sobra kurka twa ko jiki jiki bati bana ka ska big zero leka ntse bati minute ngiri kata fele gele ka ole ya mona impeli kata ntsingo 060 8875942 pulum shaka kata bana ko ngena bana ka mishwa sukra remote mix zero mile ka wireless ka grand four
1: kurula bona nwini
0: akudale
1: minjani
0: ayi wapusheni
1: shayisekini kombela wa teka vanharu angena le ka thomo le ko kwa mbala nga lava fuka ni papa mina mi yenka leswi ni nga duma swona ya nghena le ka mavalani le na driver leyikulukumba ya chopa i masili ndlopfu loko fuka ni papa mina na n'wini tisela hi le ya tikweni ka nthoxi le ku na generala fukani papa mina mi ndhawu ta ka radio ma lava hinkwavo kuxa hi swinga sisitha loko suka kwalahansi ka xithabyani xa ka gongonga danko
0: hlayisekani
1: Alright,
0: yeah, I'm going to 060-875-942 mix here and get my game. Burum Shaka Tabanaru, Menana Wana Farm, Bakashondo, 106.0, Carrito, Rashaka. Take a banaru, Farm, Bala, Rashili, Hayini.
2: Tatana Finias stole a little scratch tab, Ranchaka Gongo Puka. A legacy and Danley, Kuna Bawanko Zani, Lim Gangan Waka Boy, and Abora Abafook. Yesela Eko Kwan Mang, Lim Gangan Wangolom, Billy come coming. Vapujiwa hi kokwani dala wangalava la ka thomo Messi Tosi.
0: Alright, kezi kokwani dala wangalava hlayisekani sweswo ke mix and beri kahle riqingo va yi kha yi famba kahle mfeleke ndlela leyi va bulumuxi vanharhu ka mixo wa sukura na mota la ku twa hi wela yi pfuxa va mani va pfuxeni
3: vusisiwo maswanganyi ka ding ding magoda ka mukhombi i se sta pfumbe ka mapapila
0: ina
3: va pfuxa i love kasi ku lava vavabyi va nga vekela va yeni
0: xa yeni xa ndla henhleni ka xikolo xa ndla ekhesini ndlovukazi le ka mukhomi la yo lama n'wa background ka mukhomi ya ndla yene me mani hallo va tekeni famba
4: voi khonifa mukhurumbu lakagelangu kula ka ntshani ka vapfuki ku pfuka na casual baloyi o pfuka la ka ntshani ka pfuki na yena
0: a casual
4: tisela kokwani ndhawu ya nga lava ka thoma i mhani n'wankuna ka ntshami kila mugangi wa kampeni sasakani ka boni mantosi
0: ikensele mhani n'wankuna
4: Ay
0: sweso wa fushi bing sero chi serfa ma bulu mushi kamisho wa sukura na mota weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki weki 060 rishile
5: Mathosi
0: Jewe
5: ni pusha mngana wa mina lokulu nika nyikwa hi xikwembu na bela hasi ku nga ibwedi wa chopa Masilo ka mabalani bulumuku ku na ben nandu muni le ka ka mnikinisi bulumuku ku na botinikiwe ndhavexi na vona laha bulumuku vabulumixa vakumba mudyi wa tiphisiwa xoxani mali wa mino
0: orit kensin feleke a yi famba kahle mix 0hsrfn nghena kahle ma revense kha ubulumixa kahle feleke vanhu va ku ringena vanharhu 060875942 ina lava ya onte ka loyi mixir halowa
6: loko n'wina mi kha mi nghena hi ma revense leswi ko ka kusuhi la pata
0: mi ta sweswi ya mativo
6: mapuxani rhanga mahlweli mani
0: va tekeni famba
6: n'wani kupfuka ni nghena la gangeni laha ni ku kokwani kwa maswanganyi n'wana a va tswaleli nyimba le ka maluleke vun'we xa bede ya pfukani kokwani rixini mpfuxa muti walowo wa kahlungwani hinkwawo ma ka yeni ya tata muti wa ka maluleke namuntlha ivi ni suka ni nghena laha aka jimu nga lalume ku na mhani rivombo vatukulu va vukati bya mativula ya mina va ri ku bebe ya mhani n'wa changisa le aka jimu nga lalume namuntlha makhekhe ma ka hi tshomola na mahlaya la
0: heyi
6: ivi ni jikaya mina luya ni nghena laya ka mapayeni ku na mhani burisa i n'watshungu lavawani mhani burisa pfukani mi ya xava khekhe ra mizita va n'warikhotso n'warikhotso va bebe na vo kwele ka mapayeni namuntlha mi ta heta mi ta tlhetlhatlhetlha ni kha ni mi sivasiva ku mi ka khumbakhumbani na lava ka jilongo namuntlha
0: a
6: hi fambeni papafa ni kokwani kaveni mani kwala ka makoxa mzada
0: danki hlayisekana ka makoxa sweswi a swo khekhe ri ta hi vavisa tindlela vo bula lavo to ri munyungela kunene na swi tiva halowa
7: ku na kokwani wa nga lava laha ka thomo ku na erisimilani kusuka laha ka makoxa kuna goxe kusuka le ka Mapuva lava lava famba na Hosani Juma kam kusuka la ka ndhambi mugangeni wa ka Broman Edson ayeneni Mathosa
0: hi ta hlayisekani feleke 060 875 942 0 05 by kaya famba kahle kamati kamixo wa sukra na mota evapfuxeni famba
8: ni to pfuxa vun'we Dayana ka makoxe
0: ina
8: ni ku mi damsuka ka mene
0: hela
8: ni ya tala hosi mahlweka hansatshelama a va na mhana ni yona ni ri kwala ka mangana kwala South Africa I thank you Mr. Mathosi
0: thank you la South Africa hlayisekani
8: bye
0: Right, yeah, but 060875 then for 12 minutes on the hour 4 o'clock. I take a lavoa cast being said. Well, blue bullshit.
9: Ni pusha Fanuel Magoda ka mkhomi masebze ka mdawulo ma cheri pesimetini khatsa ma shoti
0: khatsa ikhesi hlayisekani phela kahle riqingo ka 060875942 0 FM leku famile kahle ka xihondo 106.0 ile karento ra shaka phela ke ka mixo wa sukura ra mota ni ka teka un'wana wa mixer ka nambara yo yale yandu marishile va bulumushe
10: hayi suka ka mdawulo ya nghena ka mkhomi mo va pfuxo
0: va pfuxe ni baba
10: nda pusha papa masebze la ka mdawulo pesimetini la Queen of Limpopo naka huma 14B abapfuki
0: Akezo
10: But first as tole kan tindana abapfuki Lava pusha magoda ka mkhomi ngane mangolo mbiste number 128
0: All right Kezi magoda la ka mkhomi le kanziela
11: Corolla Nthoseni Kamla pusha bana ba landela ku Just ngulo nda ku pusha Man Maria ngwa James Burian tshava le Evineta nuku ne pusha endlovukazi man e Queen of Limpopo la mangombe crown ne telela e papa mhluri Richard Sizeka vari a Robin aka xoko nuku pfukani papa hluri inkwani ka nwana mpushwa hi Roland Chavela le nwa mshengo nwa mchavelo ni ri kokola ka ka mapayeni danko
0: ke zero wa mshengo 060875942 pele ka hle riqingo mixire e bulumshe kahle mfele ke vanhu ku ringana banharu ka mixo wa sukura na motha aba pfuki la aba pushaka aba take banharu e ka mixo wa sukura na motha aba pfuki
12: ni pusha hi ri balo ya aba pfuki va va xa va keke hi badja ni pusha tavele ya kumbe le ka xithelani le
0: kezo
12: Ne tela la hi kokwana dalwa nga lava ka thova pfuxiwa ya nwa masilo vhiji ndlovu ka mapu a chama ndanga
0: hi sweswo kanti swa rito lowa
13: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka matonsi ni pfuxa kokwana mange ka mukhomi mase wa mina mhandro dzobya ni ka nkwidzani ba vele kaya papa Rogers makuvela la ma block 9 ava pfuxa hi man flora makuvela ma wa block 9
0: All right, Kenzi ni pelekele mawa block 9, kasi kei IPAM ka 060875942, hallo! Akezo! Right, 060106 million. What is it?
14: Monica knowledge, Manango, Famba Air Quenicandam, was Zuberi Lake. If you got a manuma when I was some Jema come, Iku, Kokanwanga, Laver Pukan, Lam Twin, Ikala Air Quene, and Bill, Johnny, and Bill, Kamasati, Iaka Brian, Mina E. DJ Ntomani iku kokwana wanga lava va ri pfukani
0: hola
14: i vuya ekondhale ka makoxa n'wananga n'wana wo rhumeka hi ku namuntlha i weekend i fika ka masayi wa mina man Grace Mashani i ku masayi wa n'wina kokwana wanga lava va ri pfukani vanu lava hinkwavo n'wana mhane va pfuxiwa hi kokwana wanga lava laha hansi ka vukosi bya ka xivite i nkomu muhaxi wa mina i mathusi kambe
0: lavaimpela
14: dange mathusi wa mina
0: swo hlayisekani pfuka halo va pfuxeni
15: ni kombela ku vadzudza mathusi
0: va bulumuxeni papa
15: ni tale ka gongongo le va kona ala xaka dawulo manganya la ka gongongo a va pfuka
0: kezo
15: ni suka ni ya le ka ndhambi leyi va kona wikani bye makamu na vona a va pfuki ta hetelele le ka xikumba xa dzovo leyo va kona jara mhlengwe Thomas Chauvaku na n'wana a va ri na vuxokoxoko information siweyo kusuka kwana sikumeka minkhensini mathosi ya mpfuno
0: minkhensini ya information vuxokoxoko siweyo asvedar ka sika rumele kahle nkandisi wa rito voito
16: lavavarixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka mugangu wa Ekopaka xikukwanini ku pfuka mfana wa mina ku na malume Gezan Thomas Mbacha Isiwana ni ku na n'wina pfukani malume kusuka kwala ka xikukwani ni ku ni entelela hi mfana wa mina Emmanuel Matubias kusuka kwala ka makoxa mugangeni wa Ndhunamngoni ni ku pfuka na wena Mzaya ni ku hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwani enkomu muhaxi
0: right sweswo ke khensini xandla ehleni ka xin'wana xandla ya mahlweni ka 060 ni beli kahle riqingho mingiseri nto ya wena leswaku wenake vulumuxa mamani
17: mona ka hlane ka mugangeni wa ka penisi pfukani mani vhukele ka thomo pfukani skimsam tetisele hi mani veni mani ndhawu a hlangana na RDP na n'wina pfukani ka mhani vana a ko yana mhani mara ya ka bela kulu ka misi block 2
0: Alright, 060-875-942 Rishile, what push it?
14: Pulo ki warishimati kusuka lati kweza kamshwani puka mkaya wa mina. Kuna papa mshuri isi zeka rizatiri koto na rubeni akashi hoko. Kuna dati mshongo isi uzi kusuka la anyakelani akashi hoko nil puka brani. Awa nangyo mpuma ni tinti tukupa hizi kile naa tikuwe reka mzwani kitabu akaba teka zati hirini bakoza niku hite tengwana baba mwanswani
0: alright ya mwanswani ka 060-875-942 ifamba kata mingzeri 19 minute ingere kata ka aurelia mune eka shondo 106.0 mena wana mingzeri leka ritona rishaka eka bisho asuka na mbota chara kama tuwasi mnyenga tima putkosa emnisi wapura mwama teka sati hirini mihimina kuna mwanika grand form yawe kawa ilesi yawe 106 kawa ilesi nika radio
15: Butranza ka kamafuza a ipukeni ngona mhani. Khonzani mkurumbe kwa lakahlaniki a khagela ngoku a ipukeni.
0: Ikhezo.
15: Mani wankuna le pavementeni a ipukeni nemikini mhani mina. Ande na kazel jo kwa lakahlaniki.
0: Ikhezo ni kazel jo phela kahlaniki la yama 2060875 ne kwa queen lab.
17: Option the black italian of get matosim pukeni na mo ba push up kwa la kuri kwa koteka banaro. Nta pusha fostas thol kusikandi ndane a va pfuki kasi ku na papa gift jo kuba kusuka ka mswana a va pfuki nta hetela ku pfuxa mlantswa ebotliki ngove kusuka vehle a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhaa hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lou pampa henhla ka madavulo mbuyi a mina ve le na
0: katsaright sweswa ka mina vela mphela ke 060-875-942 va pfuxeni famba 060 va pfuxeni famba
15: Teka fani ngwe mabota ka mfuma fuku ni ntwini. Teka sisirulani chavalala ka mafayini vana va pfuka. Ta hetela hi swa boha le ka makoxa. A va pfuxa hi Foster Store ka ndindani.
0: Alright, kids in Vegas for us to la gandindan la mixer register FM. Iteka olo wa mixer ba re.
18: Hey, mathosi twana we, man Josephine Hlongwane ka xihosana muganga wa wisani pukani. Tatana Joe gift ku buy la ka mswane pukani ngomani na. Eh, mavona Edison la we hle pfuka u chevetela Brian mina Gian Baloyi kwalani. lava hinkwavo a va ri na papa muhlorisi zeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xioko e 7 dilana inkomi tos man
0: allright sharp 060875942 rixile
19: mhani Maria va ka n'wajekeni a va pfuki mhana mdona la mhani Maria xivambu ka ta boti masanyana a va pfuki
0: kezo
19: mhani midhawu va kumeka kona RDP na vo a va pfuki vapfuxa hi mhana jaha mhani rozobyani aka nkuzani n'wana wa mina wa jaha hlayiseka
0: allright kezi nhlayisekani
19: thankyoright
0: ya matlweni mixero xisfmtaaxine
20: ni kombela ku va teka vanharhu leri n'we ni ku na xivulani laha mugangeni wa ndhaveza tumasi ku na ri kaka ro bava enchindhambi a va pfuki laha ka mavalani laha ku na mudrayivhe wa chopa emasilo na vona a va pfuki kombela ku hetelele mana i mhana mamaza ssledc i mhana anakanya a va pfuki vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa ya ribalo ya kusuka kwala xivulani miganga i wa ndhaveza tumasi danko
0: alright 060875942 teka loyi mingisi ya rixile
21: smz ya ka mphambu a yi pfuki Rodrick Maluleke mani xanga a va pfuki va pfuki kwaka mapapila a va pfuxiwa hi mansofi kusuka kwaka mapapila
0: kensin mansofi kusukela ka mapapila tana ka nambara 060875942 teka kahle mingisi ri va bulumuxeni famba ka mixo wa sukura namuntlha va rini lava ha famba halowa
22: hello
0: ahe va pfuxeni
22: Isikopo xa muntu muyi lapha swa nkatsanyeni
0: allright if I'm got 060875 ni teka lapa
23: rixile boti matonse ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na mhani jajani ka muchipisi pfukani ku na mhani cauke bavhu ka jemu na n'wina pfukani mhani ta hetelela hi mhani grace makamu ka ngove na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala hansi ka vobya ka holweni wa maxangu wa mpatso danko
0: allright kensi nhlayisekani 060875942 rixile va pfuxeni
24: thonsi ra mati tho
0: va pfuxeni
24: ndhawini
0: ahe
24: muhi va pfuxa ku na papa maseza va huma le ka mudavula le a pavementeni ni ra vapfuki ni va twile mina ni general ni va twile ka ntshuxa ivi loko ku na mbuweni amos kusuka a roti ni ri na vona a va pfuki ku va na masenyani Daniel Mashava va humaka le ka ndhambi le ni ri na vona a va pfuki mina ni general a tikweri ka ntshuxi hilaa ni tshama kona xivongo ni chavala lama ku ta hlavela ni khensile
0: allright khensile feleke xandla ehenhleni ka xin'wana xandla loko na yimele lava monteka lava
25: a va pfuki Richard Mathe a totogwe kusuhi na ntshava no ku gajeni rixini pfukani ivi ku ya pfuka leveko modzaneni ntukulu wa rasiyala le sikimini leyi ka ridziwani votshile u tlaa ku ya pfuka mudulu wa rasiyala ki choice of the GCR sipo swilobyani a ri le asantin city ka vona ku ri xavela 23 va pfuxiwa hi ponyoka makuva a ka ya xavela block 7 at Catherine DJ Mantosi mani kese guruguru magari
0: alright kensin 060875942 rixile
26: a va pfuki ha hi va hi zava ka makhekhe laha ka hosungwa va vuntlhanu va pfuka mhani mavondzwa hi mina kwalaha ka ngove va pfuka mhani i dlawa la ku tswaka Maluleke laha ka sikhunyana block 20
0: akeso
26: a va pfuxa hi masenya ya rona Maluleke laha ma block na ni kensin tosi
0: allright hi sweswo ke 060875942 rumele kahle nkandziyiso wa rito mixero dzera kahle swaku wena ke wa khobulumuxa mani kwihi eka mbixo wa sukura namuntlha kumbe riqingho ka nambara 060875942 rixile
27: xifufonone ya ringi ni dzambi ko le ka minginisi leyi pfuka rixini Maluleke ni ku mhantsonga nxalati pfukani mi tseleka tihove na tshopi kwalani hi ta fika hi ya kasa hi le ku teni pfukani rixini loko a huma moyeni a ku ku vengiwa na ku dyondziwa i xilisinga eka yena ni ya hetisele manayi se ni ya tisitole pfukani rixini le ka gongongo leyi a mi ri na hari la hi dzava ka makhethe a ka hosi ngove wa rintlhanu ya matonsi ka hi ku dinile
0: ntanga hi kona laha
27: hiso
0: hi siyaswo hlayisekani ka sike nkandziso wa rito vuyena ka
28: ahe matonsi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mama Albi laha ka xikukwani ni pfuxa DJ Absa laha section a ni pfuxa kokwana wa ku hlula emani maximbi la section A vanhu lava hinkwavo lava pfuxiwa hi kokwana wa xingwavila ka xihosani nkomu
0: 0608 7594 2 0 5 0 5 0 ku na swin'wana ka grand 4 monte ka loyi mingiseri 106 halo
1: matisampula
0: ina
1: a va pfuki Elias gumbagumba mbyatfase ra xihosana a va pfuki masemza ka mudhawula machele ni ta hetelela hi buti swidiwela ka muxana hi papa hlongwana makhani wa tavhele
0: Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank
2: you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you,
0: Baba.
2: Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Abateleke tihove le kuteni kwele ka nsimbi kwele ka nkumbe ebe ku pfuka ndlovukazi na yena a tihifamba hi ya le ka braya yena le ka papa braya yena va kula ku kula malume Davidson kumbe le ka mapapila leyi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani
0: aswetani ri kan'wina hlayisekani feleke ndlela leyi mingiseri 28 minute yi ngeri kahle feleke tana ka nambara 0608 7594 2 ritwa hi vo leswaku lava virini 106 a famba laha
3: ta pfuxa mhansiyo ra makhuvela ma wa block 9 yi ni pfuxa swaku nhunyulu le ka thomo leyi yi ni pfuxa kokwani dala va nga lava le ka thomo na vona hinkwavo vanhu lavawani va pfuxiwa kokwani nangi kwa ka mukhomi a hi khomaneni i hanga yi vona
0: Hey, come on in, I'm going to go on.
3: Thank you.
0: Thank you. 060-875-942. Ebayike famba kahle feleke kahle kanti wase ka mathambi yasukana namuhla ibele kahle rinqingo wena mingiseri ebayike wabhulumisha kahle ka bishwa sukana namuhla ufusha kahle ba mani eka nongolo ko morning base ngena na mani halo bapusheni
3: mathuse yakufule
0: ahe
3: ni pusha manda yena ka zingi zingi Nipusha masenze kazi kwele ka aka 14B. Nya yetene ni mama kubele we demand sala hinkwayo I mana ntambe kwala ka ntirhisa se kun'wana ngo hlayiseka.
0: Danki hlayiseka na n'winavo. Right, sweswo ke mingiseri wa GZFM le ku fambeni kahle feleke hi ndlela yoyaleyo ni nga thika loyi mingiseri nakambe njeka na mixo wa sukura namuntlha va pfuxeni.
4: Kokwani mahangi laha ka mukhomi a va pfuki. Makhehla la gozimbeto wa xikumbu laya ka xikukwana a va pfuki manjajani laya ka muchipisi na vona a va pfuki va pfuka emhanihlekani wa manyuni loko wana zone for ka papazelo matlosi hlayisekani ka
0: a swi vetani le ka n'wina hlayisekani
4: Danko.
0: Hi sweswo gamingiseri le ku fambeni kahle ka xihondo 106.0 mina wena le ka ritona rixaka ka bixiwa siku ra namuntlha a va pfuxa la va pfuxeni famba
5: i mutanga va xidiva xivenda
0: a-a
5: ni kombela ku va pfuxa mani
0: Ah bavuseni.
5: Kuna bafi ni asistola la tikwera ka ngumfukani ba mina ni mitwini.
0: Ina.
5: La kama balani lani kuna mngano wa mina lonkulu. Mara yena ni kuange ikwembu ni. Endo mahlongwani pfuka makhelwani wa mina. Ne tala mngano wa mina lonkulu. Nenga ni ka ikwembu na ndwe. Ke gumba gumba Elias novela pfukani mngano wa mina.
0: Ya.
5: Bana ba hinkwavo ka vona a va pfuxa n'wana wa buti wa Vhiki Ndlopfu a nga masilo a ri la ka mavalani leraku i mugwedli wa chopa lonkulu kun'wana la South Africa he matoni
0: he brahmina
5: u nga ta ku ni pfuxe for ku na van'wani va laha ka siyandani a va ku tikisele swichukelana na switiyana ndo dan wa tiya kwalaho na ndwe
0: babai brahmino
5: Kaisega
0: mngana. Shap shap alright. Fomba kahle half kubi kahle vele ke hour leya mune mingiseri mpele kahle rinqingo indlela yo aleyo. Okay. Kasike ingene kahle ka half kubi kahle hour leya mune. Eka sike va gola nga rumela kahle marungula mabona le ka Facebook va gola nga rumela kahle kumbe xa game country si va bona le ka WhatsApp eka number 0608754242 ka bisho sokana. Kasike lo kutebuye kahle mingiseri. Nta one can be le kahle vele ka ngumka rumela kahle marungula. Tinqingo ta nwe nta one can teka kahle vele ke tsuka kahle so ngena kahle ka hour leya ntlanu nje. Eta va khela ngutela kahle vele ke mpanganyiso lo nga ta think that's also 5. Kasike half kubi kahle vele hour leya ntlanu. Eta ba ke nda vela kahle vanhu labe burweke eka siku leri fanake eka nokonoko morning base eka bisho sokora mota ai fambi je ikona muti wa kufana na metro peter sembra kona mingiseri ringa thuwa vitu nje vaku awuri kwinde we kasi kandaka leswi mingiseri ta vanhu khani vuye kahle mfeleke yere ne rin'wana risem vevile kahle xikan'we kan'we nje le ka mukandziso n'we ya marito ya ku bulumuxa eka bisho sokora mota eka nongonoko morning base

0: kan mana mina na nguna wa ngwane minu poshaku nta mi posha ane metwa na radio vana va mani no nghena amoyeni mi pushiwa hi mani mari va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlaneke mhana midzana lavinkulu.
1: Alright, Kenzi Infilication la ehenhleni ka xin'wana xandla 0608 7594 2 monte ka lava. Alright, lava allo
2: allo matoi lexiwa lexi xigobe xa vundomini laha basani ka hlaneke monta swi vula hi manana Maria Makuvele la ka khane la imazita and then ni tsutsumela laha papangu eletiraru makumaleke na n'wina pfukani ni tsutsumela la kuxinini ni ku liveko muzanani byiwani papa a ku ri xigobe xa mundomiri la basani kahlani bypas.
1: Alright, Kenzi Infilication hlayisa ka ndlela leyi mix 0 FM ri kahle Infilication minete nje ya no vani khani mi yiva nyana nje ni kamba leswaku wa yi khoma ri kona ki eka nongonoko morning pace ka mbixo wa sukarana mutani khesa swi ni ngoma tiva kwala mi ni khoma kahle mi ri koka mbixo wa sukarana mutani nga yiva na lava hit halo
3: ni kombela ku ya pfuxa kokwana wa xingwavila kwala ka xihosa ni pfukani ni ya pfuxa mhana nhleko kwala ka mavala ni pfukani majamalumi ni ya hetelela hi maseve mhandru vombola ka jimu la loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani mathosi hlayisekani.
1: Alright, Kenzi Infilication xandla ehenhleni ka xin'wana xandla Kenzi mama Albi la ka xikukwani la
3: isweswo
1: thank you mo yi twela
4: njhani DJ ni pfuxa mhana advice a n'wakhuwani ni pfuxa va phanyoka makhuva a tikatarini loko va ku makadya ni hetelela hi papa mhlurisi zaka Richard Records a Robin ka xihoko i manikhela kwala ka mapayeni danku.
1: Alright, Kenzi manikhela la ka mapayeni laha ka sika monte ka lavona kambe hi famba
4: ahe ahe.
1: Alright, ku ngheneleni la ku na leswi nga nghenelela kahle nge wo phindela kambe hi twa leswaku va ta va yi khomeleni mirini
4: xikomana hi kombela ku va pfuxa va nghena la 14 la ni ku mhanisoku vuxaka bya gobo pfukani mhana mina ni nghena la ka makoxo la ni ku mhana hlengiwe pfukani mhana ni ta hetisela hi mhani mariya va ka bulankulu ka minikiriso vanhu lava hinkwama ha xiwa mina va pfuxiwa hi mhani vhukela ka thoma laha hansi ka vukosi bya ka xiviti danke
1: mihaxi. Alright, Kenzi Infilication mani vhuke ya lansi ka vukosi lebyiya bya ka xiviti laniwa kha sike mina wona mikiseri le ku fambeni kahle ka mbixo wa sukura namuntlha le ka xihondo 106.0 ka rito ra rixaka awara leya nhlanu endleni ka nhloko mikiseri wa GSR FM kokwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka Kenzi mikiseri bya n'wina ni le ka n'wina ke mi ni kuma kahle feleke hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za n'wi rhumela kahle marungula xikan'we kena n'wi rhumela kahle mikandziyiso n'wi ya marito ni ta va kha ni vuya ka n'wina hi nkarhi lowu nga heteku mbilu kha sike mina wona mikiseri va kha hi famba kahle feleke ku kuma kahle le ka voice notes na WhatsApp lembe nga ni rhumela kahle marungula kokwana ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka ku nga risimula ri landzelaka mikiseri ku sukela kahle mfelekele ka hi kona techno akudiana ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka na kupfuna ku tshemba leswaku a yi khole ka makoxa le va manchumela mi nga mukha mikhoma kahle ku twa risimuleriwa nga thiwa vito wa ku diana namuntlha ku ri birthday ya yena ke diano eka xihondo 106.0 ka rito ra rixaka hi tlangela kahle na yena va tiva suka ri ve kahle.

0: kuma pusha. Pusha Dalvin machine dzika xikukwane, kwala nga kona pulukwana pfuki a ku phandeni. Ni ta ni pfuxa kokwani makapuli ka xikukwane. Hi mina luya ni khupuka. Ni ya pfuxa Oba Mashinzi ni pfuka vanhu va lava mati Oba Mashinzi kwala ka xikukwana. A va ri na wa vona Rose Mashinzi kwala ka xikukwana mugangeni wa Pfala Nomo.
1: Ta pfuxa Brenda Mrimi ka Rivala. Ni pfuxa Botrande ka Maluleke ka Mavuzi. Ta hetelela hi Mofai Mantosi ka Mavuzi. A va pfuxa hi Mangeni Mathevula ka Maswanga na Khesa Muhaxi wa mina Nkomo.
2: Ni kombela u va pfuxa. Ni pfuxa Bami na Babo Masanyani Ronald Maluleke kwalama wa Block 9 pfukani Bava. Ni landza mhana mina Mhani Gavugavi a tikweni ka Makoxa. Mhani Gavi ni pfukani. Ni hetisela hi buti ya Ribalo kwala tikweni ri xivulela ka Ndhuna Dumas pfukani buti. Vala u ka kona u pfuxe mhani ma buti mina ni kwala ka Ngodani.
3: Rixile Mathosi ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki mama Khensi le Singer View, ku pfuka na Maringa laha ri Singer View, ni ta hetelela hi emhana tintombi ntsena la ka bode a va pfuxa hi vhele ya veyeve la ka zingizini.
4: Rixile Muhaxi ni kombela ku teka vanharhu ka sikhunyana va kona papa xilovana vafana a va pfuki. Ka sikhunyana ku na mhani Dayina ntukulu wa hosi a va pfuki. Kwalaya ka sikhunyana na mhani Dlawa la ku tsaka a va pfuki. Vanhu lava Muhaxi va pfuxa Nkuzana la ka Siyandhani bayi.
5: Mr. Matunza wa mixo lowunene Muhaxi kombela ku pfula vanhu pfuxa vanharhu ntsena. Xo sungula ni ta pfuxa mama Khensi muti ya mona n'wa hulela lava le ri Singer View na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta hetelela hi Queen of Limpopo ya ni kumeka leyi Mangombe kra lezo zwini na vona hawa a va pfuki. Ni ta ni ta hetelela wa mbili na moya ya ni musi wa hosi ya ni kumeka leyi ka nsavula Block 25 leyi muganga wa Tana kahle na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu. Vanhu lava hinkwavo Muhaxi a va pfuxa xilahlari xa Dzampiri ni ri la Sadana Lounge ntirho lowu akaka ku ri ka nsavula Block 25 leyi muganga wa Tana kahle. Amtangena xilahla Richard Zamukeri tanku
6: yeva hashi vambiri waje vazano vukete kundula
7: matonzi moyo wa pfusha vari vanharhu moyo ntsuma ni asukume kara ni ku va kona maseve xoko xoko siwe ni ku va pfuka ebe ntsuma ni akwini mi akwini ya le ka Makoxa le ka la binana no ane ne ku va kona mhana marhoda ni ku na vona va pfuka eve ni ya le laya laha ka dzingidzingi laha ni ku va kona mhana vukheta ni ku na vona va pfuka hinkwavo lava va pfuxa hi Jara Mhlengo Thomas Jawukula ka xikhumba ku na un'wana taka
8: rixile Mr. Mathosi ni kombela ku teka vanharhu ntsena Queen of Limpopo ka Homu Amangombe kral leri pfukani Sesi Basanga na Mamphosa ka Ngove na Mpfuxa ni ku Mashuti Gracious Popo a River Plus ni ri pfukani ni tlhela ni navelela papa mina mutswari wa mina Happy Birthday Davidson kumbe ka mapapi
9: na bra mina la ka nkurisa doma lawani i The Animal i jaro phata munhu tihlaya hi mpama leriwani ni ku pfuka hi munghana rixile dyambu riri ni ku kuna xitiva laha i maseve loyi na yena hi xitiva hayi pfukani rixile dyambu mi ta vona swin'wana ni ta ni nghena le ka mapuve leyi ku na vana va mina ni ku pfukani rixile dyambu reriwani mataleni mina ni ri kwala Venda lawani a hi xumini ebocosi
10: Khensi a va pfuki analyze va ka makheke laha ka Hosimovavi ntlhanu va pfuka mhani mavundza hi mina kwalaha ka Ngove va pfuka mhani i Dlawela ku tsaka Maluleke laha ka Sikhunyana Block 20 a va pfuxa hi Masanyani Ronald Maluleke lama wa Block 9
11: Mathosi Mpusha ba Masenyana Ronald Maluleke lema wa block 9. Ivi ni apusha na Masewani na Mangiri na TV. Ivi ni apusha na Ndlovu Kazi le Mangombe Kral. Nkarhi loko a hi yini ya phatini le ka Mun'wanati ka Mhaxalati. Vanhu lava hinkwavo lava vona va pfuxiwa hi n'wani ndhawu la ku taka Maluleke kwala ka xikunyani ta nkuma wa xona.
12: Kambela ku va pfuxa mathonsi a ku pfuki bottling ngoveni a vi hehle ku pfuka kokwana ku hlula section A. Ni ta hetisela hi mhani mathebulo leyi a ka Maswanganyi a va pfuxa hi mama Bibiza Tingi kombelane ka la ka ngove a japela tisori nkomo
13: ri xile eka vayingiseri va hina va xitichi xa Jisara FM. Ni kombela ku ya pfuxa mhani Julia Gian section A iri mamira ka Mageza na ku pfuka mhani na mina. Ni pfuxa mukhaya wa mina mhani Agnes Ndlovu wa Mulandzwa hi mina kwala ka gym na ku pfuka ni mhani. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Maria wa James ni ri pfuka ni mhani na mina. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr Clean himself i Papa Pili Kangalalume Nkumu.
14: Famihleni ka mpfanganyiso ni vele kahle riqingho ka 060-875-942 mpfanganyiso laha ni ta ya kahle mikandziso ya n'we ya marito ni ta ya kahle riqingho ra wehe 060-875-942. Hallo mpfanganyiso,
15: the king of manjari Gian Derrick Sambuye mani pfuxa mhani Anike Mhlanga vapfuki ni pfuxa mhani Julia Maluleke leyi a ri mbamirisa ka Mageza vapfuki ni hetelela hi mhani Akhavisa la ka ngove ni kesiri boti danke
14: hi sweswo boti mkhulu mo yi teka lava hitwa
11: ni kombela ku ya ni ya pfuxa vanhu lava boti matsosi a va pfuki mhani Evelina kwale pfalanomo kwale mhani Evelina ni le ku n'wi pfuxeni namuntlha. A va pfuki mhani Tinyi wa ka xigodo kwale ka xikukwani a kaya ku ri xavela block 23 sweswi va ri kwahala ka xikukwani hi na vona. A va pfuki mhani Ribasile kwale ka Mapfuve hala ka mhani Siku na Xitshembile hala pfukani mhani Ribasile. Ni hetelela hi Mase wa mina mhani Rivombo la ka jimu la pfukani Mase wa mina loyi a va pfuxa i mama Abi kwala ka xikukwani inkomu
14: 106 efambeni
16: ku na mhani Ladies la ka dzingidzingi la a va pfuki ivini yaku ku na mhani Afilixiya a hamasikrali na vona a va pfuki kwahalaya. Ni hetisela hi mhami Luva ka Mphambo lava va pfuxa mhani Siku vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14A. Danke.
14: Alright, kenzi ni velekela ka home 14A vo iteka lowu nkandziyiso itwa va riyini Mirina
17: xa mazevezeve kwala ka ngove na pfuxa mhani Grace Makam ka ngove na pfuxa mhani Mavundla laha jamela yin'wana hinkwavo va pfuxiwa hi golevele.
14: Right, 060-875-942 mpfanganyiso.
18: Njhani mathonsi?
14: Va pfuxeni famba mhamo.
18: Jesus Nwanyila aka Nkuzani a pfuki. Kokwani Gaveni aka Makoxa a va pfuki. I mani lawa hetisela na. Mana i xihlovo a tikweni ra le France a va pfuki. A va pfuxiwa hi mhani ndhawu kwala hlangana na RDP xitarata i hanyeka bayi
14: maxonaxi
19: ngombe ku pfuxiwa lava landzelaka. Mani Alina Vukeya ka Mungove. Mhani Kayla ka Mapayeri, mhani Jajani ka Mchipisi, va ni mhani Grace Makamu ka Ngove.
14: Alright, kesi mhani Grace Makamu ka Ngove la halowa.
20: Kosi.
14: Apfuxeni.
20: Wo sungula ni ta ku ni pfuxa wa mbilu na moya ku nga Khesani Maxali kwala ka Makoxa. Ni pfuxa n'wana wa mina ku nga Nhluvuko kwala ka Makoxa. Na Thulani kwala ka Makoxa kwala wana. A va pfuxa hi Bernard Tavanela kwala ka Makoxa kwala. Kosi.
14: Sweswo hi khensi ni kasike ya mahlweni ka 060-875-942.
11: Avuxeni avuxeni kokwana. Ma va pfuxa. Ma se pfuxa ka Dyotola. Ri 14 pfukani. Mani Jaja ka Nyandza ya Tihunyi pfukani n'wana n'wana. Mansani Rivombo kule ka gym pfukani. Vanhu lava hinkwavo a pfuxi mhani Mariya va ka hayi sweswo kwala ka Nhlaneni. Ku va muganga wa ka n'we hisinti ku ya tlhela ka pavement ikoo. Ku na mhani Makhuvele eka ndhambi wa Zimeri a va pfuki. Ku na Hahanchaki aka Minyinginisi a block 3 a va pfuki. Ku na Papa Willeri Gidi aka Minyinginisi kwele block 3 na vonela a va pfuki.
0: vapfuxiwa hi mhaka finish ya lavo laha kokwana wa mbali la ka dzingidzingi laha maskraldaku.
14: Alright, FM 060-875-942 vapfuxeni.
21: A ni pfuxa tata xibudungwa Repukani ivi ni ta pfuxa na kokwana wa kokwani Dala wa nga lava le ka thomo leyi ivi ni ta ni ku i buti wa xirhandziwa le ka kakhala leyi ri na va vapfuki va pfuxiwa hi women fish a grawundini.
14: Can't see woman fish like ground in Candice Warren.
0: I hit a fish a man chucky coming in see blue three avapuki. Man, my god, the come up over the ring puka and win. They tell him, Mamma, Seko, Kamavala, and Coco, Gwen, and Koraka from a guy.
14: All right, looming Sir Mutual Avarini.
22: Rishin to see Rishin Montus. Come back to Lavanaro, Jaragosha, Lakamapo, and Gopukan. Kokwana swa boha la ka makoxa ni vona n'wana pfukana ni hetelela hi musa makhuvele la okhapaka ni vona vona vapfuki vanhu lava ko va pfuxa xikomba hi dya hi mbangi laha hansi ka vuko bya ndhuna mungoni la ka makoxa laha a hi xumaxumeni thosi
14: awano 6 va bulobuxeni famba
23: moni kunana ku na papa sam big five mathevula va kumeka laha tikweni ra ka board a va ti hi famba na swoto bya mbuti byi kona le ka makoxa itini kunana ku na ntindangu ya xikolo ebakhani ya finias mayimele a va ti hi famba hi kongoma ka makoxa itini ya ku mama ni herisa patroni wa mhangwani na vona i mutirhi wa mukhalabya manyunyi lava vo tshika swa hanyanganya a va ti hi famba ha swoso bya mbuti namuntlha byi kona a ni ni lava vanhu lavakulu ntsena a ku laveki nyana swihlangi hi ku swoso bya mbuti hayi dilala nyana na vakulu
14: no dilala wa marumbu ya ku tiyela
23: va kona va kokwa manyo hi swoswo swi mhana anakanya
14: a hlayisekana
24: mishono wanene ri xile DJ Raja ku pfukiwa mbilu na moya evidence ma mugwena la gero section A ku pfuka kokwana swa boha le ka makoxa madavulini va lo pfhomva va heta va ka hi mina ve li na khatsa to hetelele manalo ku nga heteleleni ndlovukazi Queen of Limpopo kwale man'wandagrand vanhu lava va pfuxiwa hi mani lo nga ri DJ Abza suka kwini loku nga ri tindhawini ta la gero section aitsuma u tala swilimana kraxa mabiya sungula ge hlayiseka DJ Raja
14: va pfuxeni famba
25: mavikuna khazi mfana wa boxa ka mapfuvi ni ku pfuka nrixile khazi ivi ni ku the general patsonkosa ka xitai xa mbahlu ni ku na vona va pfukurixile kokwani gaveni va kumeka laha tiko ra ka makoxa ni kokwani gaveni na n'wina pfuka nrixile vanhu laha nkoka ka vona va pfuxa n'wana handrisa swineta mabindzu malonge tigiyani ta masungwana hansi ka vukoi bya ndhange ta khakhana grazilen tangetange tositosi a
24: ni kombela munghana na lava landzelaka ndlovukazi ni ku twini a ku nga bimoyela 14 ku na xala tihlungwa laha ka makoxa laha i TikTok ya GCR ku na mfundhisi Khosa le aka nhlaneke le ni to hetelela hi user Bennett Mashela a vuhehli a va ri na the general patron Khosa eka xikambatu sweswi mi twa ku ni Brown Fisher loko ni pfula festere ni vona Dobsonville hashtag ni dumeko muchope
26: ri xile xaka ra mina se big five mathevula kusuka la ka bode hi mina ni pfuxa mhana Felicia la ka dzingidzingi eHammarskraal ni pfuxa na sesi mhaka la ka nkurhi eSifasonke ni hetelela hi mhani patroni herisa n'wamhangwani la block 8 ka Kakhala va pfuxa hi sam big five mathevula kusuka ka bode ni khensile xaka ra mina inkomu
27: kombela ku pfuxa lava mani la ka thoma ni ku na mzamani Kenneth Makaringi ni ku pfuka bra mina u vona ku yini yini ku tlhela ku va na n'wamakamu lava i manano leji ni ku pfuka nsesi wa mina ni vona ku yini yini ni kombela ku hetelela hi xahlangomani hinkwavo lava MK ya ni a va pfuxa hi Pitus Mathonsi lowun'wana John Mathonsi ka thomo maxi wa mina ya hisa nsimbi ene ku chayeleni a hi hlayisekeni emagondzweni inkomu MK
28: ku rhula ku ve na n'wina ku hlula Mathonsi ku ni pfuxa lava ni pfuxaku va tsakaka boti Alex Harara le babangu pfukani ka botika mhani Sophie vuxaka byo tola bya gopo pfukani la ka homu 14 ka manana ka mani n'wamdlandla mahansani rivombo n'wa mavona le ka jim ngalalumi pfukani ka mhana mina ka vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava n'wakhalanga kwala hlangana ni township ku tlula matosi a hi tirhatirho n'wana nga ri xilo ku lava ku dyiwa la
1: pfukile va matosi na hi pfukile a lava ku ta va pfuxapfuxa kokwa makapuri ku la ka kokwani pfukani pfukani kokwana wa mina mhana neu laha ka manghena pfukani na n'wina ka mamo nkata joni mhani wa brown laha ka siandzani pfukani na n'wina ka mamo pfukani mhana mina hayi mitwakarini moyini hi nkarhi wa kona mpfuxi wu mhandza yini laha khonini laha ka dzingisi kwela nyameni
14: a 106 a famba la
2: ni pfuxa mhani Maria Blankulu Blankulu mhani yo tlhela ni ku nyika mhani me ben ku nyika va pfuxa hi mhani madyoka mbingisa blanku inkomo
14: inkomo kasi nkatiso rito landa
3: happy birthday ka vun'we le ka makoxa le tlheni ku happy birthday ka malume Davidson risima tinkumbe i papa thaveli ya kumbe la le ka mapapila leni ni ri hepi malume kulani mi kula hala ku dyondza swo tala eka n'wina na le ka vanhu hinkwavo lava mi besdayku na vona malume Davidson a va kuli na vona ndhambi ya mikateko a yi vanile ku navela ka vona ka n'wina xikwembu a xi ku humelerisi a mi naveleliwa hi makhelo wa mayindla i manjhejani la ka michipisi hlayisekani ma
14: Alright, yes, in the case, second, the Catholic Zero Ketel, 106, hello.
4: One of the books are telling me, one of the progress of the Kualakamangana. Necessary, I'm sorry, I'm not going to lose my friend. Kualakamangana, but see?
14: Alright, say second, Motoran, Kessin, if I want to be like a Catholic, and Gaving Serbs and Wickers coming zero. As we done, Cascaming Zero GSFM, none of the can get like a half could be got the Felica, our Lia Yan Tan, Egan, Bisho, Sukaran Motelega, no morning base, Egashondo, 106.0, Egona Gonaga, Rito, Rashaka, or Mixer, GSFM, Cascasco, Cola Mixer, Etabari, Sumaka Felica, along the Gatta Felica, and Lavanavella Gatsukurabona, Ragwiliki, Wash, come we can a Kamakatam Candice, and we are Marito, and a Kamakatam Marangula Mangue, so I call Sam Seguin, Kumishaka Sam Seguin, Kumishanka Samijan, come on from the Gatta Camisho, Sukaram Tarsimilans. Like a mixer, a joy chairman from Sarkata Fegate, one of the other Samurka Toy Rock Banana, and Dagalis mixer, the one can be a gum with a Fegate.

0: kumara ku lahlekelo ya varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yi nkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi hardware na le ka Risava ekambako village.

0: Yeah, kumisani mvitamini bela riqingho 060 WN75942 vona ngaka rwa kona a ukona swona mvimini byele swa ku xa na nwi na hiri ri simuleri mi navela ku rona ka mi lava ri simu ra bani R&B kumbe hip hop la ka nomboro 060 WN75942 kona le ka Facebook ino ma njikijela na ku hala mi ka DM mi byela ku xa na ku nwi na mi ka kha mi kombela ri simu ra mani man inbox ka swiyenge swa mabulo hinkwako la mi kota ku kha mi hlangana kahle na mina kona a hi valavuleni ka va mi karhi mi byela ku xa na nwi na va mi karhi mi tsakela kahle ri semoramani ke eka misho wa sekorana mutla na kona ko Saturday breakfast 060 WN75942 monte ka labaka abshini mamkerile
1: msex
0: aye
1: njana
0: ina epuke swinene sizeka Richard Records la Ruben ka xihoko ana mit mo ya senta mit
1: abiku sesina twala
0: ya sema twala kahle sweswi.
1: Okay, no kombela Gerald Livet, man. Made to love you.
0: Okay, this is Eka Gerald.
1: Livet, made to love you.
0: Gerald Livet.
1: Yeah.
0: Miguri kuyini?
1: Ne, ni kisingo ufuga kine kwe kente matema. Nere kongo msaka wambile na mwoya liya. Linda wama luleke, ne?
0: Ana, asutu wangatle kurubitu raro risi mumila bala kuregu yini?
1: Oh,
0: neto ke amina. Ah, sulamba ka ntaba tlangela rona, ntaba kumela. Hindlela yona, yela yoko ha noka ngaba twa kahle kure. Abala ba kahle ri simo loko ri ku yini. Hindlela leyo ka ndala ka WhatsApp la hamba ka rumeni tsalela kunene. Ntaba ka ri langutisa. Yena ala ka Facebook ya mina la. Ntaba ka ngena kahle ka ndaba ka ri langutisa kuri xana wena u lava ri simo ra mani ke. Sizwe ka Richard Records kusuka la Robin ka xoko la ba hlawuli kahle ri simo ra Grand Relevant. Ana swi twa kahle ku vete ri simo ra mani suku yini. Mara loko va swikota ku bechana vanga tlhela va kha va ni text va tsalela ku ri va twa ingaku loko ri ku yini risimu ra kona hi ndlela yona yale yo ka 060 WN75942 mina na n'wina ka hi va ka ri hi fambisa xisweswo makarhi mi byela ku ri xana n'wina mi navela ingaku ingi vika twa risimu ra mani ke nte topic ya kona vhele no ti lavela ntsena mi byela ku ri i yini lexi vonaka ingaku loko murhandziwa wa wena u xi hunguta swilo swi nga va swi ri karhi swi famba kahle. Good morning Rishile.
2: Ahe,
0: ndiyani tijembe. Ina ipuke sunene ngobona ijikijela.
2: Ipuke ni mani? Ah, imbalavula na Bernard Chavala lokho la kama coach tijembe.
0: Bernard
2: Chavala. Eh.
0: Chavala
2: kama coach.
0: Chavala la kama coach.
2: Eh.
0: Mila bar simra.
2: Ani kombela simra Arkeli riku the storm is over.
0: Arkeli.
2: The storm is over.
0: Storm is over. All right, okay. Me bona eh.
2: Ne ritangela wa mbilu na moya nga satwa mina nga khetsani mashali kwala kama kosa kwa.
0: Khensani mashali.
2: Mashali ni ratini swinene rona December.
0: Mashali ijikijela.
2: Ijikijela ya ijikijela.
0: Yeah.
2: Danke
0: kisses nene ah kisses nene
2: thank you
0: yeah hi dela leyo ka baba ka reform sa isheso ka loko langutisa ka rona 19 minutes after 6 o'clock EGSR FM 106.0 ya ba respondeni sizeka. Okay, ba respondeni loko ba respondeni boni bona kuri bari yene made to love you. All right, okay, yeah. When ku ikweni ngumi ka ngena la tisimu ta kona mi ti tlangela tingamu ta n'wina swi famba kahle le. Ha ha ha ha.

Ya 0633 swi vula tsele leswaku ri makumembe ri nkombo ntsena timinetse va karhi hi kongoma kahle ka awara ya nkombo ri siku ra kahle swinene ti kahle na Persimmon ekusuka kahle va ku color blocking ka albumu ya vona leyi ntshwantshwantshwa nge huma kahle kwala ya kabati 11 ta March rona lembe leriwani ri magidimbirhi na makumembirhi tsevu ka va ta kahle ka kwina va ku color blocking ma ri twa kahle risimu ra kona ku ri hayi mani ri twala kahle vanhu hayi mani ya hi lantaka hi kona mina vhele tisa sweswo sweswo lata va kha ni langusa kahle ku ri ku ya mohleni kahle ka hala va gedela va va kha va kombela kahle tsimu ta kona ku nga va ku ri va manike hi ndlela yona yaleyo ka ni ta va ni karhi ni langutisa ku ri i va manike i munhu hi xipidi nyana ni va ni karhi ni vona ku ri xana ke ni nga kota ku va ni karhi ni tlanga kahle tisimu ta n'wina tanihi vayingiseri leti mi gedela va mi karhi mi ti kombela ka mo ni vona ku ri ya u kona un'wana la a nga lava risimu ra Judy Boucher va ku okay Judy Boucher risimu ra kahle na ri lava ta mi byela ku risimu ra mani ri komberiwe hi mani a ri nga ni ri lava ni ri kuma hi leri swi stakini ya risimu ra kahle swinene mani ri ngetelela ri kombeliwa kahle hi sweswi Tavelia kumbe va ku va tlangela mani vo ni vona ku ri va tlangela mani va tlangela Robert Comcake Maluleke kusukela ka madosi xikulu papa division ya hi rero risimu ra kona Judy Boucher I can't be with you tonight a ni tivi ku kukola ka yini mi nga lavi ku va na vona ka madyambu ya siku ra namuntlha ki mara hi rero risimu ra kona

Ya, kusuka kahle eka lebeleri ra gidi madzana kaye na makume nkaye naru 1993 loko risimura kona rivaka ri humisa xisweso The Power of Love. Mara ritwala inga kuri simura kona ra ku humesiwa tolo kunene risimura kahle swinene mani so kahle ka Celine Dion va ta kahle ka n'wina va ku The Power of Love loko langutisa nkarhi wa kona vhele mune tsena timinetse hi va ri karhi kongoma kahle le ka awara ya nkombo awara kahle awara ya vumbirhi karhi vi ti karhi ri minika tona ri kha ti landzelelana kahle ti ta kahle kahle va ti ri karhi ti natswana kahle micila eka mixo wa siku ra namuntlha ku yimikele ku chayeleni magondweni la a yi vivi kha yi chayela kahle ka hinkwakuhinkwaku leyi nga kona yi nga helelani timbilu mapatu ya Afrika-Dzonga a tiphotholi na ku tshemba leswaku ri va kha va tirha swinene leswaku ri timovha ta hina ti hetelela ti va ti ri karhi ti hlayiseka ka swi va va njhani u famba u fika u ba potholi u heta u nga swi tivi na leswaku u ta pota ka mani swi ku yini swi ku yini nkarhi walowo hayi u cheli petrolo hi mali ya ku hetelela a wu zangi u nga va pulanini ya ku u ta hetelela va kha u xava thayela se vini va hi karhi hi tlhogomela swinene lomu va kha hi fambaku kona ka ni va ni karhi ni khensa swinene vayingiseri byebye kwakuka ku lamuka kona na ngome ni khoma kahle ti-audio streaming la ka www.grfm.co.za ni kona ku halaya ka Facebook halaya ka mufika ku tlhovo inome njikijela i page liya ni ri wo yi like kunene and then mina na wena ka hi veta hi va connected hi va hi karhi hi vulavula kani mi ri karhi ri minika tona vhele tani la ni nga vula hi kona ni minikile risimu leri nga ta kahle na Jared Olivet va ta kahle eka n'wina va ku Mad to love you. Yes, endla ni ku randa kahle kahle. Ri kombeliwa kahle Siseka Richard Records kusuka la Robin ka xihoko laha tlangela kahle Mama Linda Nwamaluleke satu wa bona kusuka la Robin ka xihoko laha no tshemba leswaku ri hayi va kha mi tiphina kahle swinene risimu rero and then risimu ra kahle rin'wana ri tin arkely a ta kahle ka n'wina ku storm is over ri va ri langiwu kahle hi Bernard Chabalala kusuka la ka magoxa laha va ku va tlangela kahle satu wa vona Khesani Mashayi Khesani Mashayi satu wa vona ni va na ku tshemba ku ri na vona hayi risimu ra vona ri va kha ri fika kahle tindleveni ta satu wa vona kahle ri twala kahle swinene loko ni ya kahle ni langutisa u vi a tlangeliwa kahle Tavelli ya kumbe va kombela kahle risimu ra Judy Boucher va ku I can't be with you tonight risimu ra kahle swinene mani loko langutisa ku ya mahlweni kahle ka u tlangile Phillie Collins a ku one more night ri kombeliwa kahle hi Solanga Mabasa kusuka la ka Bodela kasi leri tlangaka leri kekelaka landzhaku laha ku nga va n'wana handle ka Celine Dion va ta kahle ka n'wina va ku The Power of Love ri vi kha ri kombeliwa kahle hi Mama Albi kusuka la ka Xikukwani lani khesa swinene va ku va ri tlangela n'wana wa bona hi Mama Albi kusuka la ka Xikukwani lani khesa swinene va ku va ri tlangela n'wana wa bona ni va ni karhi khesa swinene kahani na ku tshemba leswaku hinkwakuhinkwaku ku lamuka kona.

0: swilangutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini, hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Enzelela dumadwe gyan na malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Putisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshumpandiwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuko, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: Ya ni vanhu khari vuyisa sweswo vhele loko langutisa nkarhi wa kona i nhungutsena timinetse vekari hi suka kahle la ka awara ya nkombo se mi nga ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060-887-5942 mina na n'wina ka hi va hi ri karhi hi vulavula hi ndlela yona yaleyo ka ni vona kahle ni ka karhi ya ni ka muntu walavuwani ku xana vona va nga va va kha va

0: leke mo netwa
1: a re shile re shile re shile mwa shwa mena re shile jigjel a nkombela utlangeriwa risimu ra Angie Stone loka ku nomoreng
0: a ntatsaka ku loka byo tsala kunene loka byo tsala kunene ntana hatle ni swivona ku yingisela ku yingisela 11 a swinga dan pfumelela kahle ku yingisela 11 hi kayi tsena timina tsebe kariso kahle wa ra yankombo yibile mina no la ku tiba tsena leswa ku ri xana ke nwiina i yini lexi u vona ku nga ku loko murhandziwa wa wena o hetelela ba kari a xihunguta swilo swinga hetela swa swiri kari swifamba kahle ke mina bela cingo la ka nomboro 0608875942 hi ndlela yona yaleyo ka mina na n'wina hi va hi karhi hi vulavula hi ndlela yona yaleyo na ti vona mi ti-message makarhi va ti rhumela la ni ti vona kahle ti-message ta n'wina ku ri hayi ti koho la ku ri ni ta va ni karhi ni ti langutisa hi nkarhi lowu nge tikombile munhu rhanga ni twa lava ku xana vona va ri yini
2: kutlangeriwa jindi
0: kutlanga hindini kutlanga hindini kasi ingena kahle aka hlokomaka muri yamotlheni teka tingo ka 060 875942 rixile ahi
3: njani
0: hina hi pfuki swinene n'wina ke
3: okay
0: e
3: ani na xibokonyana a swi valavuleti that's why kuma vanhu va paterise loko ku loko hi swin'wana swa kahle a ti tava timanyanini titingu kuma ku loko se sweswo a swi tiveki ku munhu ya ku murhangiwa wa yena hluphakini
0: se n'wimiri yini
3: a mina lava va ka hina loko vo hunguta ku tshama ngopfu la kaya va pfa va rhendelekanyana ni voni nga ku tava kaya
0: eho va pfa va jikajikanyana va ti olola
3: mhani wa mina a nga rhendeleki eka nkuma hikwala kaya ke ri kasi wena a ku hayi ma ni tolovelanga swi ndzi nga ku no n'wi fanisa kumbe no n'wi alela ku
0: va rendeleka
3: ya swa van'wanyana kumbe ku tilolalola kusuka ka swona ku ya khixini ku xaviwa swilo swi herile ku yiwa dorobeni ku ya xaviwa swin'wana ku vuye ku tshama se arezo kova kumbe hi mutata hi ku a nina ni nga humesa rito ro hani fanani na munhu wo tikatika ngopfu
0: ni mutweni kokwani Phatlani
3: ni lava one day ku nghenisa leya yo lava va pfukaku hi kombela ku la ku tava tiva
0: mi ni khumba hala xihundleni sweswo fana na sweswo mi ni khumba hala xihundleni ya a ku na problem ni khese swinene yebo hi ndlela leyo ka 12 tsena timinetse va kariswa kahle la ka awara ya nkombo vo ni teka lava ka ni vamukeri hi ri xini
4: un'wanati
0: ahe
4: minjhani
0: hina hi pfuki swinene n'wina ke
4: hi pfuki
0: leswi
4: va swi vulaka boti
0: yi twanani yingiselani
4: la ku ta va byeli boti wa mina ku leswiya i nkarhi wa hina mina mani swi koti ku huma ni nga swi tivi ni ya ku a va va tshiki squeeze va ti tshamela kaya mina lexi xi ni hluphaku ngopfu ni mana mina
0: na n'wina mara a mi ni yingiseli mara ku ni vulavulani ku ri ku dirayivha hi mina
4: vungami ku dyela mali xikhwameni mina nga ku loko a ko va mina kokwani gaveni ku hunguta mali ku dyela mali xikhwameni a yi humi hinkwenu
0: hayi ni mitwile kokwani gavigavi danke ya 060 wa yena ku gigi no vona ku tshemba ku kumbexana un'wana mi senda vukala vito ni loko mivula vito swa ti sasekela kahle kahle mo ni teka lavaka ahe ya va fambisa xisweswo va fambisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka mo ni twa lava ku xana vona va ri yinike
5: lexiyili mihaxi nhlokomhaka ya twala wa mina ni n'wi tsundzuxa ku yini leswi a famba a nghena hi miti a nghena hala va ta n'wi byeta yena mavuno ku yini ni nga vonanga kahle yini mi to vona munhu se a pakazi beka a muka
0: ni
5: nga n'wi tsundzuxa sweswo ku a tshama kwala ka a nga ta kona a ku ri mavonelo ya vhele yevayevela ka dzingizingi a yi tirheni
0: danke ya kasi ka yi fambisa sweswo vhele loko ni langutisa lawani va ku mina no lava leswaku hina loko vo hunguta ku famba ngopfu na matiko na tichomi va famba ngopfu navusiku ni nga va kahle ngopfu ma swi vona swi fana sweswiya a swi bohi ku munhu a za a ti vula na vito ni hi swo hi lavaku swo swo taniya

ivakumbembirhi na ri tsena timinete vekhariswa kahle awara ya nkombo yi bile risimu ra kahle ri ta kahle na Saint Kingston va ta kahle ka n'wina va ku Kingston hi ndlela yona ya le ekeke ya kahle emahlweni hayi ni le ku mbonini kahle laha ka WhatsApp la ku ri hayi makarhi ma rhumela makarhi ma ni byela ku ri navela ingaku varhandziwa va n'wina va nga hetelela va va karhi va cinca yini ka un'wana loko a ni langutisa lawani ni vona ku minjhani muhaxi mina ni nga tsaka kahle swinene loko n'wamhani wa mina u wisa ku tlanga maphepha ivi ku va na rhumela ku hayi mani mina hala kaya va tshama va kha va ni lumbeta va ku ni nawele kheheleni loko vo hunguta ku tshama va kha va ni lumbeta hayi swi nga va kahle ngopfu vo swikalavito la vanhu va hlayaka laha masiku ma swi vona a swi bihi munhu wa ha va xikalavito hi ndlela yona yeleyo ka hi va hi karhi hi fambisa xisweswo na ti-voice note ta va ni karhi ni ti langutisa na ti vona ti-voice note ni ta va ni karhi ni ti tlanga loko nkarhi wa kona ka va karhi u fikisa xisweswo ka nona ku tshemba leswaku ri hinkwakwaku la mi ni khoma kahle mi ri kona makarhi ma tiphina kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha ni khesile mfu titlimile wa DJ ni khesi swinene ni khesi n'wana mani tshamisa sweswo 0724 swi vula tsena swa ku ri makumembirhi mune tsena timinetse vekarisiwa kahle awara ya nkombo yi bile hi ndlela yona yeleyo ka kambe swi swona mi nomi nyika nghoma risimu ra kahle swinene tsuka kahle ka Michael Bolton va ta kahle ka n'wina va ka soul provider na vuya ndzhaka rona

0: Ya imakumemberi kombotsana timile tsebe kari ikongoma kahle lika awara ya nongo awara kahle ka awara ya ku hetelela ri sibona kahle swinene ri ta kahle kusuka ka Anthony Hamilton pata kahle ka nwena abako pray for me laka nongonoko weekend breakfast kusuka laka awara ntsevu ke ya hambana kahle awara ya kaye loko se raja tabaka rafika kahle ka akunika kahle xitsonga top 20 eka misho wa siku ra muthi hayi leku tivone nti message na kari na tivona kahle ti message ta nwena hayi ta vona kari nti langutisa loko se karu va karu famba baka lokho kubala that phone la 0608875942 hibulabula ine shula bakulesha ku rumrandwa wena xihunguta kumisana ku dangopfu vanwana ba tsama ba khomisa ku davel ba the jela vanwanyana 1212 ngena nyana ndlwina pfula fridge ku tekiwa nyana lamula ku tekiwa nyana apula ku tekiwa nyana na danuni ya nwana phela style vele swendleka ku lokho rishini nwana loka tsami na ku maramisa lo yiwani kahle kahle loko o hunguta nyana mabodlela swinga ba kahle ngopfu mani kumbexana loko o hunguta mali leyi a nyikaka u nyika mali yo tala ngopfu ya 0608875942 munteka vuyingiseri ka munteka laha ni vamukeririxile
1: i munghana wa mina
0: ahe
1: ni pfukile brami
0: i pfuke swinene hi ngo n'wina
1: ni pfukile mpfu
0: yes
1: hayi riendzo ri ve kahle swinene ri ve kahle swinene xikwembu xi rhangele mahlweni ze ta fika kahle
0: oh u fikile hi ndlela leyi
1: hayi no fika vusiku ni fike loko se ku nghene raja ka morning base
0: a ku nga ri na raja a ku ri na mathosi
1: a wa swi twa ku sani swi twangele a ni ri ndlenile a ni tela nthoko ni twa ku nghena yena
0: ku na swin'wana mi lava ku va swi hunguta
1: mina i ku va soft ngopfu ka mina
0: oh pelapela
1: a ni n'wi lavi n'wansati wa ku va soft ngopfu ka mina hi ku i ta ni endla ku ni nga lawuleki ni nga chavi nchumu that's the only thing a va ni rhandzi mara va nga vi soft ngopfu loko ni ku soft ngopfu ni kongomisaka mhaka ku na loko i endle xo biha i kuma munhu a va soft eka wena ingaku a wu endla nchumu
0: va mi komba rirhandzu
1: a hi rirhandzu a swi ni aki
0: kasi n'wi mi lava ku tshama kha mi holoveriwa na
1: e-e loko i endle xa rhongo i fane i byeriwa
0: oh ku la u hoxini laya
1: va leswo va fanele va ku komba i tshama wa swi ta ku swi nandzika njhani ku va na munhu loyi i swi tivaka eyi vafowethu mina muka mani hayi heyi loko no fika kati ta vuya
0: ku ri kahlekahleku
1: ebra mina wa swi twisanyana mara a ni kaneti ku i ta kuma ku ndhawu yin'wanyana yi le ku nandzikeni mara loko wo tshuka i swi hleketa ku eyi loko no tshama nkarhi wo leha swi nga ndlaka hi fika hi nga twanani kaya hayi iswi swi ku endla ku i van'wanana loyi i swi tivaku i na muti mamaku mazonke a nga khati ngopfu aka mina
0: ya ne ni tshemba ku hayi
1: va yingiserile hayi ku ni tshemba ku wa swive ku swi teni va yingiserile va va biza hala pakati mara what I'm trying to say bra mina i ku a ku vi na ri that thing ya ku no swi tshama swi kha swi ni tsundzuxa ku na munhu ni nga n'wi siya kaya kumbexani munhu loyi loko ni n'wi dyohela a nge tsaki swo hayi leswiya swa ku a redza swi na mhaka na famba baby na a jika hala ivi loko se i ya wena after 12 yaleyo kumbe ma 1 o pfula rivanti a hlekelela ku nyika kuswa a swi khati leswi
0: at least munhu fanele a holoveliwa nyana
1: leswo laha yi nga dyoha kona yin'wana mhani loko ku ri wa vona na swi hambi hi ri ti-friend sone
0: ya
1: loko o tshuka a hi ngheni u nyika example a ni ri wa swi endla i tshuka i ku eyi ebram ni tolo a ni nga telangi kaya
0: xikombiso xo ka xi nga hanyi
1: a vhele a ti hanyi na swi ivi mina instead ya ku ni ku tsundzuxa leswinene a ni ku bramina i n'wanuna mani swa tikomba ku n'wanuna hayi ni va mani a i ta kwata i ta bohla a ni ku aki bramina
0: ya vhele
1: a ni ku aki loku ola se loko wo tshuka i swi tiva ku loko sweswi ni nga vuya leti a ni teka ni kuma xihlawula xi kha xi tsakama va ni tirapa strong hala pakati ka yindlu
0: mara kahlekahle loko n'wanuna za biwa loko u va endli ngopfu yini kahlekahle
1: hayi leswa swo biwa a ni swi encourage
0: hayi no vutisa ntsena ku loko zo twa ku n'wanuna u biwini kahlekahle ku va ka mhani
1: the thing i ku ti enga ta hina vanhu ta hambana loko ni loko hi ri vanhu hi karhi hi hambana na swidyoho swa hina phakati ka mimiti swa hambana ku na n'wansati loyi a nga ta tshuka a ku bemba ma a nga ti twangi akati sona ku ben no mina mpama ku ri leswi akwa heta ku hlamula ku xona andza ka leswi nga ku joyela xona u ti kuma ku dabule mpama nwanyana
0: so humelela
1: ku anga ku randzi leswi engu tate mbili kwala na kwala ku ri ku engu joyerini kwala na kwala
0: ene ku bana ka hi swi promote ene
1: a sona sweswo a hanyi sweswo a phakati ya muti mara ku na enga leyi nga ta ku ekitisa kwala na kwala swisekonani i tlhe i tisola ka enga yo fana na leyi se hi nga kwatisana phakati ka miti hi ta kota ku hi hanya kahle hi nga banana mani ngu lava ku nga sata soft bra mina a na ta ku endlela swi ni endla ku ni delela
0: mpfuni ku twina ne u ni khumba
1: kabra mina ni ta ku khumba u nga ri khaneta va nga ndzia kun'wana ku hala
0: a ni khese swinene mpfu thank you ya 0738 swi vula tsele leswaku ri va kumbembirimbirhi tsana timinetse va karhi hi kongoma kahle ka wara ya ni kuma ku swilo swi simple ngopfu swilo leswiwani kahlekahle it's very simple mu swi vulavula u nga ku mu titlangela ntsena a ku tiki nchumu laha kahlekahle mani avuxeni ka
2: a hi mpfukini mme vax
0: hi mpfukini n'wina ke
2: ni twana kahle
0: kahle ngopfu swinene
2: i manana kanye
0: ni mitwa kahle
2: ya mina loko vo loko va vuyile va ni heleketa a tihunyini ni ya tsema tigolweni timbirhi ei ni nga tsaka ngopfu se hi xitala ei a va pfumeli ve ri hayi ni ni vuyele ku wisa loko ni vuyele a kaya i ri problem tihunyi ta ni hlupha
0: mara mi lava hunguta yini kahle kahle ku ala
2: ku ala koko ku hetema tihunyi no lava hiketiwa
0: ya
2: hambi ku ku ro fika va ni hlalela mara na munhu wa xinuna laa nga ni nwa mina tema ngopfu
0: swi tsakisa njhani futhi ka
2: ena va pfumela ta mi ni vuyele ku wisa se swi swa tika a na tema 2 days tigolweni timbirhi kumbe 3 days mara hi boheka ku 3 days hi ku ni a ni tiki ku mi no tsema ku nonoka mi golweni ni tata hi 3 days
0: ya mi fane mi kha mi nonoka
2: swi la ku na nonoka ni ta va yiva kahle ni tsaka hi yona loko yi fiki kaya ma loko ko fika laha mi kumaka ku sweswiwa n'wansati i mi bani ku tlula na vanuna hinkwavo mi ri nuna wa
0: yena
2: i minyaje yi na ni bye ku hambi ni yo kwata ni dina a ni voni ku ni nga makala nuna wa mina hi mpama i minyaje ngopfu
0: ku ri hambiloko n'wanuna doyi ka njhani kahle a ku bananiwi kahle kahle
2: i vanyaje ku tlula va vanuna hinkwavo koko wa yena a wu voni swi n'wanuna yaloye loko ze ku mpama hayi ka loko a ri swi tiva ku loko a kwatini loko o ze a rila mhana anakanye loko a kwate ngopfu or ni mpama nyaji ngopfu na wun'wanuna wa kona i wiki ngopfu hambi kwasata yo ku dyohela nga ku bi
0: ya
2: hambi ku ri mina na yena n'wana wa xinuna loko o tshika a kume makoti loyo i ta n'wi ba hi mpama na vafambi ni nga n'wihuma xitambi se a ri ka vona loko ri wa ha n'wi lava hayi na mutini wa mina ka
0: exi mata riqingho ra n'wina a ri basangi kahle ene exi na ta mi twa riqingho ra n'wina a ri basangi kahle matini
2: o a ri basangi kahle i netiweke
0: yi le ku karhateni
2: sweswi ke
0: ya se swa atswa swa atswa mara mhakakulu loko lava hetelaka va makala n'wanuna u makeliwa ngopfu loko a endli ngopfu yini kahle kahle
2: swi hambanini a ni i kona loyi mi kumaka ku ri nuna wa yena hambi o ka nga tlelangi kona loko a vuya a nga na problem a nga vulavuli swi ya hi ku wena i nga ku a makala hi xihi xintsinini ngopfu kani ku swi hambanini ene na hina vavasati hi kwatisa hi swilo swo hambanahambana i kona loyi mi kumaka loko n'wanuna a nga tlelangi kona a kwata mantwisisi a ri kona n'wansati loyi loko n'wanuna wa yena a nga tlelangi kona a nga kwataka swi na mhaka ni mugayo wa kha wa xava dasani ku swi swo hambanahambana
0: mara xa kahle i yini a hi nge va nga tleli kona kaya no fanele ni endla njhani ni endla nga ku a ni na mhaka na swona ni
2: ku hava ndlela yin'wanyana ya ku i ri swi ku yini ni ta yi hlamula kahle
0: a ni ku a hi nge a va tlelangi kona kaya loko va vuya na vumixo ni endla njhani ni endla nga ku a ni na mhaka na swona ni va endlela swo dya everything ni pfalela
2: tamolo u kuma ku ni n'wansati wa kahle la nhlokweni a nga tlelangi kona komhani ka ku na problem nyani mhani va lava
0: ya
2: loko a vuya a vuya ni se ni gingirika hayi ku hava n'wansati loyi loko nuna wa yena a ni ta swisweko swi nga ri kahle a swi belaka mavoko a swi kona sweswo hayi a nga kona a redzi
0: a ni mitwini
2: banga va ri kona vele vana a ifani mara ntisa ku kuna swi swinwanyani kuna ba hambana hina vavasati kuna lowo nini ku twa ku vava ka mina ku ku boxa ni ku humesa hi ku vulavula van'wanyana a miyela kunene mi kuma ku o tlakula matihlo ya ku langutisa mara munhu mi byeku swa dlaya leswiya vavasati vo tala lama mi vona ku va fa kumbe va vona va boha hi stroke ni hi la va a va vulavuli va miyela hina vo tshwatshwara nge bo stroke mhaka n'wana wa masayiri ni
0: aa
2: ku veni mhana ana ka yi bohe stroke mi ni ta va ni ku bohe stroke hi ku hleketa swa vana va mina mara hayi mhaka ya n'wana wa mhani wa munghana kumbe n'wansatikuloni ivi ni ba hi stroke mhaka ku hleketa n'wanuna ni kumeka mhana yena a helelini na makhuyu mani
0: Kesi swi nene
2: sa isika.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Mzee sweso vele manana kanye ndlela yona yale yoka. Muli amahleni kahle ka ni vona gari ni mteka la ka nomboro 0608754. Semo swona ku swi leswi simple ngopfu. Ah koko ni phatla ni tshika ni ku chabisa vanhu. Swi leswi simple too much swi leswi wani kahle kahle. La ho bulavula ti bulela la wani kahle kahle man. Akuna chumgo fisha xa serious ngopfu. Loko ni langutisa la un'wana ngetela tsala kunenela u ri xiyile jikijela mina no lava va huma ka ricondzo hey na rindziwa swi endla ni nga vi free na loko ni humini le kaya va le mulungutima vula ku sweswo kusuka laka mhlava wa vhilimi va ri va rindziwa ne loko ni langutisa lawani ka van'wani va nga tsala kunenela va ku a hi muhaxi papa va ka hina loko vo hunguta ku vulavula va vulavula ngopfu ne va vulavula leta njhani na loko va kha va ti vulavula ku swin'wana na swin'wana va boxetela na swihundla swa le kaya vhele hayi swi nga lavekiki ku vhele va ku loko vo hunguta ku vulavula ngopfu hayi no swilo swi nga va kha swi famba kahle hi ndlela yona yaleyo ka storm is over ni ve ni karhi ni xitlanga ni xitlangeni storm is over the voice note tona ta va ni karhi ni titlanga 0608754 a hi vulavuleni ka a hi vulavuleni ka vo ni teka lava ka ni twa ku xana vona va ta mi byela yini ri xini ahe va retini hi ndlela leyo ka

0: Ndivonga mutu asinoma.
1: Hayi ma, ndirisimbra kahle swinene ri ta kahle na pro hit vota kahle ka nwina vako this feeling man ya dlaya. This feeling si dlash munwa le xhele ndzeni le xiya kahle kahle. Ri ku langutisa ka ro kona 0754 6 minutes before 8 o'clock. Kongoma kahle le ka wara kahle. Awara ya ku hetelela hetelela. Ku langutisa voice note le mingetelela makari miti rumela la. Ni bona ku ri xana ka nwina mba mkarri miku yinike. Loko ibe ka langusa eka hlokomaka le a iri kona eka siku ra namutla. Kuri mbona nga ku yini lexi murhandziwa wa wena nga ku loko u hunguta xona hayi wena swi nga ku khoma kahle swinene a hi twini lavawani ku xana vona a va ku
2: kurhula no menjikijela hayi mina papa va le kaya a no lava hunguta leswa mabodlhela leswiwani ku nwa ngopfu va nga ha ti tivi na ku hi vona mani hi swona swi ni vilerisaka ngopfu loko vo hunguta swona hayi muti u nga ya mahlweni i mhanhlekani va manyunyu kwala zone for ka babazela hlayisekani no menjikijela
3: Nkomo nkomo na mina kombe ku nghena hubye mi ma vonele ma mina hila leswi swa ku tlakusa I voko I tlakusela nuno wa wena ni vona ku ri xihoxo lexikulu ni nga yima na both choice lotswani loko va ku van'wani va tlakusa hi enga hikuva a kwatini hi nkarhi walowo mara a hi mandlele ma kahle a hi lawuleni ti enga ta hina vamhani swin'wana na swin'wana hi nga swi inana kumbe i ban'wani na hi nomo hayi leswiya swa ku kuma I yimisa voko n'wanuna I lidara n'wanuna I nhloko ya muti hambi tikhorhweni a hinkwankwaku n'wanuna I nikiwe ku lida a hi va vekeni ka xiyimo xa vona munhu un'wana na un'wana wa kwata hambi ku ri mina na kwata swi nga ha nantswa siku rero ku ni titwa ku ni kwatini ni ya tisola ni tlakuse voice hayi voko swa voko ni tlhela ni xava ni le ngatini n'wana I ri yini loko a twa ku I beba ka wena hi mpama mavonele mamani gini mathebule va mhana hi hlonipheni mindyangu ya hina a fambi munhu ku nga ri hi ku I n'wi tlakusele voko a fambi munhu ku nga ri hi ku ve ri I biwini voyisi swa tswalani munhu un'wana na un'wana wa kwata ene I ndzama ku lunghisa I nga yi tlakusa hayi voko mavona ya mhani gilma tevula inkomu
4: vaxomi mihaxi hayi loko mhaka n'we ya twala mexi i ku famba hi mimiti goboza u fambekete endla ma mugoboza hayi avia ku a va hungutinyana ku famba hi mimiti va ti endla ma mugoboza ku heyi ma mugoboza ya hlupha ku ku waters ya rhwala na swin'wana leti ta swi chela na kaya vana na vose va dyondza va mugoboza wa wena ku ri mi fambaku kona swo swi ngo a va ta bya va hungutanyana sweswo la muntini ku heyi ma mugoboza wa hlupha ku fambe la heyi lexi ni ti heyi hinkwaswo leswi wa swi hlaya leswi wa swi vula ma mugoboza se haha va ta ku va hungutanyana ku famba va goboza
1: Ai yeah hindlela leyo ka tivosete ta tikhomini lawani eka siku ra namutlha ka munjika so loko ni vuya ta va yi karhi hi ya kahle mahlweni
5: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless xixika xa ku pfumela eka CTM hi chichile mitsengo 50% off hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho u boxa baloni u winela kwalaho kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% ina u twe swona CTM big saving more style swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena
6: Hip hip hurray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hardwork ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ya le hansi hansi ku va hi

0: wa Beggy to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tana. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hina mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hina yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
1: U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka.

0: Rsimra kahle swinene end of the road rsimra kahle rita kahle na boys two men vata kahle ka n'wina va ku end of the road 10:30 minutes va ka risiwa kahle awara ya nhungu yi bile kasi ni ta ka risimu leri nga ta mi nyika rona sweswiwani ni ta va ni karhi ni vuya kahle ni mi nyika kahle ti-entertainment kahlekahle va yi karhi yi vona ku ri ku va ku ri karhi ku humelela yini loko va yi karhi yi langutisala ka tlhelo ra ti-entertainment to tsundzuka ku ri le ka 8:30 leti kona ti-birthday va tlangelaka kahle siku ra vona ka ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi nga ta va mi kha mi senda kahle ti-voice note mi navelela kahle lava tlangelaka siku ra vona ra ku velekiwa na ku tshemba leswaku ri va ta va na siku ra kahle lava tlangelaka siku ra vona namuntlha ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha ka hikuva kokola hi hungasa ku ri kona a hi veni va ka hi hungasa kahle ka hi vutihlamuleri lebyi kulukumba swinene hi ndlela yona yeleyo ka mina na n'wina hi ta hlangana kahle andzhaku ka ngoma leyi ni lavaka ku va ni karhi ni mi nyika yona sweswi hi ta vulavula kahle hi ti-entertainment hi vona ku ri hi entertainer na hi ku yini hi ndlela yona yaleyo ka nabuya
1: check it out and we are so proud of our culture.

Ya khume ndungutse na timinete vakhariswa kahle lakha awara ya nungu awara kahle ka awara gwetela loko ri kwa ku joina ni vanhu karhi ku amukela kahle hi malwandla mambiri hi mavoko mambiri ndlela yona yaleyo ka Cheers in my pillow ri sobra kahle ri tana Judy Boucher laka Jizar FM 106.0 xi ondlela mi khoma kahle kwa ku la mi nga kona ka vanhu khesa swinene mi nga sari byebyo loko vanhu khani langutisa na laha ndlela ri tikomba ri xi kahle ku na mapapanyana swo lava leswaku ri loko munhu a famba a nga fambi ambale xihaka boyi xi ri wexe swi nga veka swi n'wi karata swo lavanyana a ku tlhandlana xibajani nyana hi kona swilo swi nga ta swi karhi swi famba kahle na ta va yi karhi yi langutisa kahle swilo swa 10 leswi hi nga swi tiviku hi muhawu mutlhatswi yes muhawu mutlhatswi ku ri muhawu mutlhatswi i mani tshamisa sweswo u ta va kha swi tiva namuntlha ku ri muhawu mutlhatswi i mani ke hi leyi nga ta tlhela hi ya hi ya langutisa nyana na Cedric Fourie ya Cedric Fourie ta va yi karhi yi n'wi langutisa loko u lava ku tiva ku na yena Cedric i mani tshamisa sweswo u ta va karhi u swi tiva ku ri loko hi vulavula hi Cedric hi va hi karhi hi vulavula hi mani ke

0: Thursday ka vanhu lava landzelaka ku na Sisi Pride Chabalala ka Ngobe, Ntalo Bav ka Jim, Fanele Xiseke ka Thomo na hinkwavo lava birthday ku vana va le leki Ngobeni avuhle.
1: Happy birthday ka vun'we Maluleke le ka Makoxa n'wana TikTok ya radio leyiwani Maxalati Maluleke ka ta Mwanati. Tani ku happy birthday ne le ka Malume Malume Davidson Risima Tinkumbe le ka Mapapila leyi i papa wa Thaveli ya Nkumba lava ni ri avakulu va kulela hosini Xikwembu a xi va nyiki ku navela ka vona xi va ngetela na masiku ya ku hanya lava navelela i tukulu wa vona ku nga makhelwani wa mayini kwala ka Muchipisi kwala i mhanjanjani lava hlayisekani na vanhu hinkwavo lava birthday ku na vona Nkomo.

0: Xana vaxumi Mr. X kombela ku navelela ti birthday. Happy birthday ka kokwanyani Ana Balo eka dzingi dzingi. Happy birthday ka papa sister Velia Gumbe kwele ka mapapila. Happy birthday ka vunwe Maluleke nwana sesishalati na hinkwavo lava ku nga birthday ya vona namuntlha. A va kule va kulela hosini Xikwembu xi va endla hi titswalo leswi va swi navelaka swi humelela. A va naveleriwa hi Machudu Gracious Mphephu ni ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka kuba hi tanke Mr. X.
1: Tanke khensa swinene va ku happy birthday eka vun'we ka makoxa i Eunice la ka xikukwani la khensa swinene Eunice kusuka la ka xikukwani then va ku happy birthday eka vun'we Maluleke kusuka la ka makoxa la papa kumbe ka mapapila na ntalo ri vombo kusuka la ka mapuvela i Leni n'wana man mavasa kusuka la a PLK la ni khensa swinene n'wana mwa mina n'wana man hayi mali
2: happy birthday eka Diana Maluleke n'wana makhelwani la kusuhani la na mina la n'wana Maluleke salati makeke namuntlha a kule va hlonipha vatswari va wona Xikwembu xi va katekisa ku mbanga kona va hlayiseka.
1: Alright, okay. Yeah, hi ndlela leyo ka 060-8875942. Good morning, Mamkerile.
3: Good morning, sir.
1: Ivan. Yeah, 060-8875942 hi va kha hi tlangela kahle na the birthday lava nga velekiwa eka siku leriwani ra namuntlha leriwani ka lavaya vo nyumbuka kunene vo vheta va tremeka ni vona ku tshemba leswaku ri va ta va karhi va vuya ka mo ni minikanyana risimu leriwani ri taku lawani man write your name across my heart Kenny Rogers na vuya kumbexana mo ni rhanga ni teka lava ni nge se famba. Good morning, ni Mamkerile.
4: Hello.
1: Ahe.
4: Pilungu leyo ni phungelela hey. Oh. Imani ku happy birthday ka kokwani wa Changisa ka Jimu Ngalalune. Ivi ni ku happy birthday ka mehe ka Miss Maringa a Block 2. Ni ku happy birthday ka mhani Nwarikhotso ni Zitha ka Mapayeni. Ku na ntalo kwele ka Jimu Ngalalune na yena happy birthday. Ku na mfanelo ka Xiseke ka Thomo happy birthday n'wana wa n'wananga. Ku na Mr. Khalanga heri Baloyi le a xivulani kulani na n'wana. Kuna boti Mr. Nkumbe le aka malamulele ka mapapila kulani n'wana mhani. Ku happy happy ka n'wagwi wa Malenga ni vulavunwe Maluleke n'wana TikTok na swilebva ntlhandla. Kula hi se hi siku le xikolweni nga kona u hlaya tibuku. Va hlayile va hindza ku hindzela va nga ta ku onha vumbhuri n'wana mhana mina. Happy birthday sesi. Hinkwavo lava navelela hi kokwani Gabeni mina kwala ka Maikoxa n'wana tidanko kaya.
1: Tagen khensa swinene kwani Gabeni suka laha ka makoxa lawani hi ndlela yoleyaleyo ka 060-8875942 ivi ni kha hi tlangela kahle ka hana lava nga velekiwa eka siku ra namuntlha before mina ni va ni karhi ni famba.
5: Ahe ni ri kokwani wa Chambisa ka Jim ri happy birthday ni le ka ntalo bavu ka Jim ri happy birthday ni le ka mfanelo xiseka ka Thomo ni le ka

Happy, makeke makeke ka man pride chavalala ka ngobe. Noko makeke makeke ka ntalo bavu ka gym na vumwe dayani maluleke le aka makosh imwana sesi shalati na kokwani maluleke lavo fana lava ntlhopimi va va hetela va ku swilevhani va ku tlhandla hi ku makheke makheke se shalati ni le kuteni kwalani mi nisiyela khekhe ni ku makheke makheke ka mfanelo xiseke aka thomo lava hinkwavo bra jimjela ne va navuleriwa makheke hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one wun'we laha ka sikhunyana laha muganga wa nduna Elkana i papa ya xiluvana va fana hlayisekane DJ jikijela tanga xilungu bra jikijela.

0: hakela ka kona tsena loko ku ri na movha ya Arma Robela Funeral Services. Vikani ku kanganyiseka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beru nga fambu kaka ya varikona
2: va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: General policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand, u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand, u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand, u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo funerals, hi kokolo eka swiyimo.

khali mavona kahle marungula varikari va rumela kahle le ka Facebook va kombisani magenta ku vele ku yingiseleni kahle tindhawu letiya tala ka mapapila vele ku yingiseleni kahle mfeleke tindhawu letiya tala Rotterdam vele ku yingiseleni kahle mfeleke tindhawu letiya tala ka xigalo ni kha ni vona kahle mfeleke mukombisani magenta ka ikhom vele ku yingiseleni kahle mi ri tindhawini tala gia section f d1 d2 ni khe nsiye tindhawu tala crematart nakona khe mukombisani magenta ka ikhom le ku yingiseleni kahle mi kwihi tindhawu tala risinga view engi ni vona kahle mfeleke tindhawu letiya tala ka magoxa ndhawu tala ka xitlhelanti ndhawu tala ka nkomo hi khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wena laka ngove la hi khensi ri mativa ku na tindhawu letiya tala vo bambeni laka nkuri sifasonge nkuri swo doma na le ka nkuri ka domi kwihi tindhawu ta le ka mapuve a ni msi tindhawu ta le ka siyantana nhlani khi na kha na mivona kahle kokwalaha la ka maxavele ka rivala na mivona mi kwihi tindhawu letiya ni khetala ka n'wumankena tindhawu tala vo basan hala ni khensa swinene ngove yingiseri bya n'wina veleke ka mixowa siku ra namuntlha vena vona mingiseri i va khe hi famba kahle kokwala ka xiondo 106.0 ka rito ra rixaka ho ni kuma kahle hi audio streaming liya ya www.gsrfm.co.za ka wemingiseri ni ri xandla ehle ni ka xin'wana xandla ni bamandla ndzi vuyelela mativana ta va hi kha hi tevukela kahle swin'wana veleke kha hi nghena kahle hi ma-reverse na mina wena ke hi kha hi nga khathali kha hi fayetela kwala kha hi ngunyutela swipikara until 12 o'clock ka sika mingiseri wa gsrfm hi ta va hi kha hi famba kahle veleke hi ndlela yo yaleyo ka sika lunaku ni nkete kahle veleke number 20 na number 19 eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka rito ra rixaka nsimu matutu vana vanthavasi yo sela kahle veleke na kwalomu ya ka vo na tinsimu ta ku ringana 18 ho ni nghena kahle lani wa veleke ni fika ni kuma kahle lekere stylist a fambisani kahle veleke na nkulu wa munhu Hennessy jahara la ka mphambo ka risimu leriwa ka sika i kona munhu wa ku fana mandini ka risimu ro rero ke ekanyine erisimu rika twa vitoguma kuhuma kame ka sika ndzaka leswi mingiseri yin'wana njhamba yi ta kha yi landela ta ku lava ka nambara 060 87 5940 swa ku vona ka u nghena ma-reverse ri kwihi

0: Black card.
1: Do, da ha tirhisa SASSA Gold card. Sweswo yini?
0: Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo, Gold card yi nga yima ku tirha.
1: Xi, a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi.
0: E-e mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala, ku cinca i mahala.
1: Ku ta laveka yini?
0: Pasi ra n'wina. Kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
1: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
0: Swa olova. Dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa SASSA Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli PIN kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.

0: re sibura kona mingiseriwa GSR FM Red Track ebitwa ku xitimela machoni kusuka kahle ka Man KB ku ve na swin'wana swi nga fika swi nghenelela swi endla leswaku ri interview yi nga yi fambi kahle mingiseriwa GSR FM mo yi vheta hi fambafamba kumbexani ka yi vheta hi famba xikan'we njhe hi ya vulavurisana kahle veleke na Man KB eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka xondo 106.0 eka rito ra rixaka i nhlikani na ku mi amukela eka GSR FM Man KB mi pfukile
1: mjani
0: i pfukile hambi ngo yi tshunelela kahle njhe ivi mi kota ku ni mi twa kahle na mi mi pfukile
1: pfukile mjani
0: i pfukile i Man KB KB nga yimelani mama
1: KB yimele Khumbulani Brenda
0: okay Khumbulani Brenda i mavito ya n'wehe kumbe mavatswari okay why mi chuze ku tivitana hi mavito ma le pasini mara
1: i ku le ndhaku leyi loko na yimbela gospel a ni vitaniwa ku Maluleke KB
0: okay
1: cicani ku okay hala xigazeni ku na va mhani swimanimani swi vula ku na mina ni fane ni tivitanaku hi mina Man KB
0: Alright, hey langtir Man KB ngheni kahle hi risimu ri nga thiwa vito xitimela machoni ri le ka EP ya number mani kumbe ka album yini
1: ri le ka EP ya number 5
0: number 5 loko mi ndla risimu xitimela machoni ri hlamusela yini and then
1: loko ni endla risimu leri a ni landzelela i timhaka ta ku sorry na mukhuhlwani nyana a ni landzelela timhaka ta ku laya ka va loko hi kha hi huha khale ya ri vatsongo a ku ri na incantation leyi a yi vitaniwa ku xitimela machoni na vana van'wana sweswo va ha swi tivanyana se loko ni endla nghoma hi marito lawa se ni ku kambe vavanuna loko va gangisa vavasati va gangisa n'wasati ve ri ni ta ku xavela xitimela se ni ku nghoma leyiwani loko ni yi tsala swi vula ku ni fane ni yi tsala ni kha ni yi fambisela ka timhaka ta vukati i xitimela machoni
0: Guriku mi te kahle ka ku tsala tinsimu i tinsimu hinkwato leti mi ti tsalaka loko mi fanekele mi va mi ya rekhoda kumbe ku va na to karhi tinsimu n'we mi ti tsalaku
1: enkomo muhaxi tinghoma ni na tsala hinkwato hosi loko mo ka mi nga tsali mi ta hetelela mi nga swi tivi ku loko ni yimbela ni fane ni yimbelela ni ku yini tinghoma ti la ku tsariwa
0: ebuleni nghena kahle ndzeni loko mi sungula ku va ntlambi kumbe xiyimbe leri a ku ri lembe rini nakona loko mi ze mi sungula ku n'we mfanekele wa mi ri va ntlambi a mi nyanyule njhini kumbe ku vona yini
1: loko ni ta sungula ku va ni yimbelela swa ku yimbelela ni sungule ku halaya ka early age loko na ha ri ntsongo ivi ku ta loko ni kha ni kula kwalaya vutshweni bya mina ku ya fika ku va na tikhwayere teti a hi ti foma hi ri vantshwa hi kha hi hungasa hi ku yimbelela nkarhi lowu hina hi nga kula hi wona a swi nga olovi ku mi vona n'wana a khomi foni a swi tika ngopfu tifoni a ku ri hava se hina a ho ti khiriyetela tikhwayere hi yimbelela hi twana na ku okay khwayere leyi nga ya yimbelela a ntlangwini a nkosini hi va na tinghoma ta le mitlangwini ta le minkosini swi sukusele kwalaya se hi va ma 2012 nkarhi lowu se a ni kha ni tirha na vadawu Vadawu is my brother.
0: Okay.
1: Loko hi kha hi tirha swin'we a studio ni vuyi ni va na ku navela ni navela ku humesa album tanihiloko a ni ri chorus leader kerekeni a ni yimbelela gospel se ivi ni swi bendesela kwahalaya ka gospel ni endla gospel loko ni endla gospel hi endla album yo sungula yi vitaniwa ku Golgotha ivi ni vheta ni va ni sungulini hi ndlela yaliya ni ta ni ta kavanyetiwa hi COVID ni ri na ti-album tinharhu
0: ta gospel
1: so loko COVID yi hela se ni jikela xigazini
0: a ma ha tlhelelangi gospeleni we mi nga tlhelelangi gospeleni yi fambe na COVID
1: yi fambe na COVID a na ha tlhelelangi gospeleni
0: i ku ri ku n'we
1: ni rhandza ku nghena xigazini hi mhaka ya ku na le ndhaku leyi a ni nga endli swa xigaza mara ku na ti-artist to tala ngopfu ni nga ti hlavelela tinghoma se ni swi vona hayi mani nyiku leyiwani yo yimbelela leyi ni nga ku yi kona when guy she gazin ni vona ku
0: kumela yini
1: saying yena ku xigazin ha sen kona xigazin
0: impela mfikini xitimela machoni ai langu teni mhlonhlo le mhlangana kuna yona a xigazin na kupfumela ku tshembela soko mhlonhlo le a mhlangana yona ka vunanga bya gospel hi hambanini na le mhlangana kana yona ka vunanga le bya xitsonga hi mhlonhlo le mhlangana kana yona ka vunanga bya xitsonga na kona ke mhlonhlo le mi kota ku hundisa ku yini eka yona
1: a xigazin mhlonhlo le mhlangana kuna yona iku ninga vina access ya kahle ya kunikuma ti event cause swa music utira hiti gig awa xavisiwi hi ti CD fana leswa hi ri ka gospel a hi famba kha hi xavisa lena le madorobeni va xava se sweswi loko munhu a ku ni xavisini kumbe ni le ku xavisini kumbe swi famba kahle hi loko koko hi loko ku ri ku munhu a ri ku rhambiweni a rhambiwa mucatweni a rhambiwa loko tikhomba ti huma a rhambiwa phatini a rhambiwa ka ti-unveiling tigigini teti ya tikulukumba se hina van'wani hi va hi nga ri na ti-connection a ni sweswi ku tirha connection hi va hi nga ri na ti-connection munhu wo fana na mina swa ni tikela a swi ni oloveli
0: Sanda kwi ku endla connection man KB.
1: Ka ti connection sweswi ka Gaza kuna kahle ka vuyimbeleri kuna ti level to karhi.
0: Okay.
1: Mina loko ni tetane upcoming artist ti gigileti ni tikuma ku hi tetiya to fambelana na vo upcoming artist. Kasi na swinavela ku siku rin'wanyana ni rhambiwa. Ni aka gigi ya liya hikulukumba ku va ku ri na ti-artist teti ya tikulu ni ya ni ya performa na mina vu loko ni vuya kaya ni vuya vu vana va fika va tsaka va hlekelela va ku mani va vuya ku tirheni
0: ku ri ni ku loko mi ri karhi mi ringeta ku endla ti-connection toleto mi hlangana swiyimo swini kumbe a mi si ya ringeta ku tihlanganisa na vanhu lava kumbe xaniketo na vanhu lava va nga na ti-connection toleto va kota ku mi pusha
1: ami ehleketweni ya mina kumbe ti-advice teti ni tikumaka ka vanhu van'wanyana ni vuyi ni hleketelela ku loko munhu o kuma manejara ku ta fika sweswi kusuka loko ni sungule ku humesa a xigazeni ni sungule ku humesa hi 2024 kusukela loko ni sungule ku humesa hi 2024 ku ta fika kusukisela ka album leyi vitaniwaku xitulu ku ta fika sweswi ka xitimela machoni ni hlangane na timanejara to hambanahambana laha ni nga swi vona hi nexe a ni yo byeriwa ku ri timhaka to manejiwa na tona ta tlherisela ndhaku loko munhu a ri artist
0: okay
1: ka nkarhi wa sweswi swi lava ku tiyimela munhu a va na ku tirhisana na ti-artist kuloni kumbe ku tirhisana na valava va endlaka ti-event mara munhu a nga ti nyiketeli ku ni la ku rhangeliwa cause loko munhu a rhangeliwa swi siya swi vanga ti-problem mi hetelela mi kha mi zondhana mi hetelela mi nga ha vulavulani kahle hi mhaka ya ku va ku ri na ku ka ku nga twisisaniwi ka timhaka ta timali sweswiya swo taniya ku loko ni ri artist ni te tani manejara yi la ku vuyeriwa na mina ni la ku vuyeriwa se ni va ni nga ri na problem yo manejiwa va ni na problem ya ku fika ni tekeliwa advantage tanihi artist to tala ti le ku hluphekeni ngopfu ti hava na ko tlela hi mhaka ya swona sweswo
0: swa twala hi sweswo gaming seriwa GCFM 12 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya ya 12 eka sika a hi langutaneni kahle laha ka timhakeni ta mi kombise timhakeni ta ku ri ve ri yini leswi ka timhakeni ta vuyimbeleri mitlhontlho leyi mi hlanganaka na yona mi hlakombisa leswaku ku manejiwa hi swin'wana leswi swi fikaka swi endla leswaku xiyimbeleri xi va xi tlhelela endzhaku loko n'wehe mi ri karhi mi tiphuxela n'wehe n'wexe ka swiyenge swa mabulo ma kota ku ringeta ku tihlanganisa na vo vanhu lava nga mi phuxaka kumbexani ke ma ringeta ku va mi ti advertise ka swiyenge swa mabulo
1: eka swiyenge swa mabulu ni kona ni kona ka TikTok ni kona ka Facebook

0: Sandland. Number 3 i Paparulan.
1: Mm.
0: Hi vona lava navela ku ku ni nga ti kuma ntirho na vona. Wa hetelela emaponyana.
1: Okay. All right, lava mi tsakela ku kuma mitirhisana kahle na vona. Mara vo vanhu valava mi tshama mi ti tshuneta kusuhi na vona ku kombisa kumbe xani ku va hlamusela swa ku ma navela ku kuma mitirho na vona.
0: Muhaxi hi ku ya hi leswi mina ni nga xiswona ni a swi talangi artist hi tete ya tikulukumba hi va hi kha hi nga tivana.
1: Okay.
0: Ha tivana. Why hi tivana i mhaka ya ku mina hi vumina a ni relax.
1: Okay.
0: Wa ku ni rhandza leswi ni endlaka swona, ni rhandza music wa mina.
1: Alright, sweswo gaming se register fm back fm back atleveleke hi ndlela yoyaleyo vulavula kahle veleke na man kb ku ri ku i va mani va humelerisi va ti-album ta n'we kumbexani ke ti-ep ta n'we ta vunanga lebyi bya Xitsonga.
0: Album yo sungula yi humelerisiwe hi Sono the producer Kusipa Gumbane. Album ya mi ya vumbirhi yi humelerisiwa ka Mukhomi hi Smetho Mamiele.
1: Okay.
0: Album ya vunharhu yi humelerisiwa hi Diyawu kusuka a Nkowankowa mara yi kumeka ka Mahonisi. A hi endla album leri ka Mahonisi.
1: Okay.
0: Ku na ti-single track leti nga endliwa ka Suku Gija ka Dr. Suku Gija ka Mahonisi. Ku na ti-single track leti ni nga ti endla ka DJ Wisani ka Mphakati. Van'wani va tiva ku i DJ Wisani wa le ka Dr. Sofa.
1: Okay. A hi buleni ku
0: na xin'wana muhaxi ku na EP ya Swele Mabyaleni.
1: Okay.
0: Ni yi endle kwala 14B ka DJ Master.
1: Okay.
0: Ni endle ka DJ Master. Okay. Ya leyi yi tikombaku ingaku vanhu va yi twisisa ngopfu ngoma yale ya Swele Mabyaleni.
1: Okay.
0: Yi endle kwala Giyani.
1: Ka DJ Master. All right. Ayiwe kha hi famba kahle fela gaming seri hi ndlela yoyaleyo. Ku na swiyimbeleri leswi nga na ku navela kumbe ku tsakela ku tikuma swi ri ka swi ri ku endleni ka vunanga. Mi kuma kun'wana wa tsakela ku tikuma a va a yimbelele na n'we. Xana ke swi nga va olovela ku fikela kwini ku va va tikuma va ri karhi va tirhisana kahle na n'we, nakona swikoxo swa koho kumbe swidingo swa koho hi swini?
0: Ku va mina munhu a yimbelela na mina swi simple ene swi chipile.
1: Okay.
0: A swi durhi ngopfu loko hi kha hi kurisana kwala vunangeni. Ko va na problem ya ku munhu sweswi a nga ni vitana ku ni kombela ku mi ta ka ndindani hi ta endla nghoma. Ka ndindani ku fambiwa hi mali, mehe ni tshama Gumbane kule. Ni fanele ni ya ka ndindani ya endla nghoma ni famba hi xo khandziya. Se problem yi va yi ri kwalano ka ku nkarhi wun'wanyana mi kuma ku munhu ni fanele ni ya n'wi pfuna ku endla nghoma ya yena, a ni lavangi mali, ni va n'wi byela ku ni nyiki mali ya transport. Mi kuma ku swa n'wi tikela munhu.
1: Ya. Ku ri ku ka swiyimbeleri kumbexani ke lava na vona va navelaka ku va tinhlambi, mi va tsundzuxa yini lava va nga na xivono kumbe ku navela ku va ka ntlambi nkarhi wihi na wihi?
0: Ka swiyimbeleri lava navelaka ku va tinhlambi ni nga vulavula ngopfu hi vana va hina lava va ma 2000. A swi bihangi ku va artist. Swi kahle ngopfu. Mara a va joyini vu artist lebyi va nga rivali xikolo, va nga rivali tibuku. Hi mhaka ya ku leswi swa vu artist a swo va na vumundzuku ngopfu. Phela ni nga pfuka mundzuku na pondo ntshikini. Nga ri artist swi simple ngopfu ni nga tshika ku yimbelela. Mara loko munhu o va a dyondzi xikolo loko a tshika ku yimbelela u ta jikela kun'wana.
1: Ya.
0: Munhu wo fana na mina mi xikolo a ni dyondzangi, a ni lava ku hembela vayingiseri ni ku ni na swiyini yini ni mbale magaweni. A ni dyondzangi xikolo. Loko vanhu va ni vona ni kha ni endlaendla swilo minkarhi yin'wani no va na vutlhari bya ntumbuluko. Tibuku a ni ti hlayangi ku ya kwihi.
1: I sweswo mixer register fm back fm vulavula kahle kumbe yi fambisana kahle veleke na man kb andakala ku yi va yive kahlenyana nkarhi eka nongonoko lowa wa religious tour eka nongonoko lowa reggae special andakala ko ku va ku disturbe kahle swin'wana na swin'wana hikuva hi fanekele hi hatla hi va hi crossa hi xihatla. Nakambe ke man kb ku ya emahlweni a hi ku languteni ku ya ka nseketelo kusuka kahle tikweni ra ka n'we na le ndyangwini wa ka.

0: n'wehela mi ta ku mi kha mi huma kona, nseketelo wu le kwihi kumbexana ke wu fika kwini?
1: Loko na ha sungula a swi nga olovi ngopfu because loko ni tetana ni mhani ni le vukatini
0: okay
1: ni mhani mathe kwalaya Gumbana
0: mm.
1: Ni na vana, vana va mina i vanhwanyana va four na mfana wun'we
0: mm.
1: Se loko ni kha ni endla swilo leswi swa music ku na vanhu na maxaka lava nga fika va nga swi twisisi
0: okay
1: ku na problem nyana ya ku mi kuma ku munhu i mukreste u ti byela ku vunanga bya xigaza byi humi ndleleni van'wani futhi no chayisa a va chayisi lava va nga nghenelela ngopfu ka timhaka ta vukreste va ti byela ku chayisa tingoma letiwani swi lava u kha u nwa byala kumbe sweswa swo taniya se leswi va nga xi tivi ku ku ti kona ti-artist leti nga ni ku byala ti nghenaku kereke mara ti baku xigaza tlhela ti yimbelela hi bihi hi mhaka ya ku hi le businessini so loko swa ha sungula a kaya ni nga seketeliwi a ni la ku hemba
0: okay
1: ni le ka maxaka ni vanghana kwala ni tshamaku kona straight mutini wa mina a swi tika mara sweswi ni vona ku ri na ku cinca ko karhi seketelo naka na wukuma na mi swi ni nyika matimba
0: All right i sweswo ke mixer man KB a hi songasongeni hlonipha nkarhi luwa wa ri gay special ka nkarhi lowu nga yivanyana wuntsongo nje mara na ku pfuna ku tshemba leswaku masiku lama landzelaka ku ta tlhekiwa ku lunghisiwa yin'wana leyi nga ta fika va hi ri ka na yona kahle nje ku va hi vulavurisana kahle va karhi nga yivi nkarhi wa munhu hi kha yi nga disturbi hi nchumu marito ma ku hetelela eka vayingiseri lava nga ku yingiseleni eka xitichi hina ka varhandzi va vunanga bya n'wina eka valandzeri van'we eka swiyenge swa mabulo mi tlhela mi va byela leswaku n'wina mani va ta kota ku mi landzela
1: marito yo hetelela hileswaku vaseketeri va mina mi rhandzisa sweswi ya mi ni rhandzisaka swona xin'wana xa kona yana ni mahlweni mi kha mi ni seketela halaya ka TikTok ni nge hi vulavuli ngopfu hi kona ni le ku layikeliweni na mi swi tlhela swi ni tsakisa hala ka Facebook nakona yana ni mahlweni mi kha mi layika page ra mina ri kula ku ya mahlweni lexi ni nga xi vulaka i ku lembe leri a ni nge humesi album sweswi ni nga humesa EP leya Xitimela Machona ni humesa EP liya ya swa le mabyaleni ni ta fambisa sweswiya ku to va na nkarhi lowu ni nga ta tivisa ku sweswi na ku humesa EP ni humesa EP a ni nge he humesi ti-album hinkwomu.
0: Alright, sweswo ke mixer wa GSFM gimete kahle veleke hi ndlela leyo na man KB eka nhlikani wa siku ra namuhla salam tiphina kahle veleke minongonoko ya GSFM minongonoko ri ge special to kholanda kahle na mrex DJ ni kusiya kahle mixer wa GSFM risimu kusuka kahle ka man KB risimu ringa thwavile ku mabiyani n'wangwenya bye bye salam tiphina kahle minongonoko hi fambile.

0: Bakurina, Moi bona ku bari ini la ke tube la ke tube la ke tube la ke tube e tava kare bula ka tsaka nomboro 060 7592 mix ra mina nga ban kingo nuk teka shika nwa ka nwa ndlela yo leyo la yo kana bona
1: Ai.
0: Nna ka me fukile.
1: E fukile ka tsa utlwa mona di generation.
0: Eh, nna e ka ka hle man.
1: Eh, ana mke ke bunda tsena ku hana ya swazi.
0: Si bunda njani ku na gram form ka lana na?
1: A no la ile ku yingisele ma no la le swa swa uri pa hete tunya matiko e le sa mali na mta tsona.
0: Eh, ha swina mhaka loko moya ku hala kerekeni.
1: Ai,
0: ni ngi ri ai skoto ku batsa tibuku e le mo popa ane kuna la tive ku wakona ho ye mpopi u ita tsama ale akutsona munhu
1: ma vala vanga ku tsona ene zame ku haya mo hlanhla no ba ngwe tibuku matsanga ku basi
0: oh yesus kwala ka ku mtsanda ku basi
1: nta u yoma na moja e ma tsanga
0: Moti zimala kerekeni yana nkonzeni yana nkonzeni
1: tazeni yakona ti generate hey mato hanse zentitunga na matizina halunsa
0: ah na keze maringana
1: dango ti generate
0: hey sagan alright ke maringala ka zingizingila va ko var kona la singa vandela le tsai sekan shinene maringa mkentolo mingsela ku bona vale queen indlela le mlemoyela
2: Sakubo ona we DJ Murexa.
0: Ya sibona sibona nina.
2: Ay. Ukuluma kahle mani uti ngibona wena.
0: Ya hey ngibona ngini ash sala wena.
2: Ah isizulu siso njalo.
0: Angithi dimi thina simashangani na.
2: Manje ngithi wena uzohlupheka la kuhambeni uma ukhuluma isihlangane nje.
0: Ah thina sisiyengane lapha KwaZulu Natal.
2: Ngiyabonga ngihlangana mabulandela simatha ntshisa mashalo kusuka la hatama la.
0: Nimta kahle kusuka la hatama la. Simatha ntshisa mashalo.
2: Eh, la sitwa ku nyanga ya swiri kona swimatani la tsama.
0: Eh, la kama swona ni kese swinene la la tsama la.
2: Eh, mo si beba ba wan wan gena ba ta duma phe.
0: Ai, kese swinene veri hloko nje ho si yersana.
2: Ah, do mo sa mi tlo wan chi sa ku ta ba ku ku lo ula hi nkambi George Ntemo ba ti na ku ti. Sitama shali fambi.
0: Kese swinene. Dago. Alright, yes, madani chisa mashalek sikala hatsa malan kesa sunene mingsaro mena mina ngwana kare fight lana zimbambo no bugutela no himetela ndilama ndilaba la baba hameleli bengalung laba mina liya bongo ramba swini yini ah stir la kame 060 7795942 ni toku mingsaro mena uningisa la urukui alright mlemwela
3: hey mraji
0: hey
3: ntan
0: hey konam janwi
3: Ay, God.
0: ungari mo vulavula hi ku yiva swi endle njhani?
3: Nchomo
0: kan'wani va nga va badamini ku a tlhela va michaku va rhasela min'wexe alright hayi kotlayisekana ni ri miri ku ndleka yini emaringa kwini alright kesile maringa hi ndlela yaleyo hlayisekana ni ri 060-7594-2 hi twa ku n'wina ni mi fayitela ni ba mi ri kwini vangisi ra mina hinkwako ku la mi ri kumaka mi ri koho hambi ni ku tremeni ka tihomi mi tsemela golongi leyikulu kumbe tiraka kumbe teretere ha pfumela ma pfumeleriwa ku mi ba riqingwi je hi ndlela yeleyo kutani ke hi twa ku kahlekahle n'wina ti mi himetela mi ri kwini eka siku ra namuntlha hi ndlela yoleyo ni ri 060-7594-2 mixer mina hi toku wena u le kwini ka sindenga wa siku ra namuntlha ka nongonoko lowu hareke special mi ni taka wehe xiondzo lexiya xa ndhuma swinene xa 106.0 ni ri hi ndlela yo yaleyo allright ntirhi ta mini ka risimu mi hela loko ku nga ri na ti-call ho na boyka ku tlanga risimu 06 mi vona xi ku tsayila 060-7594-2 hanga vuyani hi toku n'we ni mi fanete ni va mi ri kwini ni vona swi ku tsayi swi ku cope wa tivona yi nga tivi ku yi nga baza radio ya baza gram fomba ya baziwa gram fomo xana ke 060-7594-2 mingiseri wa mina hi twaku kahlekahle n'wina mi ni yingisela mi ri kwini ka ndzenga wa kahle ndzenga wa ku swasweka njhe hi ndlela yo yaleyo wa tivona swa nandzika ku bula na vayingiseri va wehe vhela hi ndlela yaleyo swa nandzika swinene allright mi nge ni vona ku ni nga endla njhani lava ni mi nge ni rhanga ndzi hindza hila allright kona muyingiseri la a na la ku hindza kun'wana mi le moyela
4: hello
0: ahe
4: ahe jaman mi ri jaman
0: i kona mijani jaman
4: ikona
0: jamani man
4: ti hi fayitela hi yo tshama kwala ka Louis kwala Giyani
0: na swi vona na n'wina laniwani loko hayi ko mi fona hi xikomu la
4: hayi i le ku hi beleni kahle mani
0: na swi vona kwa masin'wini
4: ina mani i gwiwa maxakazi mani
0: kesa swinene goyiwa maxakazi
4: la ka siyandani
0: alaka senda hlayisekani swinene mi va xaweta kwala ntirhweni
4: ta va xaweta ni na minyonyo
0: minyonyo va kwe minyonyo va nikeni minyonyo minyonyo minjhani minyonyo
5: hi pfukile minjhani na
0: hi pfukile
5: takata fayetela hi ri na mbatazota ku a tirheni
0: ina mani na swi vona ku hayi khona ko hala va fone hi xikomu mani
5: hayi a ka ha rimu
0: a ku rima rimiweni minyonyo kasa swinene rhasi munyonyo okasile rhasi minyonyo ya loko ni hindza hikwalani mi vona ku sungula ku dimanyana mi swi toku ku hindza mina loko mivona munhu wa ntima tsemakanya hikwalaho ntirhweni ha swi tiveni ku mehe hi ndlela yaleyo i rhasi minyonyo mi pfukile na
6: u njhani hos
0: hi kona mijhani ndhavezit
6: u njhani ndhavezita i DJ Mrex
0: hi pfukile mijhani ndhavezita i laka mavalani
6: hayi a ni le ka a mi mavalani mina mfumo
0: i n'we masilo kumbe mi lahi ku mi driver chopa
6: ni kini na ku lwa ni ka mvhenyenye
0: swa twala ku hayi khona ku na swin'wanyana swin'wanyana laha swi
6: mara u pfukile bra masilo
0: hayi kho hi pfukile mani
6: u nge fambi kwalaho nde ku teni sweswi ni la ku teka movha yin'wana ta kwalaho
0: hayi mina swi tiva ku n'wina hayi kho a hi kule laha
6: ni le ku teni munghana wa mina hlayiseka
0: kwetisani swinene mi ta ni kuma laha yo tshama kwala
6: u nga suki kwala nde ku teni fambi mani hembi heyi loko mhana anakanye va ku na hemba ni mana anakanya bane ba ri mina ni hemba ngopfu hi
0: a ni n'wina mi ri pfame ku chopa hi yi hele swo hela Eh Masilo, ay. Ndi Masilo hava vathu mlemo yela.
7: N'wana wa boti wa Virgin Dlovu xexo.
0: Ina n'wana wa boti Virgin Dlovu. Mi drive wa chopa leto bobobobobobobo.
7: Ayi le ku teni chopa yi ta ku teka n'wana taka.
0: Oh kwala.
7: A ni ta chela diesel ya mvhenyeni.
0: Ah swi tevisi kahle.
7: Ni swi yingisele ku antswa.
0: Inaka.
7: Ni ri kwala ka mapfula ya chamambi laha na kha na tinekanekela wa xini.
0: Oh ma kha ma nekaneka vhela.
7: Na kha na nekaneka wa xini.
0: Swi basabasina swi yunifomangi swa vana.
7: Swi yunifomangi swa vana ka khulu ko kwala ka swi yunifomangi.
0: Leswi a ni mi swi nekele hala tihunyini hala.
7: Loko hi kapeka darateni swi sala hi ta kapeka kwalomu ya tihunyini kapekela.
0: A
7: swoma.
0: A na darateni swi ta haha swi wela hala patini se va rhwalela lo vo ke yunifomo.
7: Ma swi vona swa tihunyini swi ta haha swi ya ku.
0: A loko swi haha tihunyini swi ta phatsamaphatsama kwalomu masin'wini mi ta swi kuma ni. Kesa swinene la chamanda la.
7: Hlayisekana n'wini.
0: Thanko makehle hlayisekana swinene hi ndlela leyo. La kama pube achamando right hello one ras minyonyo mfukilna
8: sem kambe gondolere ya mirtiva akura mali ntena
0: ramali
8: moron vako 578
0: mara moron vako awana chitu
8: hay nende vafira vone vangava va wiki nende nayo yanga
0: yini
8: cherebe
0: oh awuna chitu
8: Yebo ndinayo ndinayo.
0: Okay, ay mina yona ni.
8: Ndinayo yanga bona havana na peni ya.
0: Thavana. Okay, mina havana peni. Thavana.
8: Ndikavathavela nyana ku 5 Tigers zwi.
0: Thavana sweswi na mbambye va yingisele ni ku hura.
8: Ndi dova itela uskare kare ba sho vhe afuno va do fai ko tla we go tsho tete ndi amba ndo va thavela ko 5 nyana ko 5 tiger
0: fela go muka thavi mtambe hembe le
8: va
0: yingise
8: ba a ndi bula na va yingise re mhelo bula na mehash
0: ba mina ni ne shela itele la
8: ai mani ba bona ba la ba mhelo bona unwe na vo tala ni ba bona ra ni ba tivi
0: vele ku mingiseleni ka maphata ka gongongo ku jika ku ha
8: mina se swa mina driver e passenger la driver ntena vakhandi la vanga ta hala ndhaku hala wa ra ni ba tivi nkwawo
0: hi driver vona
8: hi driver vona mara va ngheneleli ku rhela driver na passenger la ku hwana
0: hi vona valungu vana right yo vula vona
8: loko passenger driver itsana ku ha tshona ku fika ndi gravel mara na why ku gir
0: hi vai kai formula ku hala ya
8: loko ha mu right ngopfu mana hi swona ngwa ngwa swi jumile loko hi mekarata hi ku hubuta ngopfu
0: eh
8: ivi ya patwini hi dar Mikati bati ahoy mikam bamu se nkwa ka huma hi faster
0: hizo sweswo ku nondlela inwonyoni
8: Ah, edi kuma di zolo dako ora. Hina hi baile a Deben poison babu.
0: Oh, hina hi kulava Lipopo man.
8: Ah, swi dako sweswo. Deben poison.
0: Timbote
8: ti pfaleriwa vhiki hinkwayo ti nga di nchumu. Ivi ku ti pfuriwa ti yi landza.
0: Hi ri swi dako ngopfu
8: leswo haleyo. Ti tikumba loko ti heta ti ya pfaleriwa. Ivi ti sungula ku humesa poison liya ri hinkwayo. Ah, yi va yi kha yi hisa hi baba. Loko i nwa mati ntsena i nwa cold drink ta pfuka. Loko ku hewa ni kuma ku hi xandza na buruku swi koma swi humele handle a wu swi voni
0: ya
8: hi loko se ti ku vatlile manjheni kwalano
0: ti va ti ni donerisi nyawula
8: loko i mbala loko i mbala jomba wa ta ya kuma ku tibuntsudi ya kona i xambile wa ta ni languta hala na hala wa hi loko se ti ku bile
0: mi va mi mbale tiburuku letiya mbati ti veri phalaza i ncini
8: a bya dyona nhlarhu yi nga nghena hala milengeni hala wani Ya fika hela botolweni.
0: Ele bro go ne stigu e ma design yona.
8: Ha le ya nanu e ga kuna vanhu vakona. Mara i fana le tata xinwa ta Brentwood zene ni vuya ka yona. I kone inwani ya vhuku.
0: Mm.
8: Ya, ala milenge hala wana. Ha ta kula ba xure ni belana ala milenge.
0: Ah, ma ti bona. Xinwa da so
8: so. Ita ita ita fika hi loko ita ita fika hi nda tola ni.
0: Mm.
8: Se ifuna khoma kahla nyameni. Yo bana pocket na xikhwama xingwe lexi ha da back seat ntsena. ana ku bomba loko ngamba ndiyo la nyanya Brentwood ha leswaku la unga tlisa fashion tshama ishimwe ntsena xa le ndhaku na pocket ntsena
0: ah re tsangwe na so
8: yana yo haiko
0: ela tla
8: ba ba ba ke so lo ba da Brentwood ba enda Brentwood original iba iri kahle mara he wa mreg wa ba ka man mara te Brentwood ndi va kumbe va timbarile mara mabriku va kwamba letela ngoku
0: ani la tri brand the wood
8: loko mta kuma vambarile ti-worksuit ti-cutwood mara Brentwood a swi tshama ni vona va ka mhani vo tala va hi mbarile
0: a yi nge ngheni ka va ka mhani
8: yi nga ngheni ka njhani hi ku vo va kala sayizi ana loko ya yi xava kahle kahle Brentwood vo ka va ku va teka bantu leri ya va ku tsontela yi suti
0: ku hava Brentwood yo xitrexa
8: loko a heta layi va fika va yi aka the original hikukhale mreza masaku a mandayi group ya mahisa lamayani mo huma lesala mutsotswa mari na wona khala khale loko mi va Brentwood ani mi kuma ku easy size 40 and we mbala size 30 leyi kati ku mbala loko mbala leyi kati yi onyala ndhaku ti yi khoma ti ku i to yi tlimbile i ku ya i sayizi loko u heta ni ku hluvula ivi hluvula ti rhoro ti veka chaka se ni hakela loko swi kata yi kuma ku ha ti ringana bava lava va mukhava a byi hatleriseki i ta boya kuya ti tsemisa
0: ai ni kusasile vhudzwa senyala ka patrat mali
8: vambutisa ku hampela a myo dzale ta njhani mzemi ya xadi oversize dd1 na eku a dzale ra green
0: na vula ku hayi
8: ku a ti mdlonyorile na ku ta ti size dd ku size 40
0: na vula ku nhlangene
8: na swinyana na size 30 na
0: 28
8: ya leswa ku fata ku dlonyo na pele kasi hayi loko i mbala tsena xi tala ndhaku xi khoma xi tlimba ni swa ku ha xi tlimbile mi tlanga ku size kati xi hi tsimba xa ta xi khuvula hi right hayi matheli mwa ndo ku ngena xi shopa xa kwana homi nga xala nchumu elandi wa ibonzo ala backstage tota ku pfu
0: ani no ngena ni tlhani ndla window shopping na
8: ama bakhal masela ku zai ngena fari xa ba xinwani nyara xi tsinini nyara ya ba counter loko nga ngena nga xavi loko hi huma nyangwa tsena dya ku landa la bonzo na phaxala na mahlama mtsangula ma Jerusalem
0: ho am xavisiwa hi nkanu kahle kahle
8: ha fari mxavisiwa hi nkanu loko nga xavi chumu se hina hi ku ha swiva loko ngene fane zwe xala amo xaba xiwisi xa 1 cent hinene ya hi ku xa swi lava u skumaka mana loko huma inga xalanga na kan'we oh dya ku lava Jerusalem mali backseat ta ku pfu ya i gobagobi ya fika nyangweni hundzuluke laa kukadi ku kombetela hi ritiwo
0: right kesa swinene vutima senyoni
8: tibesi ya nsweswo namuntlha ta dzaheka hi ku hale dyambu ra kona ri pfa ri hlometela nyani nga ku ro yiva se tibakana
0: hayi hala ka hina ku hava na xixa xivongo dyambu ku na dyambu
8: amta xivonisa ku yini kwala ndzeni
0: kambe dyambu ra muxaka wa njhani
8: hayi leriya ro hisa
0: ndilo
8: hayi handle ka leriya ri na madyambu a ni kuma i ri na madyambu loko ri nga hezi ro rayita kuleni ko basa hi vula leriya ro mineka ku ri mpahla mineka na muwaba yi oma
0: hi ro tirhisa michini hi ro dyambu
8: hayi nana yo michini hayi ya kota ku humesa dyambu kwalani ku namuntlha ri kona
0: yorae kesile vutima senyana
8: okay, well, DJ Mregla. Oh,
0: you're going to push him on the walk like a Makelwan.
8: Ah, then I got a brutal speaker, Ramajin. I said, well, you have no funny, no funny way. I'm not going
0: to say, no, I'm not going to say.
8: Hayi abantu sesungurwa ka harimpundu sesiwani ka hatiratirwa tsingitava loko ka khandi wa mali babu.
0: Okay.
8: Sta bona ka loko renga uyi ba ma phone ama 5 se manje se ya chaya se kota ku inga nuti oyili.
0: Mhm.
8: Eni wa sibile xi yavenge damba ra kegulu ma xitiva.
0: Oh, nwina mi nga ri mikegulu mi ri damba madala.
8: Ah, xona xi ya xi ri ti damba ra kegulu.
0: Oh. Xi tsarisiwa sweswo.
8: Xo biha a xi no heli kahle xi bixexo xi vangela na tinhwana na mataha ya right through.
0: Ni vula ku xi tsarisiwa sweswo ku damba vakhegulu.
8: Yes, i vito ra xona.
0: Oh, okay.
8: Maswinama xo biha nga ku ti nhlaru xi bile xa xi ni vulavula ku xona va nge damba vakhegulu. A swa ha ri kona va ha swi endli masiku lava va ndla ma sunlight.
0: Oh, hayi. Ni ta famba ni xi hlota ni vona ku xa kumeka na.
8: Hayi mara xi nga kumeka maxopo ha bya maya loko u ku hindza munhu wa kona wa swi twa ha laha ku hindza damba vakhegulu laha nga tola damba vakhegulu.
0: Alright, bonusena.
8: Okay, wemreka.
0: Dango. Alright, ke bon mosinyana la kapatlela ra R578 ndlela yeleyo. Mingeni ku tani. Ni bona ku nendla kanjani la ndlela yeleyo. Na vuya ka nwina neri ntamuteka swo swa ndla lungisa swinwana la ri simeriwa. Lucky to a false prophet ndlela yaleyo munhu kutani kumbe na n'wehe hi ta kota ku lunghisa swin'wana na vuya ka n'wina mayingiseri wa mihi hi ndlela yaleyo na ha ta ka n'wehe right ni la ku va ni nyika kahle risimu swakalaka duo false prophet.

loko vo swi tiva ku mpelampela ku na ku va ku ri na munhu loyi a endlaka ku yi nga vileli la kaya laha loyi a xavaka groza loko mhe ni nga xavangi hayi khona swi tivi ku loko vo swi tiva hi u do dubabusi vhela hi ndlela yeleyo nongonoko rekarekarekarekarekareka a ruika special mina ku ri mina mbrakxta DJ hi ndlela yeleyo ni ri exa leri ra ku bombulanyana ra ku faneliwa kahle hi ntima warohonje ku nga ri wona loko mina nga lowo tela kunene n'wana xitabane na n'wa xirilela vahlaya mina lava ni tivaka ni ri I janeria ra ku ntima hi vomu maswivo Abari na jani jilo kwa pamini lakaya hambe na shaba groza ni shavi na buya lakaya kumbeni bashlala kumbeni ntlesa queen anga vileli lo wanga mola na vasti ku haya anga vileli man hambe vanga shavi chuma anga buti si chumu hambe groza vanga shavi fridge tsama tele so hlamba hava shavi si tsama swiri ko lakaya ku tsama ku tele hintsaku incini xi endlaka leswa ku mhalo wa tsama tsakili hambe ni kareni ga bitona na Jeli kahle kumbe kuna unwanyane la ku tisela ku ntsaku la kaela loko ri ke kona loko no ngutiva hi wo do babusi vele ha ne endlela le singu sibra kahle swinaka swa ka tell friends bata ku ngena bagoro ava war war ngani mari a u vileli hi yini ndlela yo yale ne ka swa swinene ar simbra ku tsaka swinene ba ntsero wa mina hi nongonoko wa rega special ndlela le uta ka wena msimi gigizi nwana nwana wa siku nje ndlela yale ne simbra kahle swa ka tell friends ava war war ngani vele

bangu he mana vana la mutini nga rseni home fashion mina ya never gonna go to sisi kahle ku eso button jane mana vana kahle kahle zwo mina kahle kahle ku hiko kolo ka yini swi so hindlela le la mutini so ndla onge me ana ari na koka wati vana arsimra kahle ku saka ka ten friends ha uka hamba wari wari ngani leta mbeka kahle ri simiksa ka nkulu wa munhu ne twanzi vataka ngwena vaku ri ina makadzo vusa rubu rubu hindlela le ri simra ku saka swinene mintsi ro mina ayo ntshembo ka yingisero mina nkwako ku lama ni kumaka vuri kona bele ku tiphina swinene hi vonaka leswi ni manikaka byona nongonoko riga special hi ndlela yeleyo na ta mina ka tlhe risimu ra ku saseka makadzi o vusa rubu rubu swaka ne twanzi twani mingisero wa mina.

0: Alright, it's 060-8105942. Ni toka seka se wena ming sora mina. Auni ing sala uru kwini ka antrenga waka atlinje. Kume tlan timna sa kone te tkola taka kuya ka warlia. Na ora nere ka seka se kuya le ka warlia. Ya papa I file ka DJ Kwamza. Emu Kwamla nye ka njela leyo. Nakteka ming sala ni toka. Amani ing sala waru kwini. Amini ing sala meru kwini la.
1: Amini la gozela mangombe krali.
0: Kasos nere la mangombe krali la.
1: Ndo kangu na Lipopa ye.
0: Na metwa Queen of Lipopa danko. Alrighty, Queen of Lipopo la ndlo fikazi la. So sene kra mangombe krali mle moyela.
2: La u anu se ma stiba ku mkande gondora ara 578. Kwa la mwan siya kwa na tsamse siya.
0: Ka so sene la ka patra ara 578 la malin la. Thanks to God.
2: Na tse mba ku lesi blesa dambabu ke gulu miskumi.
0: Ah, nse na uma sweswi mi nga vuleni ta hina na xikamba laha ya
2: ni nda mi kamba xibele dambavuke gulu mi ni ta hina xivona babu
0: hayi ni ta xikuma laha
2: loko mo ka mi nga xikumi ni nga mi hema timbambu yi rhambanyini tifoma to ku fo
0: ha mi nga wari ni ta xikuma laha a ku xo tinchumu
2: mi hatla mi xicheka before mi otherwise mi swi tiva ku timbambu ti ta foma ti ku fo
0: hayi sweswo mi nga vuli ku ma swi tiva ku hayi khona a mi nga ta lowu nga lahawani ni jime ku jima na maisela leyi ni nga na yo layawani
2: ni ba maisele yi huma mati ni ba yi huma ngati mi twa yi ku tsar yin'we mi twa yi ku pyata yin'we hi ku se yin'we hi ku dzuru yin'we hi ku toto yin'we hi ku wa e ngati hinkwayo leyo no ndzela ku mi famba mi kha mi swi tiva sweswo ku famba mi ala xivi xa dambavukegulu otherwise rhambanyi yi ta mi tshama timbambini
0: kasa swinene na swi tiva ku hayi hina ku ta vulavula mitirho loko se hi fika kesi
2: va tikomba a swi va mi khavha nkarhi mi humeni ku ndwini
0: na yindo alright endlela yeleyo khumenharhu timila swi tata ko vhele kongoma kahle ka wuri liya nara ni ri hi loko se mina na wena hi karhi hi hava famba hi ndlela yoyaleyo ni ta halaka mafuso halaka vajara valambya mile moyela
3: amoyeni ku na tswala ni ta tswala na mi
0: o vonpreku
3: vontswelani i rasta maseve
0: mi ri yini rasi vontsweku
3: a ni rasi rasta vontsweku nona n'wina ni le ku mi yingiseleni hala tlhela ni bula xitculu
0: oho mi le ku frayeni ka xitculu
3: i ku frayeni ka xitculu maseve
0: hina hi rhandza ngopfu xexa xitculu lexo frayiwa lexiya
3: a ni mhani furayi no bya byisa nyala ni teka matamatisi ni

0: ibela ivi ni ku thaka thaka thaka ivi ni pfula ni tshama hansi ni na va milenge a byi ta mocheka
1: o ma vona mi ta vona na le tshakwini
0: a hansi ka ndiki matsele
1: ikhesa swinene vontswalani
0: tsala ni tsala kombani mi ya wisa danko
1: danko hei
0: baya
1: hei firayela xichuri mativa
0: amen
1: halleluya kesa swinene vontsweku va ri va le ku freyeni ka xichuru mi ni rhandzela xo bakiwa mi xi baka hi lexiya xa nikisanani lexiya xa masiku lawa milemboyeni
2: ahe
1: pfukile na
2: hi kona mi njhani
1: a mi ni yingisa mi ri kwini
2: hi kwala a 14a
1: 14a hi kokwani mi ride
2: mi ride ngopfu n'wina ke
1: a ni xota jazz mativa na
2: jazz mi ta ri kuma na magambuti
1: ni lava leriya ro ndla nga ri xipungela marivo
2: na ri vona reriya ra mabandi leriya
1: ya
2: hi rona reriya mi lavaku rona
1: ni lava rona kokwana
2: na xikhafu
1: ya ra xileche
2: na mani school
1: kesini kokwani
2: izona kokwani
1: danke alright ne kokwani la ka humula va nga ra yi kona ni va ta ni nyiketa jas leriya ro ni nga ri mikhusa leyi ya xipungela mi le moyeni la
3: xi tshaka ta ku ni vatswali kusuka laha tshama hambi yo phumula ni taka vavo nkonzeli ku maka maswali wonke ka
1: yo ya ngizo va khonza mani ngizo va khonza ngizo va vona ma ngi fika ekhaya
3: va cele ku tima u makhumbunile mani
1: hayi ngizo va cela ngizo va cela kesa swinene swimatani chisa maxali suka laha tshama la dango alright va fayisa sweswo swimatani nongonoko nkarhi wona rigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarigarig A mi ningisela mirikwini n'wi. Ra bava hambi ku ni mpfula so. Nkasa swinene. Dango. Alright, kasa swinene ri kaka ro bava ya la ku nga na gungu ra mali le bongwangwari le moyeni le.
4: Ahe njhani hahi.
1: Hi pfukile minjhani n'wini?
4: Pfukini ni yingisela ku antswa ni ri la ka ngove i mana pride kwala ka ngove.
1: Mana pride la ka ngove la.
4: Ya.
1: Hlayisekani la ka ngove i mana pride.
4: Nan'we mi hlayise.
1: Mi xeweta pride mativana.
4: Nda mi xeweta i le xilungwini mpanyata.
1: Oh hayi mo n'wi fowunela mu ku heyi va ku rungulini hala ka grand form man.
4: Okay, danku.
1: Kasile. Alright, nkayiti mi letse vhele hi kongoma kahle ka wari liya ya n'we ndoda ku njhani. A ni ku dyi nga yima kwalani mara i kha swi vona swi le kwini leswiya.
5: Wena minjhani?
1: Ni pfukini.
5: Eh.
1: Se why mbala xikipa xa Valentine ku ri ku yindlini?
5: Hey hayi. Sweswa fanekele hi nga swi nghenelele ta swi bula loko se hi heti.
1: Oh, i mbale swona a ni yi mbale Valentine a mi mi humesa.
5: Hayi hayi ka wubiziwangi.
1: Ndzi why u bizelabizela why bizelabizela?
5: Hayi. A no bizele voice.
1: U ndlisa ku yini?
5: Hayi yo ndlisa hi sweswi na mina ni tikumeni kha ni ndlisa hi sweswi.
1: I mani kambeni?
5: I jaleri a ri ka ku baya. Ya va ri tiva ku kahle hi vito ra Stangomzo. Le ka homu 14 eyi hala ka manana kanye.
1: Oh.
5: Eh.
1: Okay, wo ni teka lava ni.
5: Ya.
1: Alright. Mi lo moyela.
6: Ahe mpfukini na.
1: Hi pfukini. Hi pfukini ngo vona.
6: Mpfukini.
1: Ndaka.
6: Mi yingisela ku antswa ri kwala ka xikukwani.
1: Ka xikukwani mani lava?
6: I mana Oscar tinyiko wa ka xigodo.
1: Oh, tinyiko wa ka xigodo.
6: Swinene ngopfu.
1: Oh. Hlayisekani swinene sweswi tinyiko va ka xigodo.
6: Danku.
1: Alright, hi ndlela yeleyo la ka xikokwani la ka xigodo leyi hayi wa tivana hlayisekani swinene mani ku hala ka xigodo 060 double 8 7 5 9 4 2 ntekanyana vambirinyana va nkateko ka hi lavo nghena hi ku tseseleriwa lava ana vhela na yo bayiwile yi vonini ku le matilweni le hi ta nghena hi ku tseseleriwa loko ku ve mutseseleriwa a nga ri kona a yi kona mina ni to ndla leswi ni nga duma hi swoho swa ku vona ni nga leswi ni nga tela swoho swa ku tlanga tinsimu laha avuxeni mutseseleriwa ka nongonoko wa reggae special
7: hi
1: pfukile mijhani mutseseleriwa rhasi mutseseleriwa miri ku ndlaka yini heyi a ni mi kumi kahle miri swi ri yini
7: miri a mika ndla kahle ni bayito hisa
1: o a ni mi khome kahle
7: ya ni kume ni kumta lakala kudivi na hayi
1: e lakala kudu mi favha ngopfu yela kuduva vhela
7: ya
1: i mali la vona Mary, Imani?
7: You're a banana.
1: Hey, I'm going to cut him. Mary, you're a man.
7: No,
1: Yeah, you got it. Oh, because that's not a Dawani.
7: Yeah, I'm going to cut him a book. I'm
1: going to cut him a book. Oh, because that's not a machine with a
7: book. Okay, I'll cut him a book.
1: Dougie. All right. Kheso swinene la very bona dabani hi ndlela yeleyo hayi kheso swinene kwahalani hansi ka nsinya mixeweta boti kwalano wa tivana loko ri mina hi kona ni fanele ni dya hansi a ku ri mutseseleriwa lavaya a ku ri mutseseleriwa so hi ku lava a ku ri voho mutseseleriwa wa ku hetrela se mina na hi huma la a hi huma risimu ra kahle kusuka ka nkulu wa munhu ntlawa lowuwani jambo va ta ka n'wina va ku ri yina risimu ra kahle ra ku nomene khila na damene loko ni hanyizela kahle papa ifi mikhomla nyika DJ Kwamza hi ndlela yaleyo va ta va ri kona ka nongonoko lowa wa African Beat hi ndlela yaleyo va ta mi nyika leswiya va nga duma swona va mi nyika letiya na letiya va mi hlayela letiya na leta sweswi njhe a na vhele ma swi tiva ku tiko ri tele hi mikitsikitsi hinkwaswo hi ku swi humelela kwala Afrika va ta mi hlayela swo mi ta swi twa kahle kahle ku endzeka njhani kumbexana ma zo fika na laha phaka Limpopo a rezi ku z a yi tivi ku swi ta endlisa ku yini all right network ya ko yi le ku ni borini laha a yi ri ku ndleni ka swona hi ndlela yoleyo ya ni kanganyisa laha ya ni kanganyisa noto weke leyiwani a yi la ku ba tona mativana no man killer na other man risimu ra kahle swinene kusuka ka ntlawa lowu jambo risimu ra ku saseka mi nge mina ni humala ndi vanga site vhele hi ndlela yeleyo hi ta hlangana futhi hi misunguruku ka nongonoko wa tale mbilwini hi loko se mhe ni ri vaya hi ndlela yeleyo ro famba leswi twana.

ya ndlela leyi kanda bongomana imbelela ko ha yona ya le yona mixerone so saika loko sa hlekete ku dunisa mumbi wa yena hlekete ku dunisa nwana wa munhu e Yesu Kristo kanda bongomana mikita ngutunduka hi mhaka ku va randa ngopfu leswi swa swidloko leswi ya swa ti baula Paula hate leswa a randavula wena mixing so saka leswa una swidloko swinwana tswa ku talisa swinwana khala inwana inwana nga hleketa ku yona una yona the past 3 when I mix room so saka loko se ngene ni xidomu so leso for vale so ku ntavani kan pfula ti tingo ta mina la ya evi khare hi hleka ni sana eka ku maskata ka bona eka vanhu vanaro when I mix room no saseka na iba hlekanisa vanhu hi ririmi rinwani na rinwani ra xi Afrika leri kuma ku vanwanani hi nga tokota tindimi tinwanyana a u tiva leswaku vanwanani vana tokoto wa ku kumeka va vulavula tindimi ta ku tlula 10 was one tindimi leti hi nga na tona la musasini leyi hinkwayo vanwanani va kuma ku over 10 languages va ti vulavulaku so ku vulavula Xitsonga munhu yelo wa xivulavula vulavula Xivenda wa xivulavula vulavula Xixona wa xivulavula Spedi Xizulu Xixhosa Xilingala Iswahili ya vanhu van'wana va hatla va khoma swilo ni va hatla va khoma ti language leti wena mixer home no saseka Navaka mani vanhu van'wana va ku olova swinene loko tshuya ka timhaka ta ti language wena mixing no saseka va hatla va swi khoma swilo leswiwana a ni tivi ku yi hamba hi mhaka ya ku kumbexana va hatla va vanga vuxaka loko va hlanganini so a swi letaleti ngopfu ku va dyondza ririmi rin'wanyana va ka mhani hi n'hwetinyana u nga kuma ku ririmi leri va nga ri tivi se va ri vulavula ya va fana na vana loko va hakula wena mixing room saseka handle byi ka byi interacta na vana va van'wanyana va tindimi tin'wanyana u kuma ku ri swi va swi va olovela ngopfu hi ndlela yaliya va hatla va khoma ririmi ro karhi kwele ku huhwini se ndlela liya a ni ri a DRC wena mixing room no saseka sweswi ni la ku ya nghena tikweni rin'wanyana ra Uganda ya ni va vona va yingiseri va mina vusaseka va ku a Uganda ku na swiyimbeleri swihi na a mi ta swi twa lomu ka mi yingisela nongonoko lowu African Beats mi ri na mina DJ Kwamza mi ta swi twa ku kahlekahle Uganda hi na swiyimbeleri swa muxaka wihi nakona swibako vunanga hi ndlela yihi wena mixing room no saseka wo tshama u ri yindleve

Ya kuri risimu ra ximoya wena mixiri omno saseka risuka kona kwele DRC Democratic Republic of Congo kona kwele tikweni ra President Felix Tshisekedi leri kahle kahle karini wa sweswi ringa ku hluphekeni swinene hi xitsongwatsongwana leya xa Ebola. Na vahlangano wa swa rihanyo misava leyi jikelele hinkwayo lava World Health Organization va nga ku ringeteni hi matimba ku va phalala tiko leriya ku ri xitsongwatsongwana lexiya xi nga tluleli na matiko lamo talatala lawa. Hikuva vona loko ri na timhaka leta Ebola swi endla ku ri vanhu va venga na ku vhakela tiko leriya ra DRC, ene ha swi tiva leswaku vupfhumba hi byona byi tisaka leswi hi ngo i revenue etikweni, hi byona byi tisaka xibalo xo karhi, ti-tax to karhi leti va ti hakelaka loko va tini va karhi va etlela lomu ya tihotela ta ku hambanahambana va karhi va xava swixavaxavani leswi nga kona kwala tikweni. Vapfhumba vanhu vo ta hi le handle swi endla ku tiko ri generate mali, ri va na mali ya ku hlaya swinene leyi ri yi tirhisaka ku aka swilo leswi pfunaka mani na mani swo njhe swibedhlele na swikolo, vana va kuma tindhawu ta ku dyondzela kona. Wena mixiri munhu swi saseka loko mali yo va yi kha yi tirhisiwa kahle yi nga weli eswikhwameni swa lava va makolo, swo kuma tiko ri hluvuka swinene hi vupfhumba. Se loko kumeka kha ku nghenelela timhaka ta vuvabyi byo fana na va Ebola, vanhu va khansela na marendo ya vona loko kumaka hi nkarhi wo karhi a va kunguhateli ku va la ku endzela tiko leri ra Democratic Republic of Congo loko va ehleketa timhaka ta Ebola, hi ku xitsongwatsongwana lexiya heyi veri xi na matimba ngopfu ku va u heta vhiki loko xi ku khomini hi leswi eyi u va Jehovha ri na wena ku sirhelela tindlela hinkwato, ene xi tlulela hi ku olova loko ka u vulavula na munhu loko u tlhambukeriwa hi marha ma wena. Hi swo swi hi hlohloteliwa ku ri hi tshama hi mbale ti-mask hi minkarhi yo tala loko hi kumeka hi ri na vuvabyi lebyi byi xungetaka. Ku va u khumbiwa hi droplet nyana ya marha ya munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xolexo, xi vhe xi va xi ku khomile na wena. Xitsongwatsongwana lexi nga nghozi swinene laha va nga endla vulavisisi van'wani va ngo xi tumbuluka ka timhaka ta swilo leswi a swi le ntshaveni swa ka valoyi vo khalanga, hi ku na swihlahla ngopfu hala vo Democratic Republic of Congo. Se swi teletele wena mixiri wa saseka, mixakaxaka ya timfene, magorilla, madiyini yini, se ma teletele ngopfu kwalaya. Van'wani va ku a swi nyanyisiwa na hi ku van'wanyani va na rinyamanyama ngopfu, va swi kota ku madiriya madila weya madigorila lawaya loko va maphasini va dlaya va yevula va endla mitonga makaya. Minkarhi yaliya loko va kuma ku ri ma na xitsongwatsongwana lexiya hi leswo hi loko se hi xidomu kumbe xiyimo xa le henhla ngopfu xi va xi nghenile emugangeni wa vanhu va lava tshamaka kwalaho ka va lava va nga xaviseriwa kumbe maqatha ya gorila. Kwamza hi mina wena mixiri omno saseka, ni nga na wena kwala ka nongonoko African Beats until 6 o'clock, from 3 to 6. A ni vulavulisa sweswi u ta swi twa loko se ni pfula tiqingho ni ku nghena vanhu u twa a ku njhani mrugs. Ni ka ni vulavula ni kha ni famba na nongonoko ni fambisa sweswi tolani kha ni swi dyondzisa swilo leswi ku ya veni na matikhomelo lavanene vayingiseri va GCR. Leswo hi teka xitichi lexi hi xi veka ka xiyimo xa kahle ngopfu, i xitichi xa kahle lexi xi nga na vuhaxi bya kahle xi nga na vayingiseri va quality. Kani kombisa timhaka ta ku matikhomelo mo ka ma nga ri kahle ka radio ma hawula n'winyi wa wona xiyimo, se hi nga pfumeleleni ku va hi hawuleka swiyimo swa hina hi va ku va hi nga tikhomi kahle hi ndlela liya emoyeni. Wena mixiri saseka ya ni vona na King Tsonga la u yimi ku lunga diba Afrika yin'wani King Tsonga masiku lawa. Wena mixiri saseka kahlekahle jandri leyi yimbeliwaku hi King Tsonga a ni twisisi ku i ri jandri ya muxaka muni, yi wela hinkwako kahle ka loko ni ba marabenta ya wela, loko ni bata Afrika ya wela. Se laha u twa xinari lexi a xi tirhisaka King Tsonga ni ku tsavulele risimu rin'wana ri nga thiwaku hi rona No Balance. Ya u la ku nghena hi ndlela yaleyo netiweke yi ngu chinganyana katsongo wena mixiri omno saseka No Balance.

swi na ri swa mixaka lowu hi swona swi nga endla leswaku ni va ni kuma na muyingiseri wun'wani wena mixeri musaseka wa ku kumeka a ri eKenya wa hi yingisela swinene audio streaming xa hina hikuva a karhi a nandziheriwa hi vunanga lebya Afrika hi mi bela ku byona laha wena mixeri musaseka nkarhi wo tala loko ni kha ni hlaya marungula lama ma taka hi le ka Facebook makuma na yena a nghenini a khometa wena mixeri wa mina musaseka a ri kwele Kenya kwele wena mixeri musaseka kwele tikweni ra president William Ruto ku ri nongonoko African Beats lowu tiseriwaku wona hi mina DJ Kwamza malume ifi Ephraim wasa makwangoli wena mixeri wa mina usaseka 7 minutes to 4 o'clock maitiva bibele ya loko lava ta dyondza timhaka ta bibele u landzelelisa yingisela GCR more especially on a Sundays ande yo don't like to buy ukomeli swi swa mashango swi swa matimba ngopfu la ku nga na vafundisi va hina va matimba swinene va lava nghena ku kwala hinkwavo ku tsuka kuleka va mfundisi tlabzane va mfundisi matimba va mfundisi mavatsa va bona mixiro mo saseka va teletele va nghena ku kwala va nghena ku va itondisa eta bibele ya ni mkomeli risimu leri suka ku leka mtititi ka lafta mhlengwe ndisani ya siya chauke bata xiga za lafta mhlengo baleta Africa wena mixiro mo saseka sa 20 risimu rero ra ku bibele lafta mhlengwe

Gimete ndeleleyo lafta mhlengwe kusuka le ka mtititi New Orleans wena mixero mno sasaeka ekombisa eti makata bibele leko hi hlayeni hi twisisa what's one of the makata bibele mkari otala ati donda la ka GCR kuri vanwani kahle kahle se vati tirisa kula ku khutuza vanwani to beku khutuza loko ya ka violent wena mixero mno sasaeka ku khutuza ko ku hembeliwa hi matsalo kuma ku swi kona nele bibeleni swi sweso u hembeliwa ku loko nga nyikeli so much leswa nga katekisiwa kutuziwa sweswi ya wena mixeriseka ha loko la ku donda so tala mahelana sweswo ha yingisela GCR hi sonto ha u ta tiphina swinene yi khomi swona dyambu hinkwaro wena mixero mno saseka kusuka ka vunanga ka tidyondo hi chumayeleliwa rito ri kala ri twala weni jikayela se ni ta teka tiqingho ta wena.

0: sibuyani kahle. Eh tsula taula kwa ikha hi ta vuya mbuya hi matlanga karhi un'wanyana network ya ha ri ku swi rayini nkarhini wa sweswi wena mixerin wo saseka a swi koti ku twala kahle leswi va hi xaviselaka swona laya teka riqingho ra wena wena mixerin wo saseka ivi va hlekanisa vanhu vanharhu hi ndlela yaliya hi ya mahlweni na nongonoko ahee mi le moyeni mixeri wo mi lowu saseka
1: xikani malume ifira vaxume
0: ahee boti gift
1: ipfukile
0: ipfukile minjhani n'wina la ka muswani
1: Ay, okay.
0: Hey.
1: Kuna bano kubele lebo duma mshaba hinkwayo jikelele kusuka laha gena FM gangeri wa rivone.
0: Mm.
1: Kuna kokwani swa boha. Bono papa. Ay, saka madavuli kusuka laha ka makota. Mina hi mina veli na. E va ku kasa.
0: Mm.
1: Kuna xela bisungwasi. Hina va keta mgonati. Nobo tshopi ma ba hetele ba kusile fan tsandla e TikTok ya xiana moya le ka ita be ya ngwana wa yona.
0: Eh.
1: A bona ka mafuma. Ke tifte cho ko ba ku tsuka na tiko ene ka mswane. Fita bu a ka ba luma e fini ko hita. To mala ba ba itsame ntle ka xitulo xe rentele ka yiko khwe.
0: E onge moni bona bo ti gift ni ti khawulelini ti ta. Sona. Danke. Nangwe na yene shuma shuma swinwe. Basule dine boti gift kusuka la kamswane. Ngwe na mlandelako mimani vale kwi. Ahe.
2: DJ Mkwamulanyika.
0: DJ Mkwamulanyika ya loyi boti masenyana kusuka ka majos.
2: Ahe buri yo mama kaka gondra ti mani ra this ara 578
0: ina ha nwe na miganyini loko akuri mali mani leswi nga tsaiwa
2: la efambe kai rhala mali a iri nga na ma 378 ni ya 578
0: na va R81 va kichumu
2: lo mani tsongwe leyo
0: ina
2: ah mona mthanteka squad swa mina swo tiya se swimbala mateki se sta badge baskirani sungula ku tambisa mu West Jade
0: ina
2: Ah, kuna mba kusungula boso, kusungula yona mbiwa wangu. Kwa leka makosha, kwa la jawanini.
0: Eh.
2: Ah, elzisimila niyo isungula kwa hizi ifamba kupambini. Sumangu lisa kala pezo mwa kwa boss man.
0: Hmm.
2: Ya, iyo ifamba kwa isungula pambini. Kuna wana inangila tajoy, inangila man brandi mremi. Leka. Kwa hivyo kutikulere na kuwa mire roro kala tifikisi nyana li Karivana Oye, mire batan skota baku nwa shi suti siya akota ungunyu tera Isati amisa muwe sikete kuzikyo vanga La, ila risutu so oma la wa risutu so oma ita suwa leso talekere kini Ya, ebese ni, ebese la se sara tisa babu ya Mleo sabara tita kuna mta arabu ilandeni majeni Akantiru wabu na lo uti amisa muwe sikete Enkwaba lawo an akaba chiriso e botmasenyana kwa la majosika gondora ara 578 DJ mkwamula nyika kwamlela ne yakaya
0: hlaiseka nzunene botmasenyana hlaiseka
2: mono kundwi
0: ndwendwela ka majozi la aye mwe na mlanda ku botmasenyana mimani vale kwi
3: Ni mani wale kwini ne mgangeni wankana
0: oh mana anakanya le mgangeni wankana 14A
3: A mema kumang marungula kusuka kule ka mhani.
0: A ni makumili. Hey, va cancele swinene. Va cancele swinene na swihanano. A ni makumili kahle ngopfu.
3: Eh, leswa tsakisa swa ratana.
0: Ni
3: vona na kwakwani kwa mkwamu.
0: Ina.
3: Ni vona na mhani makwamu. Ene ka ani hindi ni pen. Ani ani ani hindi ni ya ku deliver.
0: Okay,
3: ku mhani ana ka nyoka. Kuna nwana va khambi na vala.
0: Ina.
3: Ai ni karateka mhani. Loko hey, va disturb loko nfika la sana ha fambanga.
0: Ni
3: ni siwe ti text totala.
0: Eh.
3: Ai mara yimane ina na man.
0: Impela.
3: Eh kuna ku road nyoko ukumeka le atikwenda ka la kandindane.
0: Eh.
3: Haye ngena ni fika ni sa man.
0: Eh.
3: Emene vuya man sute ku jajeka nyanza ati hunyi. La babe le ndzindlane la yani vongo hi bona phunyuka bang phethe mu role jele.
0: Ano
3: sute uva ku ijajeka ka.
0: Eh.
3: A ba ngene ka heta china.
0: Ina.
3: Kwa mnaru wako na mta kui mani. Ah, kukwa mkwa mkwa mbete na mta watawa ngarikona. Ha, nesu mara mwe vangi vangi ni sema wani watawa zeni. Watawa zeni tena na mta wari kufambeni. Eee. Eee. Tawa ngezuwa mana anakanya.
0: No, nakenza sunene mana anakanya saise kansu nene.

0: La 14 a.m. gangeni wankano.
1: It's all.
0: Thank you. Yeah, that's a killing of the member of the guy. Not all of Kovati Boni Manana Kanya, La 14 a.m. when I mix room no Saseka. Kuamulavala, Vula, Watalang, Kenana, La Moyen, what's a kitchen and goop, Naman Vakai, Nanavona, what's a king goop, Kuava Boni in Telalia. Aye, Milimu mix room no Saseka.
1: Aye, aye.
0: Aye, ndo fuka zila mangombe krali la.
1: Lazo zeli la.
0: Lazo zeli. Ii.
1: Nisekansa se stafumbe leka mapapila li.
0: Ii.
1: Nisekansa magoda leka mkosi.
0: Ii.
1: Nisekansa kukwansa boha leka makosho li.
0: Ii.
1: Alarna ndo fuka zila mapapila mangombe krali la ye.
0: Aye, ndo fuka zi. Thank you. Sweet really, this is Tavelia Kumbe, come Navella, Papa Nampundu, very bad day, Agasikurana Monta. Macoma Quantam, Elia, it's a really like a dashboard. Oh, Unitiva, as will you go only haki. Those who want to stick a relation at Salazalum, the Quantam, Tava Chayer, was one of the mixer owners as Ega. Eso hole mo ke siwa ku hambene wa mungano wa wena hambene ni rixaka ra wena loko dza u khandiya la wa khokhela wa hakela hey
2: DJ Kwamza
0: DJ Kwamza yelo u hlayisekile nwana
2: ha hi pokele ngo bona mabala
0: ena
2: lembe ra korela makwanga
0: ra makwanga eh
2: mone teka man khuma loko suka la 14a Uteka na bo mana anakanya le mani mashele la.
0: Eh.
2: Ni hetela la hi masenyane, Ronald Maluleko kusuka le mawa le.
0: Eh.
2: Lava lava hlekanisa hi sanje maka kusuka la ka ndambe mugangeni wa ka Roman FC. A yene ni DJ Kwamba.
0: A yene ni makam.
2: Danko.
0: Danko. Ile mo yene mixiro uno sa seka.
3: Mama mkomla ni.
0: A hey. Impera laga di gungu diama liman say sekan iso na. Matwa impera logo shkuemba shu ekateke isa magungu la wama etuale la mali. Iso asinga tabako na leswa ko itu peki sana efamba kai kutuziwa kutuziwa na busiku. Eh mile mo eni mingsi romu zaseka.
4: Hey, my auntie, Malia, I'm matuka in Pella, and I got to pack. I got a dawa,
0: I got a dawa, Mativa.
4: I was born a local man and general one dinner, and I could love a mile look quick. I have a Angata, it was a good diet, cover farm.
0: Eh,
4: Bakuskaraka in Amali,
0: Amali,
4: oh, my Nukumasakana, Kavala, Lama Fuman, and Tom Biakwala Kaya Kuala Kamakosha.
0: Eh.
4: Ebi niku master kanaka naba vaki ka mani wa mina kwa kwenu kwa kuhlula master kanaka mani riperili kwa la ya kusuwani kwa wana kuna makelani wabona imisi chavalala imani liliene riperili kwa kwane vanda wango kwa master kanaka akabona iku kwa kwane gaveri meni kwa la kama kosha tisapi titwa shirami kwa halloween
0: titwa shirami tichawa kutlela hande tingata furaiwa
4: tingata tuwa kukufumela
0: na na kesa suna ya niku kwa kwane gaveri
4: saise kani kwa kwane dange
0: baya
5: The king of Manjar Gian Derek Samu and Mpugi.
0: Ifuki Limjani put Derek.
5: I Fuki Nina, Ningan, Nakombelagan, Genisan, Gensa, Manan, Maman, and Kim Sanga. Then Ganana, Nanako, Nanako, the Junior. Then I tell them, Julia, my lecture in Bambinagama Gazette. Swami Moon and Angapugang, Mana Swam Son.
0: Oh, Shasuta, own them Kutan
5: Monday Moon Fanny. Monday Moon Fanakas, the school of Pulukwan, eh?
0: I know
5: Omar Sangu, the farm beside the ring. tirhisa nonga sisi. Danke danke.
0: Ah, so sta lunga man Boderick. Iso.
5: Danke danke.
0: Danke. Ya, mosita Boderick vakava tivika kutwa ku vava endlela eliya eya vakongeriseni vaveka swikongelweni swa hina loko ikhari hi ya lomu ya ku kongeleni ku ra vatli va hola membara leya hi lava yi tshama eka yi nyawurisa xitichi xa GCR. Ahe.
2: Nkwamulanyika.
0: Ahe.
2: Ah, se ni ngheni ka xihosana la.
0: Oh, ni ngheni ka xihosana.
2: Ku na gumba a tipolisi la.
0: Ku na gumba gumba.
2: Leri maniru a ka naka ka ngwetu wa chopa le ka mavalani le. Xani ku maniru a ka naka ka masendza ka mdawula a machela pavumente. Xani ku maniru a ka msengo wa jujuvuka. Kwele ka mdawula ka xikwava. Dala ke sa utendene e gomba gomba mi dwa tris tshwa tshwa sa dange dange dange MSK kwamla.
0: U khetsa mina gomba gomba. Ya masito gomba gomba vakava swixeweta na hemkari ya kona sweswi phela seri jikile. Akahlekanisi hi hundile izi ya tirisa sweswa swa ku maniro leso vakava swihulisa xisona la ya. Ah hey melemweni mixire muno soseka.
2: DJ
0: Makondo mulo hi aloyi swimatana chisa masha li la tsama.
2: Ah, ni vule swona hinkwaswo. Ah, namuntlha mo ni nghena na vanghana lava landzelaka hi muxaka wun'wana wo karhi. Ku na khale ka Bethlehem ya Hapama Farm Market Beach. I sarajeki xiviti la ndyangwini wa ka sayizi a ngheneni va. Xitereka xa kona mukhale ka kona a ku ri swiwetuwe. Ni ku kumbulile swiyeto ndzhaka. Mo hetelela i ntukulu yena i Elisa Gamba yena u kumeka la block 6 ka mavalani i n'wana swixi. Kumbulile ndzhaka.
0: Ina.
2: A va nghena na mabulandela swimatani chisachisa maxalu. Wu suka laha tshama block 6 i tesiwile DJ Makondo mulo.
0: Ku khensa mina hlayisekani vana madyambu lamanene. Thank you. Yes. Yes.
6: Yes.
0: Yes.
6: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Ah, aka tsangela siku ra ku tswariwa ka vunwe maluleke kana nuna ngolomba kwa la mutini.
0: Oh, swi levane swi lo thanda kwa.
6: Ah, so yini ku mera xika xi ba xungonda khale kwa niku inga chaisani yana ka. Uta DJ kwanza. Ivi xa chichini se va teke ti nwanyeni mara se va bhata vona mara ku ri teti ta nongono kwa nwi.
0: Okay,
6: le ku tsangela ni ka siku ra nwana ra ku velekiwa. Mautwanyana ka ntongonyana ngulumelo.
0: Na kana utwa ngulumelo lo.
6: Mauti.
0: Eh.
6: Ni shoko loko ninga hembi Alex very Alex Macheta ya kona
0: vela. Oh, vela.
6: Eh, le ri seri bhaku sweswi se va humini ka GCR ke. Mara va kha va ni hingisela.
0: Okay, va kha va hingisela le thelo va
6: kha va gwangwanza ka be imani na. Hi ba le le gwangwanza MK MP ndambi. Le gwangwanza. Ava swipili mani nwa mashava va hisini vakiti.
0: Oh.
6: Manuwa mashava la vangena ku ka GCR ni. Va hisini la vo hlangana na ngozi liya ya ku biwa harika.
0: Eish sorry.
6: Ah, ni na vona. Eh, swi nga ndeka ni kuma ku swa ndeka ni ri va makhelwani hi tiko mara. Ni nga tivi loko ra vo mara ni pfumela ku va vula vona no la ku se va la tshuwini.
0: Eish.
6: Eh, hambi swi ri tani mo ni nghena na vanharhu ke. Tarangi swo xikimi swa mina xa ku bring wood na swidloko leswa swa tipapa. Lava n'wana lava swipoti la. Tarangi lava swipoti i loyiwa i. Kambi mani ka tshini ku nyaku gift jo wa ka khubayi a tikweni le ka mshane i braya mina e kulukumba le yo boya ke ta kunene shipoti ni a so ti a ju le braya mina ni mitina ka a tsangela na nuna ni sa swona phela hey ivi ni nghena R578 ni kuma voti ma tsenyani yena yo hi inwaya ni ngamula lewa hi gokena swipono no leswa swa dayizi maswana nya
0: ha ya boela
6: yele xiya xa tipapa nhonga hayi rhamba nyini i kona
0: tshama yi ri kwala tlhelo
6: ni na vumbhoni bya swona ni ku bira ya mina hani mi twini mo ni hetelela hi mikhegula lowu wa kwala tikweni lowu wa tsotswi ve ri kokwani gavigavi loko mo hi kuma kasi ni valititini basikirini ni vanhu va siku basikiri yakwe ku rheyila mina va ha ri na tsolo ro pfuxa basikirini leswivengetefaniya u huma kulu ya hamba ya blue ah, me fika hi John Gaveni hi niki basikiri nhlaya xinuna hi xixa kona ku hi niki basikiri we hi va hina ku rhendzeleka ni ku khandziya na kheriya nini a ka ha ri na tolo ro dirayivha laya murheyili wa basikiri liya hi
0: miniaa
6: vati se i nga ri lexi ri khidzimbelaka a ni se musi wu pfurha swinene ku na ndzilo laha handlela na sefo leyikulu ende swa xitori DJ kwami zakakwa ni ivideo a mi ta swi vona ku ya sandleka swilo ka makoxa
0: a hi mpela mani
6: loko o za va ri kona mijahani loya swoniwa ni yan'wi
0: a hi mpela yana ni mahlweni mi n'wi tlangela n'wana yaloyo kambe mani
6: hi vun'we malileke xi le vhali n'wina hanyananyana n'wa wa kahle
0: maikaseke
6: xikwembu xi ni nyike vana va kahle loko ko vo vana va mina mi vona ne mhana kona swa xandeka
0: swa xandeka
6: vana kona ha va tlharihi vana va nandzuti mina
0: yo
6: hambi va tekele papa hambi va ndlise ku hayi kho vana va mina va horile ma
0: se n'wina mi rhami na ndhuti ka sesi xalao
6: hayi khona mina ni twana loko ni nghele moyeni ni vulela ku a swi hlangani loko va vovana swihlani ko fani gavei va ta mi byela kwa n'wana loyi ku va n'wi kuma kwa ni le kaya ni fambela ri na munhu no huma ni ri mexe
0: eswiendlaoko
6: tindisani ta mina ni se ndzi nga ri hi hetati wa kona na buti wako me nheli n'wana ni la kona mara loko va ku n'wana wa matevula ni i phuntini mhe na kaneta mhe ni tlharihi
0: ha hi mpela n'wina mi tiktok ya
6: radio matevula va phuntini hayi kho hayi hale ka salati va ku sala tinhlungwani ka makoxi laha va nkata mun'wana ti lwa wa ntlhuhopi va va heta va swile vandla ha ni tiktok
0: xeswinonakeaswinene hi swona
6: hayi chumayela n'wama loko swa ntswari handle hlayisekani hlayisekani DJ kwami
0: hlayisekani atiwiya
6: madijiji
0: va tiphina swinene na vomun'wanati hi va eleke machei
6: maswita ku se ya cinca hani i nga ri loko mi va mi kha mi khupuka khopo mi nga yitwa ntshava liya
0: a never
6: hlayisekani DJ kwami
0: na n'wina swi vetaa
6: va te hi nga loko se mi teka tikholo swa va disturba vobe va xi layita hi voxe
0: okay danke
6: hi
0: swona ya ni kombela ku teka vambirhi sweswi se ni gimeta laka tiqingho wena mixiro mino saseka 21 minutes past 4 munanga malangavi ma yimi ku lunga la ahe mele moyeni mixiro mino saseka
7: ahe malum if
0: ahe
7: mi pfukile
0: i pfukile minjhani n'wina
7: i pfukile hayi ma ri kwala ka makoxa
0: na ri kwala ka makoxa sesi ALC
7: vona
0: a n'wina hayi ma ri kwala ya xipanwini xa va boti masenya na mi se pani loliwa n'wina
7: nitwe swona na no nghena no va ku hava swi hlaya na ho nghena no vuya a leswi a swi vulaku se xalati na ni navele no jika ni nghena kwala no oxa na vona ku bizimiwe le ka vona
0: ko leswa ku le ku chachamisiweni hayi ku
7: ku le ku chachamisiweni loko ni chika laha ni ku ni nga ya kaya kumbe ni jikanyana laya kaya swihlangu swi ya ni vona ku sungula
0: ah hi mpela hayi yanani mi jika mi kuma makata mambirhi manharhu
7: hi ta jika kwaleni
0: no va na ku tshemba na leswaku na leswo rhelelisa swi kona swo rhelelisa makata
7: lawa swi kona ku na magayisa swi nge tsani vo hi va teke vo vanharhu
0: mbilu yo basa pa
7: vo buti masenya ku le gondzweni ra R578 seni kona ivi ni teka na mashoot gracious people ni ta hetela kokwani gaveni kwala ka makoxa a va nghena elisimilani ivi nyuma moya kwala jawanini
0: a yi kha yi vutisa boti masenyana ku kahle kahle xivongolo xa ka milani xa xiphutukezi kumbe xa xiyini hi sesimilani hi veke ni rivaleni
7: xivongolo xa xiphutukezi
0: o ya swi tiva ka swiboti masenyana yi ngo vhumbela
7: vo
0: vhumbela va kuma swi ku ri swona
7: swi va kokansini
0: okay nona kesa swinene seselc hi
7: swona
0: hi swona ya hi ku ni boti masenyana yi kha yi ku hava hambe xivongo lexi xa xiphutukezi hambe xa xiyini ende yi vule swona hi mpela hey ya ni kombela ngomi nghena ku sweswi mi gimetela masitiva leswa ku titingo ha ku nandiha ka tona tinga hili hiso hambo pfula 3 solid hours le hinkwayo mi nge heleli va yingiseri va jisana yana na laka ku kandisa marito n'wina van'wana ahe
8: mume ifi
0: ahe
8: kare a mito mani ka maxumu
0: ina mani
8: swi hi khoma kahle
0: na yena swi hi khoma kahle lomu ka mi nghena mi haxa mi ri kwele kaya
8: hawa hi lava ku hlamula vo mi hariva leka makoxa mi hariva phela ku hayi wun'we yi tekele vahanu wa yena ka maluleke phela hayiku vanhu va kona vo ti vuyetela
0: okay va ti vuyetela swinene
8: va tindza vanhu nyana se hayi va tekele vahanu wa vona hayi na hi karhi hi huma ku hala ka swikhukhuza
0: ho mi huma ka swikhukhuza
8: a hi ti humesile a hi dya hi fork and knife
0: a mi ri ku tlangeleni ka dzonga ra malembe leri va ri
8: na timbhoni ta kona i misava ya vakokwani liya maswona ku mala hina hina misava
0: a hi vanhu hi n'wina mani
8: lembe rin'wana na rin'wana vo chela ti-sens futhi hayi ze hi rhatshana valungu wa valungu futhi va hi khome kahle exhayi mamiyela mi nga ta navela
0: himpela vaperiseni vanharhu mi vabyela ka vaperisiwa hi mani
8: mani perisa vona hani gaveni kwele ka makoxo riperini hani ni ku vona esikoni sesixalati maluleke i rhanga hi maluleke hlungwani ni hetelela hi ku perisa mhani makhuvele le ka ndhambi wa dzumeri vanhu lava tirhisiwa hi mhani maxindzi i kokwani wa ku hlulo i mhani wa maluleke la
0: hlayisekani swinene mhani wa maluleke
8: kwala gani a ti
0: a hlayisekani
8: maswita ku ni le ku fambeni a pfaleka makoxa
0: na swi twa mi hi pfaleke
8: ya vona na vaboti mana
0: a mi ri ku pfaleni dango ya wena mixini saseka se hi ya mahlweni na vunanga bya Afrika na n'wi vona Chantel Sithole kusuka kwale Zimbabwe n'wi dya wa ka Sithole loyiwani kambe a nga wala wa South Africa ni u tshama kwale Zimbabwe Chantel Sithole a karhi a fambisana kahle na Baba Harare va ku nganganga i vito ra risimu ro leri wena mixini saseka

0: ati vuyisa vanhwana Chantel is thole endlela yeleyo wena mikiseri wa nosaseka a swi talangi ngopfu ku kula ka vunangala bya jandri leya sungura hi kuma vanhu va xisati kambe Chantel is thole u va nghenile ndlela yeleya leswo ta vuya na macinelo ya kona wa swi vona ku na energy hinkwayo laha wena mikiseri wa nosaseka eka rhoma la kwako 4:30 hi ya mahlweni na nongonoko African Beats vulaunga na mina DJ Kwamza Felix Wazekwa u yime ku lunga wena mikiseri wa nosaseka ako oh la la la Eso lo con languta vitra resimler erin tsundukisa resimler nga tsama ri biwa enhla wa cool and the gang vaku la la la let's go this cool la la kambe leri ra xi Africa twana ku ri bayini
1: bokanisa ki bokangeli ngai nandaku nzoka ngai nde na kangeli bino na libanda eh utilingania makambu itinga ngai na timu la Emil Ngoy Kasongo.

ました。

0: Mavinga. J'ai sem protection, Jean-Calvin Rousseau.
1: Ya kuri swi nare swa Felix Wazekwa swoleswo wena mixiri umno saseka va ku oh la la la. Ya mukam tsundzuka leswaku le tikweni leriya ra Zambia wena mixiri umno saseka leswo xidumbu lexi ya xa former president yena Edgar Lungu xa ha ri ku hluphekisiweni na sweswi leswaku se fikeleliwa kahle twanani ku kahle kahle u fanele a lahliwa rini swi la ku teka lembe sweswi loko wa vona loko a lovini hi lembe leri nga hundza ku ri ti 5 ta June na sweswi a nge se lahliwa kayakayisiwaka lomuya timoxa ha ri wena mixiri umno saseka hikwalaho ka ku va ku ri na ku kwetembetana exikarhi ka ndyangu wa yena Edgar Lungu na mfumo lowa wa Zambia. Mana ku kokelana hiku i mana fanele ku lahla xidumbu lexi ya vandyangu vongo va lava ku lahla munhu wa vona kasi na mfumo na wona wu lava ku lahla president wa vona. Fale ku va na maveriviri le ndhaku leyi ku xidumbu lexiya a xi nyamalalini lemu a xi hlayisiwe kona hamba ko va maveriviri hamba ko va yini lama ma hangalaka wena mixerini saseka kambe swi tiveni leswaku Edgar Lungu na sweswi ka ha ri ku yiweni tikhoto hi mhaka yona mhaka ya liya Sondoka na the late comrade Xigevenga va kale va nga bana risimu rin'wanyana ra ku vulavula hi sweswi swa ku xidumbu xi ta hlupheka. Van'wani va tlhela va endla na swihlekiso hi swona sweswi wena mixiri wo saseka va ku ha leswo Afrika-Dzonga kahlekahle yi kahle ngopfu. Ma swi vona ku na vafi a va swi tsakeli ku tlhelela makaya ya vona loko va tshika va lovini va lova va ri kwala tikweni ra hina. Mi ta tsundzuka leswaku Edgar Lungu a ri ku kumeni ka vutshunguri kwala South Africa. Kange se hunda emisaveni wena mixiri wo saseka se van'wani va nyika tikhomenti ta muxaka wolowaku leswi swi endlisaku leswi swi letaletaku swi swa kona ku va na ku holovisana kahlekahle leswo swi komba ku ri hoya xidumbu a xi tsakeli ku tlhelela kaya lero loko vo xi pfumelela ku xi lahliwa kwala kumbexana swi nga va mhaka yin'wanyana yo tsakisa eka xona. Ya leswi swi tala ku endleka swoleswo wena mixiri wo saseka loko hi karhi hi hanya siku na siku. Na vanhu ntsena swi vona va karhi va lwetana hi sweswo tani ka van'wani va maxaka ya vona loko va tshika va hundzile emisaveni va lwetana vanhu hi ku lava ku va na vun'winyi bya ntsumbu wa munhu waloye wena mixiri saseka no va na ku tshemba leswaku swin'wana swi nga va swi hlohloteliwa na hi timhaka ta timali ta tipholisi leti kumekaka tikhatileleyo DJ Kwamza ya mahlweni na ku nyika risimu lerisukaka Diamond Platinums ntlaholo wo kha wu fambisana kahle na Coffee Olomide va ku waa.

Ya loko twa swi chaya chayani sweswi swi twalaka la makomo ka risimu leri swa ku tlokola tlokola wena mixirimo saseka swi tivi leswaku hi laha eleke machesu a tirhisaka nomo wa yena loko se a hetile ku tirhisa swi chayani leswiya swin'wana hinkwaswo ku ri muhisa loyi a nga na ntokoto kumbe nyiko ya ku tlanga xitirumente xin'wana na xin'wana u nga hleketaka hi xona kwalaya bendini ya yena wa tlanga keyboard, wa tlanga lead guitar, wa tlanga bass guitar, wa tlanga ti-drums, wa tanga swini yini wena mixirimo saseka sweswi swi ngeteleriwaka kwalaya ka vunanga lebyi bya yena loko a kha ba vunanga byo lebyo loko a vona ku se u heleriwile u kuma ku se a sungula ku endla mpfumawulo yin'wanyana hi nomo wa yena njhe katara ya kona u kuma ku yi biwa na hi tekiso biwayi kumbexana yi tlhandlekiwe makatleni so yi ri hala ndzhaku ka makatle ya yena mara yi nga lahli ridimi hi laha u nga ta vona ku ya ku tokotiwile wena mixirimu no saseka ka eleke machesu loko swi ya ka timhaka ta ku chaya katara ku ri kulukumba loyi kahlekahle a nga tswariwa kahle eleke machesu lembe le ra 1968 kona kwele Zimbabwe wena mixirimu saseka vo tala va n'wi vitana na hi maviti ya ku talatala van'wani va ku yena extra bazo van'wani va ku yena reza wire van'wani va ku yena chizo power van'wani va ku yena chikopo kopo mi ta tsundzuka na risimu ra yena ra xikopokopo leriya ra ku vulavula hi lexi xa chopa lexi ri twana sawundi yi nga ku yi chopa loko yi suka so se na rona risimu ra kona ta mi tlangela rona ka rin'wana ra masiku ko va ku namuntlha ni mi tlangele le ra ku mindzukumbuke wena mixirimu saseka van'wani va n'wi vula leswaku hi yena va va xero eleke van'wani va ku vula ku hi yena eleke chisoloji van'wani va ku hi yena mopawu loko a ta tswariwa vatswari va yena va n'wi thile leswaku hi yena Alex Silva Machesu wena mixirimu no saseka kona kwele Xamva a Zimbabwe a specializer swinene vunanga bye bya sungura a kota ku titambela vunanga lebyi a ti tsalela a ku kota na ku tlhela a cina hi xiyimo xa le henhla swinene na ku endla choreographing ya matimba swinene choreographing ni vula leswiya swa order liya yi nga kona ka vanhu lava va nga kona ka bende va cinaka va hlayile a vo cina muhulahula ni loko va nghena laya swi na order yo karhi loko kuma ku loko va phewela tlhelo rin'we u kuma ku hinkwavo va phewela tlhelo rin'we loko va tlakusa tsolo hinkwavo va tlakusa tsolo swi famba hi ndlela yin'we wena mixirimu lo saseka va ba swinene na rhythm guitar yena eleke machesu a tlhela a va kahle ngopfu hala ka ku yimbelela rito ra yena ri va ri ri na matimba swinene a swi sunguli kahle swi leswa vunanga lebyi bya sungura kusukela kwele ka lembe ra 1983 ku ta fika na sweswi i vanhu lava nga busy ngopfu va bend ya eleke machesu alembeni wena mixirimu saseka tshama ku ri na ti-performance live performances ta ku hambanahambana ku ya hi tindhawundhawu ta matiko lama va ma fambaka se ntirho eka vona leswa tikatara one minute past five ya ri kona kwala ka nongonoko African Beats kona kwala ka GCR the voice of the nation laha u nga na mina DJ Kwamza wena mixirimu no saseka tiva musi leswaku loko u kala ku ba awara ya ntlhanu hi laha kahlekahle ni ku nyikaku nyana swin'wana leswi ni tsakelaka leswaku u swi tiva mayelana na tiko rero ra Afrika tanihi loko u kha u tiva leswaku hala Kruger National Park ku na ntlangu wa ku tlangela malembe ya ku fika kwale ka dzana entlanga lowu wa swiharhi wu ri kona wena mixirimu saseka madyambu ya namuntlha hi leswi ku vekiwa leswaku President Cyril Ramaphosa va ta va ri kona kwahalaya va karhi va nyika mbulavulo wo karhi kwala ku fambeni ka siku na nhlekani mi va vonini va ri kun'wani va karhi va endla sweswa ku campaign eka vandla ra vona lera African National Congress se halaya Kruger National Park va ta va lendile madyambu lawa va nyika mbulavulo hi laha u nga ta ku hikahlekati va president mara nkarhi wo wisa va ku va khudzehela va na wona mara vanhu lava i ku va tshama va ri ku fambeni va tshama va ri kwihikwihi ku le ku vulavuliweni se laha Afrika wena mixirimu saseka namuntlha ni ku yi lulamisele ku u tiva timhaka ta kolomiya ka 10 ra mintanga leyi nga na yona kwala ka Afrika leyi jikelele sungula hi ntanga lowu nga ka xiyimo xa vukhume lowu vuriwaka Hwange National Park lowu kumekaka kona le tikweni ra Zim a Zimbabwe wena mixirimu saseka ivi xiyimo xa vukaye hi va na wona ntanga South Luangwa National Park lowu kumekaka le Zambia ivi xiyimo xa vunhongo hi va na wona ntanga wun'wani wa swiharhi vongo hi nami na
Kloofte National Park u kumeka ku kwele Namibia na wona ive xiyimo xa vukombo hi va na wona ntanga wa swiharhi lowu vuliwaka Byindi National Park lowu kumeka ku le tikweni ra Uganda ive xiyimo xa mutsevu hi va na wona Etosha National Park lowu kumeka ku kwele Namibia na wona xiyimo xa vutlhanu hi va na wona ntanga wa swiharhi Chobe National Park lowu kumeka ku le Botswana le ive na xiyimo xa vumune xi khomiwa kahle hi ntanga lowu hi vulaka Volcanoes National Park lowu kumekaka le tikweni ra Rwanda hi va na xona xiyimo xa vunharhu lexi nga na ntanga lowuya hi wu vulaka Masai Mara National Park lowu kumekaka le Kenya van'wani va ku hi le Kenya van'wani va ku hi le Kenya ntsena loko hi kha hi vula swona wena mingiserisasaka swi ku hambana hi mapronouncele vhele ivi xiyimo xa vumbirhi hi wu kuma Kruger National Park kona kwala Afrika-Dzonga lowu kahlekahle wu nga kumeka ku tlhela wu teka swiphemu swin'wana swi va kona ka matiko man'wana ma nga kwala ma nga akelana na hina kwala Afrika-Dzonga xiyimo xa vumune hi vona ntanga lowu wa vongo Serengeti National Park lowu wu kumekaka le Tanzania anga loko kahle kahle loko miya ka wona leso a mi hlupheki ku bona swiharhi ku tlhumange loko o nghena la Kruger National Park sweswi nga kuma ku vuya na swiharhi swo tala u nga swi vonangi hi mhaka ya ku tlhuma endhawu ka timpfula leti taku naku wena mixi ro no saseka se le Serengeti National Park

0: hi karhi hi tlangela hi ndlela yaleyo ya kwe le Kruger National Park, mhaka yo vava hi ku hi tlangela ka ha ku humelela mhaka yin'wanyana ya mahlomulambilu. Wena mingiseri mosaseka liya ya ku dlayiwa ka vapfhumba lavaya a va ri kona kwahalaya va yini ku ya ku titsakisa va ri ka holiday sati na nuna va kusuka kwahala vo Cape. Wena mingiseri mosaseka, mhaka ya muxaka lowu ya kahlekahle a yi hi endli kahle tanihi tiko, yi hi veka ka xiyimo xo biha ngopfu. Hi ku loko va twa mahungu ya ku fana na lavaya vanhu lava va nga kwele tsungeni wa malwandle, swi endla ku va khansela na trip ta vona leti a va tikunguhatele ku va lava ku ta kwala hi tin'hweti to karhi va ta tiphina kwala va Kruger National Park. Va twa ingaku na vona loko va fika va ku jaja hi leswi va ta hlangana na xiyimo xexiya. Wena mikisimisaseka xo kumeka va karhi va heriseliwa vutomi bya vona hi swifamona. Xiphorisa loko i ngi xo tirha hi matimba xi swi kuma swifamona leswi, xi swi yisa lomu swi nga fanela ku tshama kona hikuva swi koti ku tshama na vanhu van'wana. Na couple yi ti humesile kahle, yi budgetile hi pension ya yona, yi humile ku yo tiphina kwalaho ka ntangeni wa swiharhi yi ti vonela ntumbuluko. A mi swi tiva leswaku loko u ri munhu wa ku rhandza ntumbuluko ve ri swa ngetela vutomi bya wena hi malembe mambirhi kumbe manharhu. Kuma ku rhandza swi swa tumbuluku, so misinya, swinyanyani, swiharhi swa nhova, u kuma ku loko u swi vona swa ku tsakisa ngopfu. Tivi va swa rihanyo ve ri swi kahle ngopfu sweswiya, swi endla ku na vutomi bya wena byi leha. Loko ku ri u ta hanya 80 wa malembe u nga kuma ku ya u hanya koho loyaka va 83, 85, swi sukele kwalaya ka ku rhandza ntumbuluko. Se vonani vanhu hi laha va rhandza ntumbuluko va fika va hlangana na swifamona, ene swifamona ve ri kahle kahle loko ku ri a yi fane xi hanya 70 years, malembe ya xona ya hunguteka u nga kuma ku xi hanya only 60 years, hi ku xi hanya vutomi byin'wana bya dangerous bya nghozi. Wena mingiseri wona saseka ntiyiso ngopfu walowo. Kahle kahle swa vugevenga hi ngo kumeka hina hi endlaku swona swi hi tsakisa, mara swi tiveni ku ri vutomi bya hina byi tshama byi ri laka our fingertips, hi leswo byi tshama byi ri kwala minwaleni ya hina laha lero karhi wihi na wihi kahle kahle matafula ma ngo ho no jika mi kuma mi ri ka xiyimo xin'wanyana xa ku karhata swinene laha mi tsandzekaka na ku kumeka mi tisirhelela eka swona. Wena mikiseri wuna saseka, se a hi vonini ku hayi kona hi hlonipha vanhu van'wanyana lava hi va vonaka va karhi va hanya hi nga va tekeli vutomi bya vona ka
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalaho, u boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM, big saving, more style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.
2: Hip hip hurray! Tlangela 30 wa malembe na le dumahadiweke ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 na tuma where you say and score.
3: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ephalaburwa, kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, rumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina, tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu.

va gimeta endlela leyo tikatara ta vona ni vuyimisi ro mino saseka ya mahlweni na vunanga lebyi ni nga ku lulamisela byona enhlekanini wa namuntlha wini twa le track lava ku nghena sweswi ku yi ta va yi hi khomele yini wena mixi ro mino saseka twini xinari xa Africa ku ri mani ke yalwa nghena ku endlela leyi loko ku nga ri mulambya Petros Ngoveni kusuka kwala ka Thomo.

0: Ane ku byeleni leswaku u ta swi twisisa na wena leswaku I sukusi leyi biwaka hi Mac Trevor laha wena mikiseri mo saseka na Themba na macinelo ya kona va swi kota ku dlaya va Mac Trevor va kuma sagwadi loko la u ta vona leswi va swi yimbelelaka la kuma va ka manana va kelemini hi siku leri ku tengiwaka milandzu ya swifamona leswi swi nga onhela community swi kha swi lava ku tengisiwa le ka va magistrata u kuma va pfarile na Themba va swi endla madoroba lawa hinkwawo vo Giyani va Malamulele ya laha u nga ta swi vona kahle ku ri leswi yimbeleriwaka hi Mac Trevor laha wena mikiseri wo saseka ya we teka marungulo lama nga ta hela ka lexa xa Facebook hikuva ni nga mi pfaleli handle namuntlha na swi vona our programs manager the real Miss K va postini hi nkarhi namuntlha ende na swi vona ku mi respondini eka post liya ni kuma Colin Day ya ku hi malume swin'we ni ri la ka ndindani a ku malume hi fi ivi na tikuma na Tsundzuka Golden a ku hi swin'we ni ri la section F Papa Tinjombo a section F Man Makhuvele Grace va ku hi swin'we ni ri kwala Gandlanane ka Khani ivi Tshikani Philoma na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani ivi ni kuma na Colin Xuma va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mdavula Salani Pelengende njani ekholeni xhuma loko alava ku hileka mdavula pelingende mina no hleketa ku kahlekahle nga kwa ku hoxaniwa hi tindichi ti ku mbelengende le kulele se na Themba leswaku n'wina mi tshama kwala mugangeni walowo ma ri tiva na ku ri sungule kwihi vito leri liki ngoveni va ku hi swin'we ni ri kwala vuhedli hi liki ngoveni va lava macheke Khensani va ku hi swin'we ni ri la ka Mulamula ma jumper road i mananzima Khensa mananzima chilidzi ma makhenso va ku muhaxi wa mina wo saseka ya loko mi vula sweswo chilidzi ma makhenso a mi swi voni na ku ni n'wayitelisa ku yini hi leswo ximayili xa kona xi suka la non'wini la xi tsanyuka xi za xi fika na le ndleveni hi ku tsaka byeriwa ku wo saseka va ku malume kwamukwamu ndi masiya ri avudi ri rote hava malonga sunset villa ndi chilidzi ma makhenso khomba ya kilo mujojo mabata malume ya kai fabisa sweswo wena mikiseri wo saseka ivi na sikuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingedzinge xitomanini kokwani makapoli va ku hi swin'we ni ri la ka xikokwani ivi ni kuma na Thomas Mdun'wazi xivambo va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mswani va ku byiri bo ya hi loko munhu a hlamula loko a vutisiwini ku heyi byirise munhu wa hlamula ku byiri bo ivi mana risana ri noko ringani va ku ni mingisela ku antswa hi audio streaming ni ri last daily luopo kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni i mana triple r pasan caroline carol a ku hi swin'we ni ri la ka homu 14b erikitarimbini a ku hi swin'we ni ri kwala bulwini erikitarimbini yaloye ivi mana bumba lusi tinyiko a ku hi swin'we ni ri kwala ka homu 14b a kensa mana bumba ni kuma na Rolani Lina va ku hi swin'we ni ri kwala ka Ngove mugangeni wa ka Makamu i mhani Lina Vukeya va ku hi nkomu na vakensa swinene Raina Chavalala va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve heyi mi ri twini risimu ra hala ka n'wina hi sesi Raina kusuka ka Mac Trevor ivi ni kuma na Wisani J Makamu va ku hi swin'we ni ri la ka Ndhambi hi Wisani J Makamu King Khalanga Baloyi va ku hi swin'we ni ri kwala Valdezia ivi ni kuma na va Gladness Rirhandzu a ku hi swin'we ni ri kwala ka Hlomela Kulani a Irene Sithole a ku hi swin'we ni ri la ka Ngove i n'wa Sam Sithole i mhani Hlungwani ka Ngove Kenny Mbetsa wa Xigubu a ku ri perile hi malume ivi na ku a ri perile a ku hani mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium hi mina makhexi vongani Lagos Mbetsa wa Xigubu i papaluna na lonene komu ivi ni kuma na Gian Baloyi ya ku hi swin'we ni ri la vuhedli Clifford Ramatuba na yena ku hi swin'we ni ri kwala ka Mashamba Hasani Masheleni va ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mpongola no hakenza swinene ka Mpongola ivi tuva ra nhova nkhwaxu va ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp Stembani Zava va ku hi swin'we ni ri la Gandlanane ka Mavambe Tivoko King T na yena ku hi swin'we ni ri la ka Malamulele kwale nthaveni block H ka Makahlule eyi na khensa ku yingiseri byo lebyo ku hale nthaveni mani ma kha ma khomisana na vakokwani mathele ka Bevula mina kha ku 10 minutes to 6 10 minutes to weekend top 20 leyi nga ta va yi kha yi ta yi ta ta na mani na mathonsi ya ku ta mathonsi Tleme nga ngena ntani ntambona ni mboni kahle ni mboni kahle na zwivona maka mani himisela vako kwale Okay ha emjani tleme la tleme ah iriperile tleme
1: ayi
0: miri yini tleme
1: evukile mjani
0: ayi vukile man eh nwe namla vako teka weekend top 20 namuhla
1: Ai mina no ta loko muni hinda ni twa ku titseleke mana lawa.
0: Oh ti tsele ku hi mi.
1: Ah
0: ti tsele ku. Okay, oh mara u ta ku tirheni na swivona. A u ta ku tirheni.
1: Ai mina ni ya ku ngaseni, ya ku cineni.
0: Mi ya ku cineni.
1: Ngo ti cina cine.
0: Mi bana ri tsuri la mcina ku.
1: Ai cina kona ba swi, loko ri na speaker ba swo tlhaja ka nyana hi hlanya.
0: Okay, ah no na geza swinene hi hlayisekane tlimi.
1: Ta ngira mo hlayisekane.
0: Ya ne. A unga twali kahle hayi khona vuya kahle nga ku si u twala kahle
1: ho antelela ku lenyana ne
0: antelela ku lenyana uri ya banenge ku hi
1: ndi nani mura ku tichina tichina sesinya tichina ala kama vuza
0: ala kama vuza oh ne tuna lo mjani jiki jala kha ku ya kama vuza kasi kuna yini ani zwito nga
1: ya ku tichina ni ka vajara valandza
0: o ka vajara valandza kuna ntlangu
1: ehe kuna nhlubulo ku on ngop
0: okay ah matemba na mulandza data chongo la ku dlaya
1: se hina hi vamange jana ingena kuri te eh
0: ha ndi na vako tichina zwinene loko ku tiphi Ah, second lowa unwana mo languta kunene ku vanwana vha zwibisa ku
1: yini. Ku ri languta ku hala vhenge ntlula. Ko vhuswe swika harina light.
0: Okay. Ah, no na kheza pambani me yimela. Ah, na vanwana hi kota anku ta fika tlimi.
1: Kheza sna tapi ene mrungulela kahle msimuno.
0: No, thank you.
1: Thank you.
0: Izo la. Wane ba batire ku lori la ba tlimi wena mixiri uno saseka ha ba toloveline tswa ku tira vusiku ba tlimi Ebeni kuma akisani milondo vuti samba ku hema lomhe swingwe ni ri la ka jilongo ebeni kuma na phatu chedzo master munyaye ako swingwe ni ri kwala khubvi khanganama ni kuma na lores chauka ku swingwe ni ri kwala ka mavambe xikulu ni kuma na kate nwa mlamdza jingobs ako swingwe ni ri la giana xilumane hotel ebeni kuma na sonto makhuvele ako swingwe ni ri kwala giana section f parelo luvengo ako ubva nga hafa makonde thondoni ri rote sangamisi ari ko livhuwa nga maanḓa thi Evena nesi ako swingwe ni ri kwala chifefe b eve roli majozi na yena ko ubva harambane chamulavu ri rote ari ko livhuwa thi eve vachada vambili vako Iswingwe kwala mbilu chidaulu evina masindi madzivandela ako iswingwe neri kwala chakuma magubuni engeta balo yako iswingwe malume ifi neri kwala giana section f shigedani nhlamulo ako iswingwe neri kwala ka muyeshe block 1 emgangeni wa sasa kutenga mavuzo nechipale muimbi ako iswingwe neri kwala harambane chamulavu chikwarani ari ko livhuesa thi Ronald Junior, I'm Mr. Gudzumbiri lawo. Mipfukile mgudzumbiri. Mara ina nwina niri kwala botoleni malume. Nona kensa swinene vhengiseri dzoledzo kwala botola. Ivini kumana mariezo makarengi ako iswingwe niri laka mapayeni dzovo xiviti ako iswingwe niri kwala Centurion Aldo Plex. Ivini kumana Dyson ako iswingwe Dyson Gaza Boy. Mazambala Green Farm vako iswingwe niri kwala Green Farm. Nona kensa swinene mazambala. Vito a vito rangu ina hulhleketa ma chipisi ntsena Vafundzi vo rasta mkumela vako iswingwe niri kwala ngwenani ya Temeli ka Jamaica Street Loko vulavula hi rito ra vangwenani ya Temeli hi ri kota ku vuliwa kahle hi vamhana newa kusuka le ka mangena le Na swi tsakela loko kuma va kha va ri vula ku ngwenani ya Temeli malume Ligawo muchidzi akubva manini rirothe ari ko livhuesa nga maanḓa ni evena hlahlangomane a ri rungula ro hetelela ako malume hi swinwe ni yingisela ni ri kwala ka thomo la no akaitla swinene hlahlangomane na n'wina na uthemba mi tiphinini hi ntlawalowa wa le ka thomo wa the guitar brothers lava va nga tinyika matimba swinene eka timhaka ta swa vunanga bya Afrika nga teka riqingho ra wena hi bye sana for now ngopfungopfu van'wina mi nga kumenga ku mi nghena na le ndhaku leyi swi nga saseka ngopfu loko hi karhi hi ka hi swi bisa hi sweswo wena mixeri no saseka teka riqingho ra wena hi bye sana ku bye malume hi ta ya hlangana le ka ta xigaza 9 to 12 e wena mixi rona saseka ya even ivo bona va tsutsuma va ta impela lava ah hey miri bye bye miri kwe eh
2: baki tiba ki venda
0: ki venda
2: ndi vula vuru baki tiba na
0: ah ni xi tiba tivi swona no xi kaxela manager driver ya chopper
2: mara vo vuwa mkaro we
0: ah ndo vuwa nga manda mara mulomo na ndala man
2: banya godo la mini
0: andi ko nyaga ula hezwi zwi zwiliwa zwavhuḓi
2: na muneti manu nyawo ndo lunwana na neti manu wone
0: Uliwa na munete. Ina drive a job. Hey.
2: Uko nuiwa na munete. Na munete ailiwi.
0: Oh, yuko nuiwa.
2: Hey. No, wena nga deliver inge seni kara ni swiminetana swi tsongo aswona.
0: Ina drive a job. Ha ni mirandela sweswo n'wini.
2: Mara mpfukile mngani wa mina.
0: Ai pfukile n'wina.
2: Ye njani mo mbale ya n'wina.
0: Ah, ya ka zama zama.
2: I
0: didn't
2: get
0: in the
2: gate.
0: I said, I'm gonna go. When
2: I
0: get in, I'm gonna go. No, it's all not driver chopper. Thank you, I second bump. I second to Nenna Wena. Thank you, Bob. Impella, when I make the room, I love what's a quick cook. What's a quick corner? Why, you see, I'm gonna buy by Sanana Bonnet in Telayaleo. Hey, Millie, you're in Mixer, I'm gonna buy by Mirror Queen. Eh, eh.
3: Hey.
0: Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
3: bye bye bye bye bye bye
0: bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
4: bye
0: I'm going to go to the house.
5: Bye bye go one magazine 3 minutes le yona.
0: Ah both is like gonga mataveni le ka malanga. Mi khoma mri kwina.
5: Ndi la jigale ni aka jibango manje.
0: No hlaiseka ni zwinene akensa vhingiseri dzo ledzwe both is.
5: Thank you go one magazine.
0: Thank you. Yeah both is like gonga mataveni magazine na bona leso I mavizweni she ramavito. Leso ku dzwela tsiti makata ku mavito lawa ende makumi xikolweni xinwe. Hala ka geja mandini hala wa bona sweswi hi ya ka timhaka tete ta June letiwani laha ku nga ta yimisiwa swikolo swa sweswi swa ka matala van'wani va yimisa va nga ri na vuxokoxoko bya swona van'wani hikwalaho ka ku rhandza mali va yimisa hi ku lava ku okay mungoni bye bye sela mveta mi hi pfalela n'wina ahe
6: Bye bye kokwani magezi kokwani gaveni
0: kokwani gaveni la ka makocha ha se mi pfalelini n'wina kokwani gaveni
6: pambani mi ya wisa danko
0: baya baya baya baya danke ya mweni mi bye bye sa risimu rero ri takuri wena mixer mo saseka Hela disimu dangwina e both magazi. Konga mataveni. Da Thomas Tafere nyika mafumu va ku nyoka musango. Nyoka musango leku imeleliwa ku yona la hanti vambe nyoka ya mushaka mone hambe ti nyoka teti ku vulavuliwa ku itona masuku lawo. Comrade Mbumbila ka mudavula. Ndi vana ngwana leswa ku di tracker dingwana mi di randa ku lidi da Thomas Tafere nyika mafumu loka ku nyoka musango. Bye bye ya hlangana ka ta xigaza 9 to 12.

0: kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amkele na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
1: Pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha miti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwo va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku va xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood sugar, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. Yi nga va kuma eka 079-968-9174. Madyanzobe traditional hila Gilgili lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Mani, xana mi cincile ka Postbank Black Card?
1: Dok, ndza ha tirhisa SASSA Gold Card. Sweswo yini?
0: Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo Gold Card yi nga yima ku tirha.
1: Xi, a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi.
0: E-e mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala, ku cinca i mahala.
1: Ku ta laveka yini?
0: Pasi ra n'wina. Kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
1: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
0: Swa olova. Dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa SASSA Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli pini kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.

0: que mata, da Ewena. Ewena, je kuna vanhu kwala, kuna vanhu kwala. Mikona n'wina. Ah, hi n'wina ku ha munhu la. Kuna munhu kwala. Ha. Hai, kwaba. Kwaba munhu lani. Ah. Je kuna munhu kwala. Hai man, a nkombela ku tiva kuri mikona njhe vayingisi ri va mina. Hai ku hava munhu la. Loko a ri kona munhu 060-887-5942 na ku twa loko munhu a ri kona ku hava munhu la. A ku na munhu la. Njhe munhu hi kona kwala. Hai. Wa tiva vikisi ra Jesus FM. Mina DJ Raja ne, DJ Raja wa muhaxi. Hi mirika kwala ka radio kona ni veke ni ku pfangayisa kahle hi vunanganyana laya wena mikisi ra mina. Hi ndlela leke 060-887-5942 na ku twa ku ri kahlekahle munhu hi kona kwala. Ku na munhu kwala. Munhu hi kona kwala. Ha? Kuna munhu kwala.
1: Hi kona lava
0: vhela mama vhekrani. Lava vhekrani n'wini. N'wa mfavele kwala na radio n'wina ne?
1: Hayi na tshamana loko la tlhelo hayi hayi yi nga ri kona.
0: Ni xa mi hlamala ku munhu wa kona i kwihi?
1: Hayi kona ngo hi tele kwala zozeni kwala.
0: Na zozeni lawani swi yini swilo swa ku mi right mara ne?
1: Hayi right hayi lo yimela Raja hi ta kota ku tlela.
0: Ah mativa ni te ni ku ni suka kwala ni suka ku ni ri kona ne? Ni khome xibakudani xa Raja xi fika xi dibeka ni boya ku tlhelela ndhaku ni ya ni ya kelela xin'wana futhi ni vuya na xona loko ni fika laka va ri ka maphalela xi dibeka futhi mina mi right mara ne
1: hayi right a swa swi mi nga fika ha ni ta
0: pha iyo swi ta endla swona ne
1: ndhavukasikolomibomayeni
0: ayi yena yena mi khesile ne
1: Rake.
0: Janko. La go tola munhu ri kona ne. Ikona munhu kwala. Ikona munhu kwala. Ah ah, la go tola munhu ri kona. Nje kuna munhu la.
2: Yomba.
0: Miomba kuna.
2: Eka yingisela jise a.
0: Ina ne?
2: Oh mama.
0: Mo mama kahle.
2: Wala mzangeni wa kampeni sitiko ra ho se tani ke motu wa ku antsa hi riko.
0: Ma ngi tiva Raja kumbe motu wa?
2: Ah Raja ya loya nga moyeni ha ta sima.
0: Kahle ne?
2: Kahle.
0: Ah ni khesa vikisa ri swa n'wina majabulo mani ka?
2: Hayi hosa yi ve na n'wina hi vito ra Yeso hi mi yingiserile.
0: Thank you swinene neya.
2: Kwala mugangeni wa kampeni sitiko ra hosinhlani.
0: Laka tiko ra hosinhlani ke la.
2: Dangi xilungu.
0: Dangi xilungu hlayisekani kwala muka kona.
2: Atikoki.
0: Munhu twa n'wana loko a ri kona munhu swi twa loko vanhu va kona ne 060 munhu yi twa loko a ri kona wun'we ntsena njhe. La ku twa loko ri kona. Mi kona?
3: Aya hi ta ya kwini. Redo a yi tshikeki hei.
0: A yi tshikeki ne?
3: Hambi ko va nga vulavuli munhu mara hi tsela kha ku ba music
0: mi va kahle
3: i kha hi ningenisa nhloko
0: a mativa mara vanhu va hosila
3: nandi yango jisera yi nge suki kusuhi na yona loko yi randi
0: u nge zi u yi sukela ha swa yila ka
3: leswo rhange le moyeni a nge le moyeni a hi na mhaka na swona swo
0: xikulukomba yona radio yona hi yoxi ri kona
3: Radio yi ri kona ntsena hayi ka nandiya
0: kahle
3: mara hi ku sweswi se ni vulavula na Raja swi le ka
0: overtotal mi vula tano vhele
3: hi sweswo
0: ni hlangana mani la
3: swi yo yini
0: i mani wa khumela i mani
3: swi yo yini kwini i mani
0: Elsi Milan loyi
3: hi sweswo
0: swi yo yini mara mina enhlani mara
3: a ni vhesi ya kona va vona se va kliya nyana yi na mukhuhlwana
0: ya swikhuhlwana ni na swi twa shem
3: hayi a yindli swona lo no sungula ku hleka laha ku ta timona redio ya nako
0: ye leswi nga vekela tindleveni kona ke a ni ngoto tlula na swona
3: swi ta susiwa
0: ni mukhesile eswimilana ey
3: ni nyima moya la jewanini hi mina Raja
0: la jewanini la jago Sawu ngoba tobe mixoro vena ne mina ndiku pfaka isa vunanga tsena ne noko noko lo taka vele ka majaba sukura da mothle mina DJ Raja awama ashi the prince of the night mina na wede mixeri ta bolonga chavini ai dipini vunanga nebs

0: Po kuata kushina makona kuana gare challenge bang sharma mina moskota kushina wina efa baka sika ngona ko wa majebe sikra mhlana ngona ko kahla hloleka ngitangela ka mina ngab za house wena mix ura jisara fm ndlela ya leka ma jam la man ka sikuna lavanga tlela vakara vatsala ka ma jam la man bon bona lavanga ntsalela lavani man eko ndo ngona ngatsala ko yisunga ner la section f ay papa tinjo bo section f nem kesile ne re kaza mix zone zamwe na ndlela leke ka zokona mangwana ndlela vanika disela kunene ka majambu la man mix zone cha FM ba ka riba to a ndlela le wani ka
1: ai moji ah sekundla ka hina na phela hi hlama hi bo vachisa ringa vulavuli phela se na mhola hi kwatini ku ha nwana nga na musuga ya sambe chithu ha moji hey mitai wesa hi vo vabudzwa mbilu man mara mi nga wari hina nwina man hey phela hi aita bora ngopfu ku kandele loko mi nga ri kona ana se na tlunga se la ku ya ku ina ku khongela se
2: yo
1: Lavia Kirikin.
2: Yeah.
0: The cases then into another shampoo, La Tangala. Recall a garage and a case, tell a cage in a lavana.
3: Loco bed, Anabashumi, DJ Raja. She too so deep as I say. I reon a basango Biabasha, Barion, a rain number there, a cash or sabrin batapur, Ababoni Bangay, Mangombe, Rally Botoma, Bambori, Rion, Rion, a gana, I have Vachitin, Ritra rain number there, a cash, I'm catching which teach. Abana must do gracious in people, Vanifa River Plus. Thank you, DJ Raja.
0: Don't go. Hello.
3: I'm going to go to the house. Jisi araina banvayo na lava ingisela kuyona yiri one.
2: Yeah.
3: Kuna ba ingisela lava ingisela ku jisi aramara ba kaba ngena na leka le totala leti lava ngena ba huma lava ngena ba huma.
0: And mbula swona nkarhi un'wana loko ni ri ku hala loko ni ri kona fani ni yivela ni kha ni yingisela swin'wana ku hala ni kha ni va twa ku okay i matsotsi lava.
3: Wa swi vona.
0: Hambi na.
3: Se vayingiseri va straight va GCR na loko yi nga ri ku tirheni radio yi tshama yi kha yi ku pfa kwalaya.
0: Phela a ni zangi ni taka na mina ta ku vulavula leswi riqingho ra mina ri tshukatshuka la.
3: Vayingiseri va GCR va mampela valava.
0: Ya.
3: Se hayi swa hambana swihi leswi ku na vayingiseri va ti-radio ku na muyingiseri wa radio.
0: Ya.
3: Se hi tshama hi ri kona neti i ku a ku ngheniwi moyeni ho kotombetana kwala wa laki wa laki.
0: Ya.
3: Se swi nge endleki haxa vayingiseri va nga ri kona.
0: Va nga ri kona hayi ni khesa vuyingiseri bya n'wina sham.
3: Mani makwela lavo duma misava hinkwayo jikelele hi mina la Gion section F a mugangeni wa ri voningo bank.
0: Ni mukhesile ka mhala mina ka.
3: Thank you, ku khensa mina.
0: Ndako manwa khovela valava lavo duma wena mixero jisera FM manwa mina la section F la. Ayi mani sikuva dada kele mukhesa vayini wena ri peri.
4: Hi perisa na n'wesi.
0: Yo.
4: Mpuke.
0: Ayi dzumbiri n'wina ke.
4: Mpuke swinene.
0: Ina ka. E mani lava.
4: E mani lizi madyiwa ka mninginisa block 3.
0: Ka mninginisi mani lizi eyi.
4: Eyi.
0: Kahle kahle ka mninginisi mina khoma mi ri kaya vhele ne.
4: Ah, ni yo tshama kaya ni kha ni yingisela radio.
0: Kahle kahle.
4: No ka ni nga tshembi ku mukhegula lava a va nwangi xibodhlela na.
0: Na mina kahle kahle na dawuta lava. Lava na dawuta lava ya xem. Ala na dawuta mina.
4: Ku va no kha drink ntsena hayi anthem.
0: Ho to hayi. Hani ni hupe ku na kusana na mara ni ve ni kumeriwa stone. Ha!
4: I mix win.
0: I love him and I mean, I love him. I. Oh, I love him.
4: I'm not.
0: Janko Kebab Family 060-887-5942 and I'm Mr. Register FM. Ndlela leke 060 and Komkwalan 060-887-5942 060-887-5942 Ekona mingisirla tlayini lawan ke. Anu koma nungesamwe. Dem kesamwe ndu perile.
2: Shano wala shen.
0: Kahle nje.
2: Mpet. Ndash, ipaso wana kwa hawa, shaka cha cherete wa tenyala na raja.
0: Kahle kahle ne?
2: Ya.
0: Ya.
2: Mina mwina ya madala.
0: Mina vele, mina kwa meru kwa.
2: Ah, mwa kundawa kwa nge ngeni kuntangena.
0: Mwa kwa ngeni kuntangena, kange hashi uye kwa hashi. Ya.
2: Ntangena warukwala.
0: Warukwala nje.
2: Ya, usan jema kama mimi nakusuka la kanda mimi mgangeni waka Broman FC madala.
0: Ah, namkesa mala mgangeni waka Broman sona ne.
2: Bavula sona man makuru ela vutuma kwa hawa vaying silver jisara mkumbu vaying silver radio jisara rada sama bari vona.
0: Ya.
2: Ya, benge chinchi.
0: Aba hopi za hai benge paizi futi.
2: Ah, isomba sombi ule radio inga teme kashinara.
0: Yiso hala. Choko hala, hala kunandi, hala kule kunandi.
2: Sama nzao yu yu mba.
0: Ya.
2: Ya, loko ifomo, loko ipota poka nilikwari nyomba.
0: Iya.
2: Busa njema kama, mime nao ngera wa mwana.
0: Nimke sile njema kama.
2: Danko.
0: Ay, janko. 0608875942, ntaka unga mingzere ne. Mene unga tabu nanga kama jabla mwana ke. 0608875942, repere ile. Ay. Repere ile.
5: Oh. Nga pasele ka sale di sgoto sa mundu mwe.
0: Sgoto sa mundu mwe ngota mitumberili.
5: Oo, si pasi ite mpatoe mwoso pidatu eke.
0: Ina ne?
5: Ee, sae, babi sa babi sa nyana.
0: Oo, singa mbabi isi man.
5: Ee, kwa fe, mingi sala kwa fe kate erugwa la basan kwa sanik.
0: La basan kwa sanik la.
5: Ya, lakwa nane punekane. Pia kucheli sisu wanza mpotela.
0: Na kundula nyana kwa la. Nani kambe kone gondra R81 eson?
5: Okay, kundukani yon na mwa valeni kwa yvon.
0: Ay, Mateo Marana. Eh, ya, ando na abula son marana. Kwa la ka kwa la. Ya, kwa la nyana, kwa la.
5: Kwala
0: ni kuna ya naku venba kani aletana ba ingsir kuni bunu kuri nanguzi nyana madam nyana malamoan shuti kwa mga retix nyana na mofa shinga shuku mga chai sana lalo karba chai laba ngwan aba karba fba nabu keta ngofu kwa la ya endelele ya
5: awa ban
0: amara no akulu shuti kwa mga bati mofa tenji nga babseka kuna muna nga babseka lune shulangu tisi ili shem
5: awa utumu ngari no vya haru no rumujimu wa vya
0: kase kase
5: dange dange raja
0: janko kensela ndlela leke amingso jisera fami ya hiyo makani bulaka kwala ka gondra R81 kwala baba sanyana kwala shikarinyana kuna ngozi nga vani kana hlangana na madiambe na munhla switikombe nga ku e taxi na mova swinga baka ri chaisana kwala ya kwala ka gondra R81 kwala basanla solo labaka chaela ka ri fambela kwala ya mba mikarimi chaela ya buketa endlela yo yalena ku tshamba loko ri mutaba mi swikhome kahle wena mingso ri wanji jisera fami ikuba kari ya mahlwena nangono kwa madiambi ya sikura na mwuntla indlele leka 0608875942 nukwa mbela kuteka mingsiru lua aba waitelela ne ibi nikuni katabu nangami naka madiambu la mwandri perila
5: Archie Kalang
0: imi na waloi Archie Kalang
5: mina amye na mingsiru mina ni msegeteri Archie Kalang
0: iya mwana mwa msegeteri ne
5: kena ni kama radio banda radio tongo random kana nene Ni museketeli nte.
0: Kahle kahle mina khomela ku vhela madam.
5: Na njalo sibata chika chika machali ku fika la hapa ma RD kala.
0: La tsama la.
5: Ati domi kwa mashweni bona.
0: Nimkhesile ba.
5: Ile.
0: Ile so danko ke from sasa sora big zero mina ke. And kesa big zero zwena kama jamba sikira mhlo na big zero jisa FM kasila ku sora so lago bagarna lavanga terva karva kandi sa kama jamba sikira mhlo takarin tangam kandi sa bona kama dipini resa mina ruwa.

0: kaneka ma jambe sukura na mutla nngono ko ataka hleka wena se paka tawa kosiya keta uthando eka ba jabula bona bene fix roji serafam eka from sase sendela leke 0608875942 bangwa ba kandise ko nene ndlela lewa
1: ferre muhashi tshi raja ini tshini ini tshi rada nga matsi ya tinga matsi ini tshi rini tshi tirate na nwe na nwe dinga matsi na ma strafe a sal
0: Raja
2: wa mahashi, raja wa mahashi, mingi selele, rikakaro bava emtindambe, kwa la shulani la gongongongongo na gongora mali, danko.
0: Danko, nke sele jela leke, la gongongongo la, wako ni mingisere ile ni rikabar, ni mingisere ile kase, ni rikuwa la kama dobi, my DJ, DJ Promise la. Nke sele DJ Promise, DJ Omsakas, la kama dobi la, mikola ka, minun mikola omo DJ Promise la kama dobi la. Kesis nene mfoyitu, doko ningisere leka madiambe sikra na mbuntla, promise! Ya, kesis nene bramen, kesis nene man, wate wat kesil man. Kwa ningisere leka madiambe sikra na mbuntla, promise, ya, indlela leka. 060-887-5942 mix romen, ungaba karun koma kwa lada kanu kufamela mnangane leka madiambe sikra na mbuntla. Nungo noko, wosla waleka sendo disaka mina, DJ Raja, wamashi the praise of the weekend night. Mina ntukula tome na kuzana, na kuzana shkula nzama kwa. Nangwa mgan rumela, marungula leka Facebook la ya, atar kanu masaya kama madiambe ya sikra na mbuntla, nwa karani masaya, indlela leka Facebook ya Raja, munu shesha, na leka ya Jisar FM. Gaba kan khoma ka yinwe tona kwa lana ngumbeka Jisar FM ngumbeka Raja muno shesha ba korotsi ya marungula mawenta karin mahlala moyo ndi perile
3: korula
0: akutaleni
3: minjani papa Raja
0: oh no ihleshekile ka mkhomi la
3: hay makai misa voice leni
0: ami misa ne
3: makiba na ani misa ngone ku ye Raja namhla vanga ngeniku
0: na tola mbatwa na sekana mika bat ne na
3: na ani nga metwe kan Ni kan te wuti sa ku papa la wongena ku hi.
0: Wongena ku ah ni kwalomo.
3: Ah, mativo.
0: Na mina mara ni misa like sa Jisar FM she ma ni misa she ma ni misa.
3: Mativo.
0: Mm.
3: Ah, na ka mingise hela ka mkhomi la.
0: Ai no na khesa mingise zwongela ka mkhomi la ibot.
3: Sala ba hitivana papa Rajo.
0: Minga dono war, minga dono swi ngena ku la ka June la mavhiki mambiri manharu nyana ni nga ba busy mara la manwan motara tara ram. Emena nwe.
3: Ah, ingaza mshaka na tohobe.
0: Ina ne?
3: Eh, kumbe shigugu, mama shika shigugu.
0: Ishiko ni shitiva kahle shigugu.
3: Ah, ingaza yashikanda ma.
0: Iyo.
3: Mm, eko hayi la kutse papa Raja.
0: Iyo, alfanele shiku ma, hey.
3: Mm, mita dya swi swa shitu ma.
0: Kahle kahle nje.
3: Yeah.
0: Nimkhesile ka mkhome ba.
3: Aka mingisela la ka kerekeni.
0: Ay no, hayi mi famba ka hey mara mfanele min manti mfanele min teksa ku yini mara min fanele jika na.
3: Ah, mi loko mota ka mkhomi na twamnika ti khakhi mkambahla.
0: Iyo. Na tinyanyata.
3: Ah, yipela mativo.
0: Ah, mativo mara na hayi. Hayi ta vona ku makisa ku yini mara hayi ni fanele mi ni teka nkarhi wun'wana man.
3: Ah, ni tata kwala ka GCR a swa ha ri ku.
0: Phela loko mi ni teka a ni hi va swin'we loko hi ku va two mina ni tsutsuma ni bihala station ni ta ta nghena ka nongonoko wa lowa wa R&R.
3: A swi bihangi.
0: Kahle kahle.
3: As long mi kote ku cina goxa.
0: Iyo.
3: Mm.
0: Ah, nimke si hlayise kanla ka mkhomi la.
3: Ciao.
0: Mi khongerisa ne.
3: Danke.
0: Janko. Kesela jela leke wa Mix Register FM ka tbeleka hle ka majeba sikra ra monhle ka tsa sibra ka hle le rwa ne. Ada ga re semela Mix Register FM mina ndi ngene ka nhlala bangala ka Facebook and tabani karini huma ka majemba la mwana hlela leke.

0: kan combo timine sawara ayya kai ngase baka majamba sikra na mutsa min sura kira fam la kawar len kai e da bakari amba na mena ne kama jamba mon ka sabla ngata ka tabangan koma la ka facebook ne kama jamba sikra na mon tan bona ba inter mina bar ko na tabangan koma la ka facebook wena min sura ji sar fam ne ka majambo ya sikra na mon tan ndela yo yalla yo ne Lang tegak terlalu nak kata bancah dapat biru bagi semua nerkuan lambi reaching daulon kesabing serb semua nak macam besuk ram terbangsa dengan aman posa. Abang radio untuk radio, iya abang untuk radio iya sabah. Semua nerlam kange nu akan dona Efraim makam kuan la kango. When can see lepas jazz mas tamnyai bagi semua nerkuan la kovi kanga nama kasitu baran nova. Kuan show bagi semua nerkuan la kuan la backup drop on can see dan jadi wisan J makam bagi minjar masih minjar ini show mebo raja ingisele mingisele wisan J makam kan dambi am kange nu akan boromane absent can see le brand mure me pa questo quando era la carva la in comu one dev nem ramu ada bako singa ner kwa la lmm pain kan sikubana calvin makananis bako singa ner la chimbo fa hanani gembura manar sanarno koringana bako niming serle ko anso ander audio streaming ner la stand up kaya ko rikama ko sha aska ko sibzando na ngoni emana triple r and kese kasko kwa ne makapolo ko singa ner kwa la kasko kwa ne khwena di khashane bako singa ner kwa la musa khong bulobe don ke saving service ngwe nan kuna nyelete pa go sengwe re kwala ka nkomo b a ga skubana diane wa ka rangana pa go sengwe re kwana botolen village kan sane shibambu aba go sengwe re kwala ka mla mola ke se ka se domisan andobe e ka skunyana pa go sengwe re kwala bere siwe until 9 o'clock on ke se le mananzalo anzalama ba re sengwe re kwala ka nkori ka tomo e mananzalo nanzalama dj dian tomo ba go sengwe re kwala ka mdabula tlangelane chabalala oscar arinjombo pa go sengwe re kwala ga kokwane ni ke service service zangona nesnes and mbone le ba go se ngana re kwana chi chi fefe bia aba chi fefe go ni ala ba vuane ne ya ngare ala ba vuane la chi fefe la and ba ka tla tshara ponto menier matebola ba go se ngana re kwana basane ka nhlaneke from ponto menier matebola awen ke se le ga sunzu golden ba go se ngana re kwana section f e papatin jombo section f ni bone re ngulang mena tavelia kumbe ba go se ngana re kwana ka mapapila ka se blackbone ka mapube ba go se ngana re kwana ka mapube ka se moses so site sostina ba go se ngana re kwana ka nkori ka tomo kane mbetsa wa go go perela dj raja and ngi se le go antswa ne re kwana ka shiko kwana stadium mina makeshe bongane la gosbetsa ndi vandirung la ngwena ni kese la hlongwane mkateka boka singone ri kwala ka mtititi new orleans ni kese saving service zwangwena ene bona tlo di na ne ne boka singone ri kwala ka siandani ka tata na ri hlampu hey boka singone ri kwala ka ma shau tenga entwana no ri hlampu ni kese le entwana no la tenga la ekele kinayo kwala gyan section f kasi Dennis Mkasi bari singwe ndiri kwa la montele kasi bu bafunzi bo rasta makumela bako singwe ndiri kwa la ngwenani ya temeli Jamaica street wena mixer wa jisara fm ninga tibili kuna marungula mina ndabane matlaye nkwa ukawo na na tasubon sa kuini kuna matlaye nkwa na okay okay mwani buwana kuri ninga bansi kasi okay nesnesi nislaidi rungula rangwina nislaidi tebele kumeli mbo nile njela leke kasi kene mpezo wa shikubo ni mbonile na nguina kasi mashutu gracious mpepo bako vaelim river plus rote sanga miss yota dj rajan kese le shungwane mkateko nibwone rungula ranguina njela leke nimbonile njela leyo ya nimbonile nkwanika nguina lane fresh timbeba bako isiko nirikwala kama songanyi fresh timbeba kese le amkenani shinangani nibwone rungula ranguina njela yoyaleyo manu tabela varesi wana denisi mkansi ene mbonile ndlela le le gawo mchidzi abako ubva manini rote ndo libanga manda ngene ndira tire ene mkhomile la ka Facebook kwene ka mwina wena mixer register fam idlala yo yalla ya 0608875942 monta ka mixer bambiri lelana ne huma mina na famba manume F ba yime kulunga ne kwa ka landela ka ngono ko landa ka ndlela le wena mixer register fam 0608875942 mixer wonse nje ebola endlela leke wena big solo register fam mina makhani huma eka madambi ya sikura na monhla endlela yo yalayo 0608875942
1: hello
0: yes
1: leya mind
0: iminoloi
1: leyo nohela
0: kahle kahle
1: leyo ka yi nga fiki kwa mangombe krali leyi fika ku ri mbamba ra ka mageza ntse
0: kahle kahle kwala ni nga kona nje
1: yoo namuntlha hi tiphine njhani
0: ina ne
1: ka makoxo
0: ohari
1: va wa mina a mativa hi tiphinini he
0: a ku ri kahle ri
1: a ku ri kahle mara kokwani gaveni
0: iya nibyeletimhaka
1: leswaku vutsotsi bya vona va swi tshiki
0: mamuntima lexa background
1: leswa vutsotsi bya vona va swi tshiki manani
0: a yi endlisa ku yini
1: i mukhegula wa tsotsi u nga rhasi radio lava yi tsotsi ni cha ku rhasa DJ radio i mukhegula wa tsotsi wena ni wo tiva sweswo
0: i nga rhasi a yi nge twi hi
1: valonga tihole va tumbeta va famba na
0: tona yi longe tihove ntsene ni a ni thembi ku yi teke tihove ntsene mina liya
1: yi fane va yi fambe na dibutsa dyin'wana na mina la ni swi voni nikha ni twa ku kotlokotlo ni ku hana swikotela swa swi fambini laya na mabodlela
0: vanhu va ku yini ka je a ri kwa ntlhaveni
1: ho langutana hi khwenu tano
0: yi tlhe nga vi na mhaka na yona
1: mara ni swa nyumisa munhu yina ni hari mukhegula
0: na pundu kwani kaveni la ri vambiri ka magezo mina famba ne
1: ni lo tetero ja mino
0: ni mukhezini ka mana mina va mi nga hlevi na mina va ni nga ri kona va fambini ne okay. All right, go to Big Soul FM. Ah, mina na famba. Ora nka hla ka hloko ngo. Na famba mina ne.
2: Ai van.
0: Ai.
2: Ninja.
0: E right wena.
2: Okay.
0: E wena man else loyi.
2: Yeah.
0: A kahle kahle. Ka be man vito.
2: Shilo.
0: Ai shilo van ke sa vingse zwa wena ka shilo.
2: Se kwa ri kwa ka makosha.
0: La ka makosha o hlaisa ka chomi ya mina ne ya.
2: So.
0: Na ku randa swinene ka. Danke ke o fambele xilova na mina fambele mix register FM a hlangane kahle nkarhi rotaka ixi u ni londo tela bo one man man if nga se fika mbinto bi wakhe hallo
3: raja man
0: yo
3: ipokini brani
0: min right ka bra ko ara kuna famba mara ni ku ha swinge maki
3: ene anta matani nga ta khona ka kahle
0: ami nga ta va kahle ne
3: ngo ikhale ni kani loko ni vona ngena eka loko cha ku ri simu loko ni vona ngena
0: ni nga vona mi chopete nyana shem
3: hey mativa
0: oh
3: ha senza ki
0: ai no ai sei sekane ka
3: ai ni ka famba kahle
0: eda sekana ora naru ne
3: ni so se
0: ni kona kwala thank you ka
3: kwala ka pa
0: lands ka pa ni mkesile ka
3: Danko
0: Bragona, Fam Success on a Mixer FM, Karun Bekalaka, the Minute Mira, and Caribbean, Minna Fambane, Malme F. Mekulungo, the Carabalandela, and Nongolanda, and the Leke, when a Mixer Register FM, Dokamina DJ Rajomashi, and Sanaka or Lenya Narek, and Nongo Morning Base, yes, Sunday, and Geneka Weekend, Minna, when a Mixer Register FM, the Carfamasu Manager Gamcas, Tavankan Fama, when I come Michel Weka, when Hindela, yo, Yale, you can go Chala Chukala. Lagar Mira Fabane, say second Mixer Vina and Brandos, then and every slice of Nakona. Jambo la manene emihlaisana mithela mirandana mirandana ndlela leswi va kahle swa saseka ne loko ri mina ni humile malume efe lava landzelaka madyambu lamawani ri perile.

0: hi leswi hi khinulisaku xiswona namuntlha la ka nongonoko wa ta xigaza wena mixeri wa mno saseka hi risimu rero ra
1: Richard Macheke.
0: Richard Macheke kusuka le ka makhasa vako papa boy. Hey, loko tshika mina ni lungile, a wu swi voni ku ni lungile na. A wu nga wu nkumi wa ku fana na mina. Ya, ma swi tiva leswaku va kona vamhani lava va ku lunga swinene, va ku hi tirhela wena mix room no saseka. Va ku hi chelela mati na loko ma kha ma hisa giza rini. Imagine gizara yiri on yi hisisa mati wena wo fika u pfulela kunene bavini mara va ku lulamisela wona se vanhu va ku lunga va lava muxaka wolowo wena mixeri wa mno saseka 23 minutes past 9 wena mixeri wa mno saseka la ka nongonoko wa ta xigaza ntsena se hi fambisa sweswo wena mixeri wa mno saseka hayi ti ta ku tsakisa till 12 when a mixer room saseka utayitwa line up ya kona kuri hayi kona ya mahuwani ni ita ku bela u switwisisa na wena kuri ya la ta vuya hayi ku huwa when a mixer room saseka ya na ri bona na ri simu hili isuka vuti isuka ya mapepa ni ku teka ri simu ri suka ka Oscar Makama and Majuwani sisters suka ka mamulinga thiwa ku mulahli wa nkava Vakumiela.

Yawa yitwa yisukile la ka nuna na ngamu ya yena wena mixer omno saseka. Ya loko le mani ka i complaina kwa babo milani jile kulanga la nfanele ninga langange nwina. Hezo mitsandeka na bonding inene leyi. Nuna ipuya ikwayo a swi ni rhuri na ku nyika mali na ku khomisa khadi ra le banga na ku khomisa mara uya teka mali liya hinkwayo u tlanga makarete ni ta swi kota sweswi mina. Ya ku risimu ra matimba swinene ra flora n'wanceuke kusuka le ka maxobye wena mixer omno saseka nakara fambisana kahle na kokwani Percy Mfana.

Siyalo ye wena mixer womno saseka. Akwani karele kuba singili mina. Akono pfumala na munhu na unwe kunena ngata no wisisa. Leswaku loko hi tshama hi ri lomu makaya hi nga fambi hi interacta na vanhu hi famba hi hlangana na vanhu lomu ku hlanganiwa kona a va nga hi voni. A wu se tshama wa swi xiya leswaku kahlekahle vanhu lava va tekiwaka ku hayi leswo hi van'wamabadeni va le magondzweni va tshama va ri mapatwini leswo va ha ta va kuma na timhaka tetiya va lavaku tona kambe hi nga vileleni leswaku tekiwa kahlekahle swo va na nkarhi wa swona a swi nga ti hi nkarhi lowu hi ngo hi le ku swi laveni hi nkarhi wolowo a hi nyikeni yi nkarhi swi ta humelela hi nkarhi lowu swi nga languteriwa ku swi humelela hi wona. Ra matimba swinene ra kulani n'wa xigombe ro leri wena mixiri wo no saseka va ku ni karele ku va singili yo na ku lava karhi va fambisana kahle na Pacey Mfana wena mixiri wo no saseka yi twile Pacey Mfana la hikwayo yo cheleteliwa swilo famba u tiyimayima a ku tiyimayima hi ku basa wena mixiri wo no saseka u tihlambela u basa u teka na swiambalo u mechisa kahle u timbalela u saseka leswo talatala leswi u to famba u deliwa ti mali mahala to kwa hita ku nika mpfufuta le unwanyana kumbe hita ku nika murhu unwanyana swa boha lo famba kona leswi va ta ku sondolota hinkwaku lo hi ku teka hi ndlela leyi mina DJ Kwamza hi risimu lerisiwaka n'wa xibombi va ku timali ta vanhu

Ya ila ku ta ku inwa xibombi kwalano wena mixiri wo mno tsaseka va lemukisa ku ti mali leti ya to ta njenjenje inga ti twisisi ku ti tise ku yini more special ti mali teti to famberiwa leti veri ha ku tuphaka tona iku ti na milawu lawo na madelo ya kona. Ku byeliwa ku hali mali yi vekisi sweswi u ta za wa yi tirhisa loko ku fika December hi Khisimusi. Kuma nkarhi lowun'wanyana u tshama na ndlala yi kha yi ku ba u navela na ku xava swakudya mara u kuma ku a wu yi ku xaveni ka swakudya swa kona hiku leyi u nga yi kuma kona u vekeriwe milawu. Nyana u byeriwa timhaka ta ku ri no mali leyi kahle kahle ku kota ku yi tirhisa kahle hlawula un'wanyana wa xaka ra wena u halata ngati ya yena swilo swa muxaka lowu hi twa va kha va ku heyi swa hluphekisa loko swi tisa xisweswo wena mixeri wo mina u saseka se va ku hayi kona u nga swi languteli kule swin'wanyana u hleketa ingaku ku dyiwa mpfampfampfa wa mafurha a swi ndlela leyi u swi tekisaka xiswona ni eka ndlela leyi risimu lerisiwaka Manflow kusuka ka xibomi number 10 va ku heyi i nghamula ya mina leyi mi nga yi voni ku swarha swarha.

0: Vavulatano man flow wena mixiro musaseka kusuka album yavo ivona le yintshwantshwa ile ingathiwa ku hevambiri ntsena xibombi number 10 vaku ingamula irisim lerano ku bela rona sweswi wena mixiro uno saseka ku vanuna uvere hayi kona anga saseka ku saseka xikhwama ano tsamuzu xiyele swa ka vutongweni wena mixiro musaseka eso vanuna vaku talo lava inga ta vula leswa ku hayi kona avalanguteka valanguteke mana machangura hayi ku huwa Kota bomba bomba va phikizana na vaka mhani na hi ku make up a swikanda leswi a vana nkarhi wona wa ku tirha mali kamakete la wanta van kan teka tingu ta wena wena mixiro wa mno saseka uni dlela ku operisa va mani vanhu vanharu wo pfuka u lungeka wena mixiro wa mno saseka
1: 3 tangela te tjo malembe na la duma duwe gyana malamlele hi mitsengo ye hansi ku va hi khensa va seketeri va hina ku mi seketeri le te tjo malembe hinkwawo kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026 la duma what you say and score
2: Kombara ku lahlekeliwa hi varhandzi wa vahina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocolo Funeral Services joyina Cocolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Cocolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Cocolo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Xiawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32-01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dunini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Cocolo Funerals hi Cocolo eka swiyimo
1: Enzelela dumaduwe gyana malamulele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma street roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Tech putisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo
0: Ya sayibonini leswaku hi nghena hi ndlela yi wena mixiro wa mno saseka hi kari va perisa vanhu va naru lavawani milimo yini mixiro wa mno saseka hey
3: Hallo baby.
0: Hey.
3: Kani na ba shumo pa.
0: Hey, but the gift go buy la ka mswane.
3: Ai, pokele mana, ai, ku tsale ta ku yini la ka ka ko. Ai,
0: karo wa kona hi ta ku yini ri moyani leri.
3: Eh. Ho somba la bona kwa la ba.
0: Eh.
3: Ku na kokoni wa kwebani ku suka la block 7 aka thomo. Kukwini kukwani gabi kusuka la block 7 kona la kama kosha Kukwini kukwani wakwani Nindi kona ka Sanfaisi sanyala Kuna kukwani gabi kusuka la tukwini kama kosha Bakona sekuzichiva ka dzopfu kusuka la ka mapoza xikolweni xa hansi ka xikolo xa Thamani. A vona ya pfuma ngoma. Titimpi to kuba hi kusuka la ti ta endla ka mpfani. Hi ta vuwa eka malume hi ta ta n'wana baba.
0: Hi ti thawulelini n'wana baba hi yisa mitirho ya GCR emahlweni.
3: Ma swi vona.
0: Denge.
3: Kumulele.
0: Ekwamuleleni mpela ya va hi sungulela body gift va landa lavawani va ku hani kwala ndhaku a hey mi kona kwala
4: na minjhani
0: mi pfukile minjhani n'wina
4: i pfukini mo
0: hi
4: perisa vanharhu
0: hi mbilu yo basa pa
4: ku na kokwani gaveni ka makoxa Ivi ku ri na mhani Maria ka n'wadekeni ka hlaniki. Ivi ku ri na kokwani wa la ka ka thomo la. Va rivele. A monte ka van'wanyana ku ni to teka mhana anakanya kwala ka home 14A. A ku ri mhani Sophie vuxaka byo tola lava vaperiso hlayisekanga.
0: Kambe mi kumeka kwihi mhani Sophie vuxaka byo tola.
4: Kwahala ka homu kwahala mugangeni wa kani
0: nona khensa swinene mhani Sophie
4: na n'wina hlayisekani
0: hi swona
4: eke ahe
0: swona ya hovo loko va vulavula hi vo mhani Sophie ya ta tsundzuka vo mhani Sophie ku nga va makhelwani wa mina hala kaya ni tshama kona va ka mhani Sophie hobya ahe milimweni mikisire homu na saseka
5: Aku humeki mugangeni wa nkano
0: mapamla. Aku humeki manana kanye.
5: Eh. Kana le dzia dza tola hele dzia dza gobwani loko se inga a dzilavi ho hlamba.
0: Ho hlamba u sala u mi dzi hlambela le kule le.
5: Ah, loko u kuma xavele le fana na mhani lo xa nga moyena ni.
0: Eh.
5: Ani swikoti ku khizamela ku xavelela ani swikoti no hlamba.
0: Eh,
5: va vula dzia lo kwa ku vuxaka dzo tola dza gobo. Eh, eh. Hambe dza ngati loko Sei tia do Kusurini, o Slamba, o Slamba. Yo yo
0: ya kamuletu wanga tile yi huma yi vuxaka le dzi famba
5: ah wo tama switiya mani swinga swuka ku swinga ta ku vavisi swi ya le kule le nga xaveleni
0: eh
5: imani hi vahlekanisaki
0: imbile yo basa pa banana kanya

0: Kokwani Mahaki ka Mkhumi na Mashudu Precious People a River Plus va se mudaka mudaka lomo chele perfumeting
1: hlayisekani swinene
0: hi swona
1: masimza tanki ya hi mani sa landzaku masimza le ka mudavula pavumenteni se lexi xi ngo nghena xi ku suspected spam bam bam bam spam spam spam mile njhani na
2: ivulanigaaeki
1: vukile mani eyi swi fanyana mabodlhela swa ha twali kahle
2: matwala sweswi
1: ya sweswi matwala hi vaperiseni vanharhu
2: puja niperisa nkongoro makamu na makamu ka mbeti ta va ta nkongoro wa mina wa misindzo ka makoxo la dan'wini lawa loko se a nkulu wa mina kwala ka mthomo block 7 mangezi ntsene ka hinkwavo vavaxaka mina hinkwawo loko va karhi wana pfukani swinene hlayiseka hala kukulu ni kateka khaya ka sotoka swa kumunduku nene loko
1: pela ya kukatekeni ka
2: na kona mukateka mihaxo wa mina mani
1: no na khensa swinene amen
2: akhekeni hinkwenu swi tsakisa
1: thank
2: amenzona ni khale ni dina nghena mani
1: a namuntlha mi nghenile impela thank you. Ya, 14 minutes past 10 o'clock loko yi ku kota past endlavani ka ni gimeta tiqingho ta mina wena mixtino wa no saseka leswi vulaka ku nga ku ri vayingiseri vanharhu lava a ni fanele ku va teka kusukela sweswi ahe
3: ahe
1: ri perile mi ri njhani ku pfuka
3: hayi na hi pfukile hi nga twa vona a mo hi va perisa hi pela
1: mbilu yo basa pa
3: ni rhanga hi mani lizi majoko kwale ka mlinginisi hi ri ri perile ivi ni ta mhani khumalo ni ri mhani khumalo ri perile ivi ni hetelela hi mhana xihlovo lavo ta hi le tikweni ra le kulu le France ri na vona ri perile woman fish a grounding buteni
1: oh hlayisekani swinene woman fish
3: hayi loko hlayisekani swinene hi le ku yingiseleni mata loko ni fa risimu lera ra hambi xinyori a ku mali u nga yi rileli ni ku ya impela
1: okay
3: a ku yena u tekiwile ha u na timovha hinkwaswo ha swi helerile hayi mhaka ya kahle n'wina
1: no na khensa swinene hlayisekani woman fish
3: Danke.
1: Ya tisimu leti ni nga tiba to vulavula hi mali ku fikela sweswi ni bile ra n'waxibombe va ku timali ta vanhu u nga ti naveli lavo pfuka va fumeli hi leswiya swa ku swi khendlela u nga zo swi navela mali ya kona yi nandzihi ivi ni banera ra manflow ra ku vulavula hi ngamula ya vona leya vongo va va hlekaka va ku u swari ngopfu munhu loyi yi ku mi nga ni chingeleli nuna wa mina u na tidola munhu loyi mi le moyeni mingiseri wa munasaseka
4: ahe
1: minjhani DJ Kwamza va tsakile n'wina
4: hi pfukini ino ni kombela ku va perisa
1: hi mbilu yo basa pa
4: i perisa mhani Maria n'wa James a hlangana ni RDP ni perisa kokwa Gaveni ka
1: makoxo
4: ni hetelela hi mali menchala tikwale ka makoxo va kha va hetisa khekhe ra nhonyani wa vona ka
1: na sesi xala tele ka makoxo
4: hi swona vamiri na manchela kwala ka mapayeni
1: ya khensa swinene la ka mapayeni mani kila
4: Danko.
1: Ya lava nghenaka sweswi va hi pfalela wena mixiri wa mina wo saseka tiqingho ma swi tiva ku ha ti heli mi le moyeni mixiri wa mina wo saseka ahe mi kona kwala yo ni ri ni lava ku teka riqingho leri ro hetelela ri le ku endleni ka swin'wana ahe mi kona kwala
5: DJ
1: Makundumuli hi ya loyi
5: DJ Makundumulo ku suka laha tshama la na mapulandzela swi nga ta ni chisa majali a ni ri manje ke na mina mo ni tirhisa masocha ya mina kumbe vana va mina ni wo sungula i server almost month ya
1: Ku khensa mina swimatani chisa maxali laha tshama laha.
5: Kuti swona hempela ku fikela kwene ka va radio bantu, radio stronga, radio jakalonene.
1: N'wina e khale mi ri la ka swiyani moya mani.
5: Titanya ta kona hi valava va deleti va ta hlamba swika baso.
1: No, na kesa swinene vanani na madyambu lamanene.
5: A swi tanile ka makwendomu.
1: Impela. Hi leswo se ya mahlweni na vunanga wena mikiseri wun'wana saseka.

la ku ta ku hima eli kwalano wena mixer ho mzoseka ku suka kwala ka sikhunyani la wena mixer ho mzoseka va ku ri rando ranketani leso aku hambanisi munhu la wena mixer ho mzoseka vanhu va kona wa swivona ku ha ta kumana ti xavana swi khipa ti tsala ku my queen yimbala la ya xinuna ivi na la sati pala ja yena xitsaro ku my king ha va hambaniseki ivi va swi nyanyisa hi ku ya endla na ti-tattoo va ti vekela na kwala swifuveni laha swi dirowiwa swikandza swa varhandziwa va vona u nga imagina xikandza xa Boti Magezi xi dirowile ka xifuveni xa N'wamuzamani hambi u la ku hi hambanisa kha u vona xikandza xa Boti Magezi masiku hinkwawo ha u ta swi yimela Ela kutaka hi timhaka ta rirhandzu kwalano wena mixer munhu wo saseka ya xitimela machoni i risimu leri ni ku belaka rona sweswi ri sukaka Man KB suka le gumbani leyi

Ya kuri man KB valava wana mixiro mno saseka kusuka kwele gumbani le va kuvana va tsembisi wili swilo swin'wana swa le henhla ngopfu la vutonwini la edemakata ri rando ri ra vona va tsembisi wa xaveliwa switimela vana loko tsembisi swa xamushaka walo wa xitsemba na loko byela ku ha wena man ta ku xavela xitimela wena mo zamani ta ku xavela xitimela ta ku xavela Gautrain le ka ni hlupheka na ku xava thikiti ra yona ni kha ni ya OR Tambo International Airport u kuma ni kha ni tungula ku hayi thikiti ra xitimela lexi ri durha ngopfu man mara na ha tshembisa munhu ku ni ta n'wi xavela Gautrain seri dyondzisa yini risimu leri wena mixini mina u saseka leswaku a hi promiseni vanhu swilo leswi hi nga ta swi fikelela hi ku vanhu van'wana a va nga rivali phela ku u tshama u va tshembisa ku u ta va xavela yini va ta tshama va kha va ku tsundzuxa hi swona ku va vo leswi a mi nga ni tshembisa ku mi ta ni xavela xitimela xiporo mi sungurile na ya mahlweni hi ndlela yaleyo karhi wa mina kwa ku 27 minutes to 11 wena mixi rom siseka yi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena till 12 ku ri manike yalo a nghenaku hi xidumu xexo loko ku nga ri xongi a ku

Ya risimu ra xihungiro lero wena mixiri omno saseka la u bona ku ka ti social media vanhu vo tala va ri acta so u swi twa leswaku loko va kha va ri acta ri kha ri chaya leswi swi le mbilwini swi le ku va vaveni vanhu vo tala leswi swi yimbeleliwaku laha swa humelela minkarhi yo tala u kuma ku ri munhu wa hlangana na makhombokhombo malawa loko a ku endla leswi swinene kuma ku swa bvinyeka swi swa kona kambe swin'wanyana hi swi vonile swin'wana hi ti voneleni hikuva swi nga endleka u kuma ku ri swin'wana wo swi vanga hexe enge u kuma ku u xavi movha so loko u tsutsumatsutsuma u kuma ku a wu languti na patu u languta ti-WhatsApp mara wu le ku tsutsumeni hi movha swa boha ku yi pfa yi huma patwini ya ya vumbuluka u overtake ka ti-barrier line ya u thujana na tin'wani movha yeleyo ivi hi hembela valoyi na ku va hi pfuleka ngopfu ka vanghana va hina swin'wana na swin'wana loko hi karhi hi tshamini na vona hi kha hi va byeletela ku bot magizi yi giza ngopfu heyi laya ni dlele ni kokela va swi vona ku u le ku naveteni ka tichomi ta wena swa boha ku va ku ba hi xitina ri kahle ka leri nga na ku duma swinene leri wena mixiri wena saseka vanhu va ri rhandzisaka swona u swa swi twa ku ri kahlekahle hi swo ri le ku va beni timbilwini swileswi leswi yimbeleriwaka laha ku va hlangane na swona kwala vuton'wini bya vona so vona kwalaho ko ganga jaha u kha u bombisela tichomi ta wena loko se ti hlangane na jaha leriya tichomi ta wena ta ku hisa ti ku ya luya a mi twa ingaku mi kume munhu ka luya ka boti he loko mi nga ri kona u sala a famba na va boti magezi luya pela se swi ve swi va swi bvinyekile swi swa wena mixiri omno saseka ni ku teka hi ndlela leyo mina DJ Kwamza hi risimu leri sukaka ka DJ Naughty a ku nghenani

Ya ebela bana ba talong ka yini le moya xikolweni loko ma tshava ku tira wena mixerum no saseka ikuri lusi xivambo ba lava wena mixerum wa no saseka ba tana risimu ra matimba swinene ra ku va maseve va idondisa kwa yima yimeni loko ri xila yene ya bata tinjia loko swikoteka he vuya hi xavisa yene ya khomela matamani e wena mixerum no saseka hi va ka tirhela mindangu ya hina hi aka na maka kaya hina lawo matshama seka kahle matshamiseka kahle hi ganda swibelani leswi hi nga chavi ku hlekiwa vanhu van'wani va kavaku hi nge swi koti hina swo hi ta tshama ka hi ti tlhavetela titiwi hi tinereta hi ku loko va lata ku heta matimba vanhu va ta vula sweswo swin'wana swa negative swo biha hi swona wena mixini wo saseka ku a ku nga swibelani swi tika ngopfu pfu u ti tlhavetela laha ya va hi kombisa timhaka ta ku kahlekahle ku hanya hi ku kombela hi swihi swin'wanyana swi karhataka ngopfu ka vanhu van'wana hina hi talaka ku endla swona swi nga endleka hi swi twa swi hi olovela so va vona vanhu va kona swi va kiremiwini ku na loko o zaka ku xeweta munhu yaloye ku kwalo ka tiqingho nyongeni lomu hi swo u lava ku kombela swi endleki ngopfu xeweta ku xewetela ku lava ku pfuxela swi helela kwalano ni u vo swi tiva ku ya loko u za u kuma rungula ro tani a se ni lava ku kombeliwa swa timali a swi endleki edondeni ku tiyimayimela hi hexe leswaku hi nga karhati van'wani wena mixiri wa mina u saseka red boy mchangana kusuka ka papazela va yimi ku lunga lava ku doli

0: Ready Boy Mchangana yaloyi wana mixer uno saseka kusuka ka volume 14 ya yena le inga thiwa ku shimai mai wana mixer uno saseka kambe track le ku bela ku yona iku doli yiku ha bafu bafana vaka gaza kahle kahle mukahle nwina hi leswi mi huwa inwana mhani mi ngo vona ku xonga tsame mi swi xiya ku vanhu yana vo tala la vanga thiwa mavito ya vadoli ha ku saseka Selo vukumeka kuma kuri avakoti kuti yimela la vutongweni bya vona wena mixere uno saseka swi hetela swi fika kwala ka ku vafana vaka gaza kuma ku vatlanga hi vona yani kuma mingiseri loyi aku emalume hi swin'we ni ri laka sikhunyane epapa xiluva na vafana wena mixere uno saseka ni kuma na lava one way ni twa ku ri lava va rekhodele yini
1: rimperini DJ Rajo hi le ku yingiseleni ri la gian section fela ti manjuleya watana mutlha a ku ri busy hi hungase ngopfu le ka swilebvantlhandla le ka makoxo le kuka hi ku bede ya miharivo wa mina hikuva ni mina ni tekiwa hi brilliant wata loko u kayele swona u nge hi voni swin'wana mukhegula lava vatsotsi a va hembi lava vo vatsotsi marani leswo vulavula ntiyiso va vulavula ntiyiso wa tiva swi ri kahle wa ta hi tiphinini na keke a holepalepa hi xipaxipa hi mama ku vula kha kokwani khosa hi swona DJ Raja ike inuhelo a va sweke na yina grave yo cheriwa raja leya maldi ayeye man'wombe kral ayeye
0: yo mi rhumbeleri ngula ra n'wina raja se a fambile hi 8:09 se raja a fambile a mi nyika raja feedback liya ivi lava va ku hi na n'wina hi n'wina mani mi nga na hina va okay na swi vona laya ya tsala vhele foni leyi yi ku olgamnyuku Olga mnyuko mitshama kwi ina n'wina tsena mi byelangi na ku kumeka mi ri kwihi muini twa lava ku vona va rekhodi yini lori rungula ri tile hi 2138 lero hasa ku ri khale ngopfu ni nghenini la ka nongonoko
2: riperini mathosi ya mpfula ni ku yingiserini ka ni ku yingisele kahle ni ri kwala ka xikukwani kwala ta ku yingisela ntili ko yi chaya inkomu i mama Albi danke
0: mama Albi namuntlha ni thembi ku vele kusuhani na xiyani moya okay swi tshikini swi famba swin'we
3: riperile na vaxumi malume ifi ni mi yingisele ku antswa ni ri laha tindhawini ta ka mahlati laha tivi ti maswanganye mina ka Green Mountain xumani mari
0: no na geza swinene a n'wina mi nga na xiyani moya hi lawa mati ma twala ku mina hina yo nghena ntsena njhi
4: mati vona vudi malume maxa wa mina vo saseka u bvapa marunga sunset rirothe ndi chilidzi mamakesa ndi khumba ikhelo mjati mabata malume ifi
0: na la malonga mina hina n'wina mo tshika mi nghena njhi mi khoma foni mo ku na ha rhumela kwele ka GSR swi ta tikomba
5: riperile malume ifi ni kombela ku perisa vanhu lava landzelaka ku na sesi kokona ku hlula a section A ku na mangelile aka maswanganyi mangel matable ku na petlinkingovin a vihehli va perisiwa hi mama bebiza tinyi komaleka kwala ka ngove a jamela 2 hinkomu
0: hlayisekani swinene la jamela 2 sesi tinyiko twini lava ku va hi rekhodeli yini hi 1:10
6: riperile muhaxi wa mina ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka mphambu ni kha ni twa na tinsimu ti ba kahle ni kombela ku perisa vanhu lavanharhu va landzelaka ku na masewa wa mina wa thawula kokwana wa the junior jilongo ku na mhanxalati ka makoxi ka ta mun'wanati kasi ku na mhana mamasa ni vula sesi Gladys koko a anakanya a food khale ka le tibanani na 14 a va ngheni a tindzeni va cina swinene a hi chongoleni n'wamagoda hi mina ri kwala ka mphambu danki maxi wa mina
0: hlayisekani swinene n'wamagoda a va ri rhumelini hi nkarhi walowuya va nga ri rhumela hi wona na themba va tshinga va nge se va xiwa ku ri ku kungule ku haxeni ka mani mbumi ni ti humesa miringwini ni ti vulela ku muhaxi hikulo swo vula hi vito leswo ta kuma se ni nga ha vuli swona ku na DJ Kwamza sweswi laka nongonoko wa ta xigaza ntsena n'wamagoda mu ni twa leri nga ta hi 3 minutes past 10 rungula ku ri riri
7: if I am if how I am jamla mana na mash and kombla ngena na vanhara atindini gazini awasunganda ngena man rozo dzwana vona vakumeka le ka kuzani le na vanhara avangeni tindini ntanda ngena na mana aniki mhlanga vona vakumeka le ka siyandani le na vona hawa avangeni tindini ntanda hetelela hi mani man manaki mama kinsi vona vakumeka le ari singa view na vona hawa avangeni tindini vanhu lava hinkwamo wa xi avangenisa xi lahla Richard Dzambuki ni ri la sadana lonje ntirhla a ka ku ka ntshavulwani block 25 le muganga wa tana kahle. Danke Mr. Ifi.
0: Danke, danke. A n'wina swi twala kahle ku mina hina mi ze mi mbambela na ku kahlekahle mana nga ku haxeni hi nkarhi lowu fanaka. Leri rungula ri tile hi 6 minutes past 10 n'wini twa ku va rhekhodi hi ndlela yini.
2: Minjhani DJ Kwamza. Ni nghena na kokwani Gaveni ka Makoxa. Ni nghena na malume Nxalati kwale ka Makoxo va kha va kurisela khekhe ra Mantsongo ni hetelela hi mani Maria va ka hi sweswo ka Nhlanike hi mani khela kwala ka Mapayeni da
0: mani khela ka Mapayeni a khensa swinene na n'wina swi tikomba kahle ku mina hina eloka nongonoko mi swi tiva kahle na ku le ku
8: njhani mali hi xina hi pfukini. Ni kombela ku va teka vanharhu. Ni kombela ku teka Masehi wa mina, mani Maria Magagani a Gumbani. Ivi ni teka na ni vuya ni teka na kokwani Gaveni kwale ka Makoxo. Ni vuya ni hetisela hi ku teka mani Maria va ka N'wadekeni kwale ka Nhlaniki. Lava nga va teka lavawa i mani Burisa va ri kwala ka Mapayeni kwala mutini wa ka Magezi wa Njhini inkomu
0: a khensa swinene mani Burisa muendli wa na lavaku lava va rhekhodini rungula ra vona ri tile hi 10 minutes past 10
9: pfuleleni ri vantina na hi laha ku nghena ka mi pfukile malume exi a na hi pfukile mo hi va perisa ku na mihariva wa mina i mandori ni n'wakhalanga a ri peli kahle hahani kwala.

0: Ku perisa vanharhu, ta perisa mankeyila ka mapayeni, ni perisa marosobyani ka nkuzani, ni hetelela hi buti amosimboweni la ka mbokota ka mugejani. Vanhu lava va pesitrisiwa hi maxudu gracious mphepu ni ri kwala river plasas ka vukosi bya ka kuba hi danke malume efi.
1: Danke, danke. Mi tshama mi ri na hina vo gracious. Ivi laha va ni tsalela va ku hi hlayeli kunene DJ Kwamza va ku ri perile malume ifini ku hi va ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani stadium ni perisa lava landzelaka mhana nhleko vaina chavalala ka mavalani maseve viji ndlovu ka mapuve a chamando na mhani hlekani va manyunyu ka papazela zone 4 va nghena na papa lonene makeshi vongani la gosimbetsa wa xigupu va ku danko no ekeseli swinene ivi na lava va tisa voice note leyi nga tisiwa kahle 32:10.
2: Malume ifi ni sala ku antswa eka nonoko ta xigaza ni kha ni teka vanhu lava landzelaka ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Muswana ni teka na Tshepo Kubai kwala ka Muswana ni teka na papa wa mina Tinyiko Atrich Ati Chavalala ku ri Martin Hlaisani Chavalala kwala ka Muswana.
1: Danke Martin Hlaisani Chavalala kwala ka Muswana.
3: Riperini malume Efi, malume Efraim ha matitseleka tingoma leti baku tin'wana hi si tshame ti yi twa manana ho titwa kwala ka jaji se a ra ya dyisa
1: xeene
3: ma swi ta ku nge tleli mi nga si chayisa hayi na n'wina hi mi yingiserile a mi n'wexe hi karhi hi xuxa na n'wina ha no lava ku ta perisa vanhu vanharhu kokwani gaveni ka makoxa ri perini mabizeni wa mina se si xalati manchumayila na meme manchumayile ri perini kwalani a hi xuxeni mana anakanya a hi xuxeni kwele 14 a perisa hi mani mari ya va ka hi sweswo ku ra ka nhlaneko kwala muganga wa ka n'we hi sindzela tlhelo ka pavement enkomo a hi yeneni ku ya fika kwale
1: hlayisekani mpela mani mari ya va ka hayi sweswo ya le rungula ro hetelela eka marungula lama nga rumeliwa
4: ni kombela ku ya ni ya teka mhana Khavisa la ka Ngove ni ya teka papa kaka Rubava Rubava ni marhanga ya rona la Xivulani ni ya hetelela hi mhani Makhuvela Gandlanani ka Khani loyi a va teka i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
1: ekesile swinene mama Albi ya ya mahlweni nkarhi wa mina kha ku 11:11 wena mixerom saseka na n'wi vona Lura B u yimi ku lunga a fambisana kahle na Dr. Thomas Chauke va ku swa matimba etiphinini track yeleyo.

Ya kuri Laura B ya loyi wa na mixiri wa saseka ku swa matimba switwele na xinari xa Dr. Thomas Chauke xika xingena ka track ya leyi nga biwa hi ndlela ya ku va yi gigela hi ndlela ya mapiano nyana so wena mixiri wa saseka a ku saseka ka swona swi va swi famba hi ndlela liya evunanga bya Xitsonga byi nga teka xiyimo xin'wana eka rini loyi hanya ka wona nkarhi wa mina ka ku 18 minutes past 11 leka awara ya ku hetelela wena mixiri wo saseka ya na ri vona na rin'wana risimu lani lavaku mi tiphina hi rona swinene wena mixiri wo saseka ra jikajikanyana katsongo a ri ta lulama swi nge endleki ri nga lulami la wena mixiri wo saseka ni ri ra lulama ra ni poyila leri a ni nga lava ku ri nga pfumeli na hi madoda ya okay hambi swi ri tani wini jika ni famba hi ndlela yin'wanyani loko ra ha ba maderingwane ma swi twa Mr. Matavin kwele ka xibangwa ri ba maderingwane man'wana risimu leri a ni lava ku ri tlanga sweswi kambe wedikele hi mhaka ku ni na playlist yo leha swinene weni jika ni ya languta leriwani ku ri ni vona ku ri ta va ri ta hi ndlela yihi na rona hi mhaka ku netiweke yona yi le ku cingacingeni nyana katsongo sweswi wena mikiseri wo saseka ya leri ra lulama a leri le ku lulameni ra ni tshembisa ku ri ta endla swona ngopfu leswi ni lavaku swona netiweke hayi kona yi ta fambela kule ya ripfumela endlela leyi risimu ra G1 Solomakamu wena mixiri wo mi saseka va ku ri rhandzu ra ntiyiso page 13.

Ya kuri Hennessy ya loya ngena ku xidumu xexo la xigazeni hi tolovelini ku Hennessy u battery dimi ngopfu leti ta ku fambelana na marabenta kambe la a vuya hi track yin'wana ku hashtag chauke a karhi a fambisana kahle na xongi na masilo nyani wena mixer wa mina wo saseka ya nkarhi wa mina ku ku 25 minutes to 12 wena mixer wa mina wo saseka tihuwa kata i risimu leri ni lavaka ku bela rona sweswi ri nga yima ku lunga ri suka ka hami chauke kusuka ka albamu ya yena leyi nga thiwa ku Marunga Mbilu, the pinning it regale yo.

Ya ku risimu ra matimba swinene wena mixiri homu sakuswaka ha michauke va ku tihuwa nkata za swi voniwa na hi vana la kumhani makwata la ka hileswo kuma ku na la swakudya ha ha yendeliwi hikuva mikwatile mi kwatisiwe hi ximhakani xin'wana xo ka xi nga nyawuli njhe va hi dyondzisa leswaku a hi dyondzeni ku va na ku vulavurisana lomu mindyangwini ya ku hambanahambana swi nga fiki laya ka ku na vana va za va tiva ku holova ka vatswari hi ku swi sweleswo eka vana vana lava va ha kulaka va lava ku kumeka va nghenisiwa ka timhaka ta timholovo ta lavakulu ni hi ku swi endla leswaku na lomuya swikolweni swa vona lomuya va nga fiki va perform-a kahle va nga fiki va dyondza kahle hi ku hiteka hikwalaho ka ku va va tshama va kha va hleketa leswi swi endlekaka le kaya swa ku tshama vamhani va karhi va gorombisana na vapapa wa vona wena mixiri no saseka ya weni teka marungula lama ma nga le ka lexi xa Facebook loko nkarhi wa mina kha ku 17 minutes to 12 o'clock Brenda Murimi na n'wi vona laha a ku hi swin'we ni ri la ka rivala inkomu hi kuma vachada vambirhi va ku hi swin'we hi malume ni ri la mbilu xidawulo hi kuma patuchedzo master munyaye a ku hi swin'we ni ri kwala ka a khubi khanganama ni kuma pepu mashudu gracious ako malume u bva elimi river plus ri rote sanga miss your tema malume fi ivi judgment mo avanyisi chavalala ako iswinwe ni ri kwala ri singa view neskuna va ko iswinwe ni ri kwala ka dzingidzingi a xitomanini ne spread chavane va ko iswinwe ni ri kwala ka xigamane ni kuma calvin makananise ako iswinwe ni ximbupfe hanani gembula ni kuma na xikaya xa le ndeleni a ku hashtag ta xigaza 9 to 12 at GCR perile na vaxumi malume if makwamulu ni ku ahey va ku ni yingisela nongonoko ta xigaza ni ri la tindhawini ta ka mahlati ni nghena exigazeni na lava landzelaka wa mbilu na moya tinyiko Esther Baloyi na kokwani wa Gwevani ka Thomo na Mani Maria Maswanganye ka Maswanganye va nghena na xikaya xa le ndeleni eka mahlati aku hashtag let's go ivi malati okane aku hi malume hi swin'we ni ri kwala ka mphaphati vulovedo R81 no akhensa swinene vuyingiseri byebyo Sylvia Xivambu aku hi swin'we ni ri kwala tiyani ka magoro i Sylvia yaloye a va pfani mudhawu aku hi swin'we ni ri kwala DDD Nikolibuwe sanga manda ti. Ivi Giyani Baloyi aku hi swin'we ni ri lavu hehli Vicent Chauke aku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuzana mugangeni wa ka Jack Enadi Khashani na yena aku hi swin'we ni ri kwala Mohlakong vuluvidu Ivi Pfarelo Ruvengo aku hi swin'we ni ri kwala ka Makonde Thondoni Sisonke Pitas Matosi aku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo n'wana John Matosi malume ifi aku hashtag ya hisa nsimbi mpela ya hisa simbi team man mate aku hi swin'we ni ri kwala ri singa view ivi mhana ndzalo ndzalama va ku hi swin'we ni ri la ka nkurhi ka tomu mama ndzalo na ndzalama ivi boti wa hembe dahlupa aku ni na n'wina ni ri la ka khakhala sports group awu taveli ya kumbe aku xigaza xigazeni ni na n'wina ni ri kwala ka mapapila vile my teacher Mr. Mavasa awu peace pretty na wa khalanga aku hi swin'we ni ri Soweto kaya ku ri ka gongongo akisani milondovoti sambo na ku hi swin'we ni ri kwala ka jilongo ivi ni kuma honorable Humphrey Xibodze aku hi swin'we ni ri kwala na Mahale Maluleke Arense aku hi swin'we ni ri kwala ka nkurhi ka tomu emahlaza wa hlaniki Dikeleti Mabale aku hi malume hi swin'we ni ri kwala Jokong Dikeleti Mabale mhana Samuele na Kenso Patricia Tivane aku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa B9 emhana Mavelas aku mhana Mavelas hi mina Danke Muhashi no akhensa swinene Johnson Tobias aku hi swin'we ni ri kwala Democratic Republic of Mangongoza ka Mavalane Masoso Sostina va ku hi swin'we ni ri kwala ka nkurhi ka Tomu
kata Dr. Waka Mhlongo hi mina. 13 minutes to 12. DJ Tiani Toma kwe swin'we ni ri laka mudavula tlangelani. Flora Mavunda a ku ri perile malume hifini ka hey. A ku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani a mi ri na mhana Oscar Tinyiko wa ka xigodo. Danko ivi amukelani Dinovela na yena a ku hi swin'we ni ri laka Siyandani. Lucia Chauke a ku hi swin'we ni ri la Tsanini. Varini make kaya kuri ka mphakati nga gesa swinene Lucia Chauke ne li xivambu a ku hi swin'we ni ri kwala ka small chicken isisi neli moiteri miliseti sithivela a ku hi swin'we ni ri kwala nakampe vulovedu a voice the second a ku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani hi rito n'wana Ace Mashinji Mazola Mzulisto a ku hi swin'we ni ri kwala ka nkurisi fasonke siki sikhawuli wa harambani a ku hi swin'we ni ri kwala ka rambani ndzan'we ivi ni kuma engeta baloyi a ku hi swin'we malume ifi ni ri la agiyani a khensa vuyingiseri byolebyo kwala giyani section f malume dev a ku nkomo 22b ka vadivi Masindi Madzivandila akwe malume swin'we ni ri kwala chakuma maguvuni Kenny Dyson Mbetsa a ku ri perile na malume ifi swin'we ni ri kwala ka xikokwani stadium mina makesh ngani Lagos Mbetsa a xigobu hi papa lonene nkomo Nomsa Mayele a ku hi swin'we ni ri kwala ka xitlhelani no hakensa swinene ri byolebyo Dyson a ku hi swin'we i Dyson Gazaboy ivi li Gawu Muchidzi a ku u bva manini rirothe ivi Hlungwane Winston a ku hi swin'we ni ri kwala Xawela Block 23.

ku ri Team Killer va lava vona mixiri wa mina saseka vaku va maseve va le xisasi va karhi va fambisana kahle na n'wamuhale eka track yaleyo va ka va vula kona kwele eka mabayeni wena mixiri wa mina saseka ya karhi wa mina so fambile la 5 minutes leyi nga sala ni kombela ku tekanyana titingu timbirhi tinharhu ni ku bye bye n'wina mahari ku na mina hi nkarhi lowu fanaka mo teka ritingu hi vheta hi bye bye sana hi ta ya hlangana maheleni ya vhiki tanihi la hi hlanganisaka xiswona kwa nongonoko ya leyi ni hlanganaka na wena ka yona wena mixiri wa mina saseka loko ni za hi bye bye sana sweswi Friday local play Saturday the African beats Natasha Gaza when I mix it up no saseka kasi ku shaka ra vu mugivela ni vani ri na wena le ka nongonoko ziyawa like bela ku marabenta swinene wena mix it up no saseka

0: mire bay bay mire koy mi ngi serono sa sega
1: jallu ngi ñoo to me ma
0: la ite kan su neene de original vit ngi ñoo bi to
1: la ko ma sama am bi dalan ci
0: ci so la tay se kan bana ma dem la ma neene bana bu sigule ju neene hey elele wena mi ngi serono sa sega ikona sa so afu meli na network e kona nga ku ikokela vanhu le hansi le ni mi siya risimu ra Dr. George Maluleke la va ku misava ye hava ku rula hi ndlela leyo mina DJ Kwamza ni ri bye bye hi ta hlangana ku heleni ka vhiki.